abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimirize byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli lunaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naawe, oweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Party omuzza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adde ogwa Katonda Party omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatiriko omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabirizo lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabirizo lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabirizo lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwana.

0: dakika ziri mwenda zakaita kusawa ebiri ezoku machago nako walero nakutegera Dr. Jose Chameleon akaimba akatutusiza kudachika ezo tukubuza ko tukwagaliza machama runji wasinzo kubango tukuliriza munafe nako walero lwokusatu ngena tuzo mwezi 5 mwezi August mwaka 2 mukaga webali nyo kubanga joli munafe tukwagaliza machama runji kaimba ko kaweleza ko kabasa
1: yes,
0: abantu nga waf nga wafana na nnyo mama wo mubikolwa mama wanzo kuba achaliwo obanga mugenzi bambi na yenga bulu abantu bwero bakulaba
1: bajukira omugenzi
0: bala bidadala mama wo
1: kale baba atambula ngo omugenzi
0: ndatala ngo lima mwana wa buwala nga
1: bulichimu
0: nga batukutunulira mama wo wa mumala yo kuganga gwe version ya mama wo
1: nga mama bwaba yali mwenzi na nobwenzi wabutwala bonna
0: Baba yali muyombi.
1: Nga bonna wabutwala.
0: Waliwo bamama babeeranga ku byaloko nga bakazi bavumi nga babapangisa n'obapangisa.
1: Baba yali munyuwa mwenge gw'okunywa n'osulale kukubo.
0: Kukubo nga gwamukubisa mutayi.
1: Awane nanchi nga yasiga omwana w'obunyibu w'omwenge.
0: Obutamiivu.
1: Tomunenya yo nyina. Nyina bwe yali. Faba mulabako.
2: Program sagalagalamide.
0: Kati nga fukambi abatala ba kumama nga batunyumiza. Nga bagamba oyo oyo ye mama we yenyini
1: bwatyo bwe yali kata wana munenya
0: lwakubanti ono yasomako na ye ne mama we yali bwatyo abazi
1: kati waje joisa awo cholinga
0: we baza abakulu
1: kamba kanne baza abakulu wama njagala okwebaza omukulu bamulanga Kisempijja yali minister wa omulungi ennyo sebo twagala okukwebaza webale kukkiriza no gamba nti abatuuze abali ku eka zabadde bisatu no gamba eka zezo bisatu kanjira nze esonyiwa kanziveeko zisigale ka abatuuze kubanga zino eka bisatu ziriko ebyalo ebyalo biri bisatu ebyalo biri bina
0: byalo bina
1: kati byonna byabadde byakusengulwa
0: abantu bali zewa
1: abantu basula ku bunkenke buli banga babula Sempijja ma misinde Sempijja wa misinde kwekanga Sempijja eri ku kyale ku byale byebina
0: yafuuka
1: kanga baana nti wuyo naye kati bambi yagambye ekiba bwe kityo etakandirese ebyalo bina sijja kubisengula awannyo waawo Bannaye ku bantu engeri gye baagala mu ettaka n'omulu gwe balina gye bagenda okuza ne batagenda kukozesa omusajja ono yeetaaga kkubira mu ngalo
0: yeetaaga bugalo
1: yeetaaga bugalo jjeje muwa obugalo olemera nnyo obugalo mu mbeera ezitali
0: gundi abatuuze be Rakai bali mala kunsaba bugalo
1: ate abatuuze
3: Ochogera kuchi, ochogera kuchi. Ensonga nyingi zibaabo. N'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna. Kuba kungi nnyo. Naye ochogera kuchi. Kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde. Ochogera kuchi mu program sagalagalamidde.
0: Aha, kabasa. Mpozi n'ekirala. Teriyo balala b'emulugunya.
1: Ab'emulugunya nti ki?
0: Era ku former minister nti yetaka. Teriyo balala. Mukarungwa uruka yawo
1: bayi zoku bayo ne soke twebaze kino kitono che tufunyeko che yakiriza e kazi bisatu byalo bina kati biri settled
0: oh mchago yako kubire simo
1: rwa mu kubire omubuze ki kubiye kubyetake era kai
0: asira ka ya kunyumiza
1: omubuze ki nti bachali abala bakayana kati mulinde mukuru bala mu bwana atuke
0: kandi agenda ko mukarungo eyo
1: bwana agenda mukarungo era nasanga yonga wali yereri kayanirwa nkaka santi okusinzira ku kisajja kikulu kya yolesezo mukuru Sempijja nera akayajja kucholesa bwe kinabanga gye kiri naye sofa tusoke tumwebaze otherwise nalabye abantu abalaba bula kufira obufizi eka nemu babiri neka kazi zino bisatu
0: Ronald Mayinja tukutumideko sebo
1: mzee wa kazi. Jebali jyo tusake nga lwe kachali mu kibina ki DF.
0: Piero Yoba.
1: Oba.
0: Kale, ochogera kochi tugenze wano.
1: Etsebo.
0: Anesi birungi kali ka musanyudde. Mbo best man takisi nga mugole. Of course. Best man ya wakule wa nalaba kembaga. Nalaba kembaga. Na best man ya gala kula vya mugolani.
1: Obo limba. No zabami nga uli le nugu.
0: Andi nga line metro. Best omugole ya kula
1: no
0: mugole.
1: Na ya gala bikwa ne best man.
0: Nani? Ne metro ni.
1: Ne metro ni.
0: Chokanga metro ni na imu chala mfumbo.
1: Yele ya gala mikono jibajigatida. Na yo guwagu yisao. Wali kumukolo kwa kato.
0: Cholanza sikiriza mchala wangu kubela metro ni ngasinze best man.
1: Wali kumukolo kwa kato. Nga matimbia bulunji ulichimuchi runji. Kati omzaji omu na jana kane. Hibi nabinyu magubo wakedewo. Noleto mchala ne mwekubisawe
0: bifana.
1: Ne kumbele mwetuka ne mjirida wamu na mwagwamu.
0: Kupa kukwere
1: na mwagatira.
2: Program Sagala Gramide.
0: Tugenze ku boda boda kabasa.
1: Yes, sir.
0: Omanyi boda boda wano mu Kampala. Kizibu nnyo kusanga omuntu n'agamba sikozesa boda boda. Batono nnyo. Bobo bala abantu 10. Ndoza nsambu mbatano bakinano bakyenda ku 10 bakozesa boda boda.
1: Yes, sir.
0: Oyinza okuba boda boda tojikozesa buli lunaku na yenga at a certain point. Olina wolinyira ko boda boda. Kubanga ate boda boda okukusanyawo n'entayite sala. Batugambe wano nti buli lunaku aba boda boda 12 babera betaaga okulongoosa olw'obubenje. Tusinzira ku Dr. Philip Mulepo akulira emu ku wodi y'abalina obuvune. Ku magumba waliye Mulago. Agamanti aba boda boda bebasinga okufuna obubenje buli lunaku bafuna abalwadde nga 12 abetaaga okulongosebwa oluvannyuma lw'obubenje bwa boda boda. Era omwaka oguwedde gwokka balongoosa aba boda boda 10 72.
1: Kwatiriramu mpandiika last year
0: 2025 balongoosa aba boda boda 10 72 mbabiri. Tuogera kuba wonyewo na inga funye obuvune.
1: Lukumi
0: nsambu mbabiri. Abako sebuwa mbubenje. Alipota ya polisi eye misango eya 2025. Edaganti pichi pichi zezi singo kubeira mbubenje.
1: Boda boda.
0: Zezi singo kubeira mbubenje kuungudo. Umuaka kwa 2025. Pichi pichi zenyi gira mbubenje. Omutuwaro gumu. Mwe 15. Muchenda mukaga. Nga bino bye bitundu nga 3.5 ku buli 10. Okusinzira ku Dr. Mulepo mu bubenje oba mukabenje ka boda boda amagumba ageebigere ge gasinga okumenyeka.
1: Anti babiteeka yonge emiti. Gutusanga wa boda nga teeka yonga zeziringa brakes. Akuteeka yat.
0: Zeziringa indicator.
1: Indicator.
0: Yaweta.
1: Nasayo kugulwati.
0: Ne gadirirwa amagumba gebisambi. Zitukuba muno muno. Otude bwoti ne emoto kane kuba.
1: Kibi.
0: Ekiwato n'enkizi. Olukizi lwe runo. Lwe runo.
1: Yes.
0: Backbone.
1: Yeah.
0: Wabula. N'abafuna obuvune obwobulabe ku mutwe nabo babeera bangi ddala. Nga kuno kwogatta n'abakosebwa mu kifuba ne mu lubuto. Bizo na boda boda. Wakati mu kaweefube ow'okukendeeza ku bulabe bw'obubenje buno, Dr. Mulepo asaba abavuzi n'abasaabaze okwambala elementi ezibakuuma emitwe. Wabula mu byonna ebikolebwa agamba ekisinga obukulu kwe kuvuga n'obwegendereza okugoberera amateeka ag'oku nguudo n'okussa ekitiibwa mu bakozesa ekkubo abalala. Era agamba nti singa bino binaagobererwa, obubenje bungi n'obuvune obw'amaanyi bisobola okukendeera. Buli muntu yenna yali afunyeeko entiisa ya boda boda. Eyinza okuba teyakkubawo naye yali wali ofunyeeko entiisa eyo nti omusajja abadde atumaze.
1: Kituufu.
0: Aba boda kati waliwo we nabadde omuntu omu n'anyumya kino nno ffenna kitukwatako. Omuntu omu n'anyumya twabadde mu mmotoka n'agamba kati omulaba oyo wa boda boda omusaabaze alowooza nti owa boda mugezi nnyo. Buli lw'otula ku boda boda simanyi kigirimu. Olowooza nti ono ono
1: n'otuddeko yasinga.
0: Akuvuga. Nti alaba era ategeera nnyo kukusinga. Oluusi tulemererwa n'okubagamba nti owaayi tambula mpola, owaayi wano toyisa, owaayi totema bitaala. Kati gwe n'otula
1: butuuzi oti.
0: Wali obeddeko mu mmotoka kabasa owa boda boda n'akusala maaso
1: n'oga.
0: Naye ng'omusaabaze takirabye nga sibye aliko.
1: Ali ku ssimu ze.
0: Ali bw'ati.
1: Ku ssimu.
0: Sibye alika asudde nnanga.
1: Kitegeeza naffe abasaabaze twevuddeko.
0: Kikulu nnyo. Owa boda boda vuga naye. Nti tugenda.
1: Eyo girengedde.
0: Kati enkuba lwatonyeredde.
1: Yes.
0: Engudo ziseerera. Mugambe sina kyengoba.
1: Kwatirira.
0: Mpola. Bwagaana mugambe yimirira njiveeko. Waliwo olunaku olumu nalinnyako boda boda. Nengamba omuvubuka owe ng'emmotoka ozeekiika.
1: Nga watanga atainako musaabaze.
0: Omanyi bwe yanziramu. Nze navugirako Nairobi emyaka ebiri.
1: So what?
0: Ekibuga Nairobi kiri biza okusinga Kampala. Ne mugamba yimirira njivemu. Eno si Nairobi tomanyi.
1: Navako.
0: Nenjivaka tine simu sasula. Kubanga
1: boba vira ko kumpi na polisi. Kubanza kati wemba wa kuvako. Nze boda njivira ko kumpi na polisi.
0: Abo abaya aliyagala bifuba bitubugu twalize
1: ku. Mvira ko kumpi na polisi mga nkomao. Ate sikuongera de 10.
0: Abantu abo batulowoze santi boba gezi na yesi bagezi nyo kutusinga. Na boba antunga fe bakole ensobi kati oyina kutambula na ye. Ekiri marwaliro bwogenda marwaliro kati wano mulago. Naye waluwa marwaliro.
1: Amalala.
0: Je tutatunura. Nga boda boda omuntu bamuwanise
1: waliyo ne bino kati fetu tunuli there's no zona percentages batu wadde kubanga aba batu kama
0: marwaliro
1: na yeri yaba tatuka
0: abatatuka mulimu olinga yasegere wantu nga boda boda abantu babatemye kama maguru emikono balabafude mitu abalala gitabuse yagukuba ku chorus lwa kuvuga bubi okwaba naffe bano aba boda boda obalwa kubaba bayita bana
1: ndowoza ne balowoza anti babula ko pampa chintu echo chabo onona
0: bwebakula ba, gebifana nyuwano olabira dalanga bantu oliabera mudwaliro ngo ngabula mbwakoma bulingo bwakoma ebintu ense yimiride kusaidiye abantu banye nyo kati tunulira ona atiseko family namba odide boda boda lika abantu baba no mba 2 basatu bana batano
1: mama family yonna mama ne tata bonna bali ku bode
0: bano singa basana wo
1: Oba singa akole nsobi emu
0: ye
1: family
0: ebe weddewo boda boda nungi tuzagala nyo abakulu abakolo mulimo gwa boda mulungi nyo na ye mugudibazi abasinga obungi
1: nze nalinda woza jeje nti boda betaga trafficking ayabwe traffic police ngabayina nebyambalo byabwe ngabwo mulengero manyu yavunanyizwa kuchi avunanyizwa ku boda boda
0: kati wali wabavubuka begumbulido muze afuna boda boda najija ko side mirrors zo ngajivuga eringa kawanga
1: po eriya walowoza side mirror
0: tezetagisa no mugamba ngate kuli side mirror nakubuza side mirror yevuga
1: nze mvuga
0: bigambo kya baboda boda bibakoza sane bikukwaso busungu
1: bananga aha tebya boda jemba dengendo kugamba kinene
0: nyo neda batubuli
1: techiita wano mpozi bobe banatubuli
0: badi atubulira
1: na yejeje nkubulira
0: nadala mukwe kuma nti kubaba inabye bakola emizeje abwe je tutagala nyo kuyingiramu na yatenga najo michamu
1: nze kati banyumiza jeje owa boda atayamba denga tu
0: yes
1: simukola chi simulinya bobera mbisa patu mbukubanga ekisapatu kino kisobola okusesetuka
0: yeah.
1: Na ya gala achikole chi, achizeyo. Wakati mkuchiza yo, wasobolobe wakula chi, akabenje. Kati waboda nga sinamu yimiriza. Nsoka kutunula ayamba denga, ayamba datia.
0: Nefeso zitunuli danga.
1: Ntunula nyoku
0: ngato.
1: Kati, ayina element kumutwe. Kubanga ngamba gobate wefudeko.
0: Olaba gobula mboto buwada.
1: Tobu agade, ato buwange. Niebo sangwa boda aliorganized bulungi nyo namba de element yamba de ngato zino zebagamba za butwe ziba kwato bulungi nyo aha onalabe ka wafudde ku bulamu ekitegeza nanga jakola ki naye
0: katude oluvanyuma rubaka buno
2: program sagala galamide
4: amanya nzeru cha muzi plank ndi muzadde wa Kisoso parents primary school napinye sitanyunga mtini banku videnti banku de school fees nazo sabi wakanya nebe nalabe nagize nisokala nina namba jiba kwa seza watu ujuga mandi tutupewa laba pere jiba sindika aine basa wa sumi wechi sosopeli sinangu vile simu ninyonge lukaka santi wa biadala
5: choche njini mwangula school fees wa mwaka muramba no kusinga wo atenga na ama somera gakoze sa momo gani no mkiso kuangula vani kone vila nkumu usobula no kufuna loni ya school fees kumomo

0: mba kambu zenga buwe ntunula kunjala zange wana.
1: Wanzi singi.
0: Ziki nizibo kolo nao.
1: Sa koleke. Wadini na akuna bie.
0: Wada tona andaba.
1: Omayimu ni muo muntu. Nge bintu vimo luwa wabimu na bako.
0: Kakati. Kakati mune voto yogere. Kuna ta gede toja zira ba.
1: Ezo ziri msente meka.
0: Kakati zino. Mamita jail.
1: Yo jail.
0: Asobolo kumalake o.
1: Gero.
0: Ate zidiza. Ina. Ate zidiza. Yogeda vya amuvi.
1: Gero. Oli gero amuvi. Kati ono.
0: Kati zino. Zisobolo kumalake miezi ingena. Bobato ina nyobi okola.
1: Na ikati goni nabi okola. Zina amala kumeka.
0: Kati nganza ina yenkola. Ate na wenga saga lozirabe zikutame.
1: Ino kuchusa.
0: Noza mwezi inga gumu.
1: Mwezi inga gumu na basi zikoye.
0: Oja kupa zikoye.
1: Kukola wiki bili.
0: Wiki bili.
1: Kayimba ka Lady Titi aline Rebecca Jingo momolekere katutuza kudachika 29 ezibulayo kwede sawa enya hizo kumachago nakulwalero yeno ichenda munyaka tonyeze enya fama radio sapiencia cruiser ya magazine zulo muziki nebe mizanyo Jimmy Jacobs JJ ne kabasa tukuwa macha amalunji kabasa kakati emyaka giliena banabusega okuva Kibuye Busega wo tambulira dala paka waluo kati wakati wa Kibuye ne Busega waluo na tete, waluo na lukorongo, waluo wawo. Miaka kati enaba na banfufu na kusaba la bisoto. Mbuza batia.
0: Batia.
1: Kuvira dala kupakati olugudo luterera mukao ndo za mbitala bie kabusu. Walinge watereda terera mu. Na ye olugudo olwo banange rubi. Okuve Kibuye
0: wano. Katenga si wala.
1: Ka distance katono nyo paka waliye Busegera mu round chiri buma twachogera ko wanone yenka chiri opposite police yenateti jangu mu bitala byenateti awonna nalukolonga awon bananga abantu awabi
0: chokanga wali waba nena abayita waba nyo kati fabasule eri eneji ndiye watali banene
1: kati enkuba bwetonya ekiberawo kusabala nyanja mubula kufuna lyato. Waluwe binya.
0: Polisi ya natete funakato. Utandiko kukula kusente.
1: Mutusaba zenga.
0: Mutusaba zenga.
1: Tuitewo kukato. Kumanga chisuka. Banafe. Orugudu oru ochiche chagwa uu.
0: Uwe bugato buno wabacha inabwetu ambala. Ogendo strutinga sole. Sigade mazi.
1: Sigade mazi.
0: Nyo gamba yeyee. Chechi ganyi.
1: Banange neda.
0: Banange moli mbaba nebe. Ababu nanyizibu wako.
1: Chitirida.
0: Mutu kwa zile kuatidide muko. By the way chibada chibula mugwanga nyo Uganda. Ye muntua ya kanga muko. Na ya batu nebada muofisi nebebaka. Nga beba kula bwa kadiwa olugudo ne ruberao era njagalo ko baza minister wa works kati omopyaliko minister Fred Byamukama banange we balenyese baligenda maso ndabya agenda saza mu contract ezenja wo kaga watufera osobola bikole China lwacho bikole Uganda nti abantu babadde bafuna emirimu ne badda ku mirimu ne bebaka nge yajiba walinge yafa nga minister tebalondola nako
1: waluwe ngudo zo itamu no gamba eno nayo minister gundi ya atwala
0: yo. Ya atwala yo. Kakati minister ya bade mujeno mwenamba. Nga ichi mugano kwa temboko. Hakubeba na betuwa wakotuko lele ngudu.
1: Ya funa mweche kango. Why?
0: Mutitizi.
1: Ya just, neda.
0: Yali mutitizi.
1: Jampola.
0: Jampola. Intu bia.
1: Tu wabima nye bia bili abili mu. Bili abili mu.
0: Intu bia former vice. Wewa mu.
1: Ndiye
0: byampona
1: simalaga kolachi.
0: Tamalaga ogera.
1: Kye kitu wangaji.
0: Ate yayagala okwogera. Narabanga ni tamulemeza.
1: Yaga kwata bukwa si Justin Bugalo.
0: Yaga Justin kwata bukwa si Mungalo.
1: Omoye, oyogedde kwa Anita. Banga bi yarabiseko mu parliament.
0: Sinabe manya akabyo kulabika ko mu parliament. Si AI. Abantu yajira AI. Ata Anita gwa pika nga musonga za AI ko kirabe.
1: Ojirabe ndigeri.
0: Ojirabe.
1: Kuno bulambulinga tena. Wajikasuka ne kudira.
0: Ne chuka. Na yeze chena sinzo kwa gara mparlamento na kuruwa jo. Ye mkulu Joel Ssenyonyi.
1: Ya gambi
0: echi. Chama zima Joel Ssenyonyi. Atade government. Kubu nkenke.
1: Kuninga.
0: Kuninga. Chechi gambe.
1: Ugambo bu nkenke.
0: Chiba chilala. Atade government kuninga.
1: Chichi.
0: Enyonyole. Luwa chite nadamu kwa anukula kunsonga yaba medical interns.
1: Wabuma.
0: Tuma inti ya imi rizala wense ziba inokufuna.
1: Sa wazi no. Tuli mwezi kwa kumeka.
0: Mwezi kwa nti lwaki ekifuuse kyesirikidde ku nsonga nga zino enkulu nga zigenda maaso mu ggwanga nti alawense za medical interns ezoogerako ki
1: baddako ddi
0: bannange ekintu kino nsonga nkulu kubanga bano ba medical interns be basinga okukola emirimu eminene mu ki mugwanga Uganda.
1: That minister juzire yali mu marwaliro yasangangayo
0: basawa abo. Abayigo obuyizi.
1: Bababuza doctor aliwa.
0: Nti taliwo. Ini chaji aliwa. Nti yeye abaye basembu nobudde festivuga.
1: Abakuru banyiga bunyizi marwaliro eyo. Ne baganda nti ei ojachiro.
0: Ojachiro. Pashito jami sana na utusanga.
1: Ini chaji omunonya sawa mukaga gwachiro.
0: Ini chaji abanga minister mulamba. Oyagala abere ku lugudo kusaweza. Ezonge ndale yansa yusiza jeje. Ye yokumubuza ye yogende ku nsonga yo ekiwamba bantu. Nti government ya fenu ya government ya fenu ya NRM. Kulembera president yule Kaguta Museveni tata Natasha omubwati. Nti efuse kyesirikide bakituka ku nsonga z'okuwamba abantu. Mbubabanjiza abantu babwe. Bakoye. Mbu ababanja samu mugumye babadde bamu banjiza nga bakoye babadde bali awakatamine kafulu.
1: Naye bagambye abamu bagamba nti kafana nyako kakolerere.
0: Aha. Kasenyu nyina gamba nti ate kafana nyibwe kafulumi. Nga ate mugamba AI. Kakati oba AI mulete samu mugumye omutuufu mwe gwo mumanyi obeno yabadde AI. Nti ebintu bya kuwa kiwamba bantu. Government enefusa kyesirikide. Bulisanyi lwagazaako okubuuza banange King Zala aliwa nga besirikira tewali anyega.
1: Nanti kati president wamuulidde juzi bwe yakugambye nti NRM ebintu by'okuwamba ne okutochalinga oba okuyita okutulugunya si ideology yaabwe si byabwe kwakyogeddeko eggulo. Nagambye ebyo si byabwe
0: kati wasanyonyi mwabaki abatawulira. Omukulu abagambye bino si byabwe ate gavumenti yeje mubanja.
1: Baba anjani kubanga government yeri mubuyinza jetu ino okukabira.
0: Muno nye DP. Omukulu wayo yakola ku nsonga za semateka. Atunyonyole sebo omukulu mau. Tunyonyole. Ekiwamba bantu ekisusse mukyogera kochi.
1: Ngabgwe minister wa semateka.
0: Aha. Tunyonyole. Ba medical kati tubatuteka keninga. Kubanga balaba kozechi?
1: Bakivudde mbakyeganye.
0: Balaba bakiresi. Kuno siku sibako muntu matugambizi mbuli sabano baluwama abajiria.
1: Ogasibye kwani?
0: Mbasibye ku mau ten college.
1: Aneda.
0: Abaka rojiria bajirie.
1: Manyika tigensonga ngezo tuino okumanya bani. Bantu chi, ba stakeholders chi, betu ino kudukirako. Tetuja kudida minister wa local government ya temu musa basibe bafe.
0: Hanti katiembera wete wetambula.
1: Kati tuina kugenda wa minister mao.
0: Wa local government we yari maruwa alito, yari mutaka. Yadema nanga musa jambala. Wada damo tekeke bifuru simanyi. Program Sagala Galamide.

0: Wewe bamita King Saha akaimba katutuziza kudachika makumi abiri mwemu ezibula yokwede sawa enya ezo kumachagunda kuro abenansa ne chinja simuntu tubabulira chinja chenene
1: sayo
0: natu chinja chenene chinja chenene
2: program sagala galamide
3: mama boska niyo yakonkona
1: alabika landi road
3: landi road
1: Aya galachi. Anti ibriyamboni ze jona ngamba sente za za galo mwezi gwawe deko.
3: Geno yogere nai.
1: Ah, nawe lero ngabo uliko yogera kona.
3: Mama bosko yogera ni randi rodi. Mugambe. Na kati atuwa gaza chukuma chakuno.
1: Kati ya gambirire na kuzo mwezi ta.
3: Anti geno mugambe atugomie kilizemu na ye.
1: Anti nejogwe na mugambe.
3: Anti agumie kilizemu wiki na wiga. Banange nedda nawe.
1: Mugamba bwofuna nga sente no mukazi muzibu osoka nga muwa sente ze.
3: Kati wabadu ya gala. Agenda oyogere naye.
1: Nga nawe lero gobo oyogera ko naye
3: nange nenda mugamba.
1: Enjo no go wajifuna. Nali gambye tupangise kuza mu tebi no ganda.
3: Ateza mu tebi go ye go roza ya isobolo kukirize mbere.
1: Aba kasajja kale kale ko. Naye abakazi agenda kutulemera katufuke.
3: Landi ready to. Na agenda oyogere. Woli mukazi munaja kuuliza. Nga
1: nawe lero go musajja oyogera ko naye manye chempitamu.
3: Tumuganya kukonko na nyobu hati
1: uu. Hataka tinze mugandi kukonkona.
3: Nita linda kum... Landi banange.
1: Kuluma na woyo.
3: Mugambe chini.
1: Sente sisi. Mtika nazifuna. Sente
3: nzi. Chimungambi
1: le. Hatenze manchi. Na chimugambi ya jio. Le mna wejiku.
3: Jamo chimugambi.
4: Haa. Mwau kutate nkanya. Tati alimukaza avira waka.
5: Tuli muzironi. Elamu nanga kati watermelon ye mubu evunda. Echama zimola bila daranga mtufe. Mitu vyobige enda genda.
4: Nenge chitufu katonda fayu.
6: Good morning. Program Musagala Galamite.
7: Right on, Kong Kong, and I'm going to be sour. I'm going to be sour. She's your biggest. Run it a drone. Bangis. Bobo Bangis.

mwomereze na yono yakuta bambi mwegendereze ha yakufuna nonga kwesize no salabu mubadalo mudingise ah ngatuna kaba sore sore omwana muwe kumane kubaba mubaka basore kumbe nga bali hone ha.

0: Terms and conditions apply.
1: Okay, it's the terms and conditions apply. Oyo bami se ava peace aliwa mne Elijah kudachika. Balimba simumazeyo. Njagala namusala komite Eli. Mbabuza koma Elijah yoreje msinziro kubanga muuliza. Mulimu amanya amakande nenga ganyu mukulira.
2: Katinga Jeremiah.
1: Katategoyo yagala mwagale kale.
2: Nedda church 2.
1: Okay. Jeremiah. Anyway, simabi Hosea.
2: Jethro.
1: Ojakabi omwana wa munno. Na ulite bamusaba ko batye jet.
2: Ye Jay, ani agambe Jay.
1: Waliwe ya muise jet nga nchi ye
2: Jay.
1: Elijah wa mita Eli. Oba kuno santi erinya zungu. Kumbe.
2: Ate gavao.
1: Chonda chechiri. Zire da chika. Amiri musabe zi sokusawa. Esa wenya. Program Debiram. Tume tugena beauty tip. Enanga leo tuagala kugamba tutia. Lero. Angel. Njaka tune chigambo chine chokusenya. Walio linanyeko mtunga. Vawa hati kusenya. Uwa kubrush nga manyoge. Nenga. Bwayo gena na uwa ulira. Waliwe chitali rate.
2: Yes.
1: Banango kusenya kutuzanya emu kubiri.
2: Naye. Ekintu ekyo golowooza kiva ku ki?
1: Kusenya bubi. Kati ng'oggyeko okuba nti oyinza kuba ayina complication mu lubuto nti breath eva eri munda yereeta obuzibu va ku muntu omulwadde w'olubuto. Ebiseera ebisinga amannyo gaffe gaba tegatukudde oba amannyo gaffe gaba gavunze.
2: Galimu ekituli.
1: Gali gavunze, yes. Amannyo bwe gava gatandika okuvunda, gatandika okuleeta akawoowo, kaba akawoowo. Gatandika okuwunya obubi. Naye era ng'ebiseera ebisinga ekireeta amannyo okuwunya obubi oba okuvunda kuba kusenya bubi. Amazima gali nti omuntu yandisenyeza wakiri emirundi ebiri.
2: Naye kakati okusenya obubi kati nze nkedde ku makya. Impapa ngenda ku mulimu oba neewala jjaamu. Oyagala mmale eddakiika 10 nga nsenya amannyo.
1: Anti amannyo gago. Ekisooka gago. Ekyokubiri nga bwo planning to bathe. Bwino planning ira okubrushing amanyogo. Amanyogo gawe obudde.
2: Omutegeza nti nino kuzuku kamangu.
1: Bagamba abakugu nti ekitonenyeza nti badde dakiika 2. Edakiika 2 no si kitonenyo. Kubaka nti tunaweza dakiika 2 nga twoge.
2: Ekitufu ekyo.
1: Wandibadde amanyoga wa obudde ng'osenya. Nota Nota yamuza. Abo bato ina chiokoze. Tega tukudde.
2: And by the way, but encouraging and okozesa mouthwash. After ngo mazo kusenya
1: no isayo
2: ka mouthwash no better fresh breath yo ne better fresh
1: kulu nyo
2: na ate ndowoza nature toothpaste gwe tukozesa obeddagala lya amanyi
1: nacho
2: kikulu
1: mbadde njagala leero tusooke tutambulire wali Angel ku wandisenyeza otya getsoka kati tugenze tukiyiga nti omuntu asenya buwanvu like up down like that na ye ate ekirala leka kubeera muntu muzibu nnyo amenyo tegalima olokuba tegalima tegaliko ttaka oyina kuba gentle when you brushing bela gentle naye twala obudde obuwera ngo osenya ekirala bw'oba osenya making a sure nti buli saidi yakamwa ogisenyeza abamu tumanyi okusenya wano ebweru w'amannyo eri munda w'amannyo ne tutasenyayo
2: ate n'ekirala nze ndowooza twalitegedde ensonga bw'oba osenyeza bulungi kubanga waliwo abasenya obulungi n'ate n'asigala nga waliwo ekitali kituufu kati w'otegeera nti waliwo ekitali kituufu n'ali kugambye nti genda olaba omusawo omanye ekituufu kubanga waliwo abamu nga talina wadde n'erinnyo eririko ekizibu mu kamwa naye ng'ayina ulcers.
1: Yes.
2: Also zino nazo zireeta
1: breath embi.
2: Yes, kireeta ekizibu ekyo. Kati n'ekirala, osobola n'erinnyo naye nga tomanyi nti erinnyo lirimu ekituli nga ddwadde. Kati ba kyetaaga n'ogenda kubanga waliwo paati z'akamwa ze tuteeraba. Nga ne bw'okola woti mu ndabirwamu tosobola kulengerayo. Naye bw'ogenda ew'omusawo oba n'obuuzaako munno ewaka. Nga mpulira ekinnumi n'emabega oba kiki? N'oyasama n'alaba n'agamba.
1: Erinnyo lyo lizemu aka black.
2: Lirimu ekituli. Kiyita
1: kituli. Olumu noyinza n'okubanga tolabye ekituli. Omanyi nti olumu omusawo amala kukoona mu linnyo noga ekituli. Naye nga gwe bulijjo obadde oliriisa ate agamanyi agalimu ebituli mabinyo nti go gatereka jjukira buli lw'olya ne likola ki?
2: Nga litereka
1: wansi. Obugenzeeyo bwe buvunda bwe bukola bye bwagadde n'ebiringa ebyo. Na yenga chandi bade chavuna nziwa nyo ogena neba kebeda kukumanyo.
2: Neba kebeda kuchitufu.
1: Lwa kubaka le tumanyo kwe kekeleza. Obatu kwe kekeleza. Obatu kekeleza sente. Nenga chabuvuna nziwa nyo. Oba gakuluma. Obate gakuluma. No itake wa dentist. Omusawo wa manyo. Nala bimbera amanyo go.
2: Jegalimu.
1: Yeah. Omanyinti waliwa mtu wagendo moza amanyo. Abatu waza amanyo bachimanyo. Ngabaku waza amanyo angel ogegana. Bage na neba jake vintu. Nogamba nenda tebiba degani. Musa olabi kagoba dobe dokola gago. Chitegeza nti amanyo gafega teleka ibintu.
2: Binji.
1: Tugawobude. Tugasenye bulunji. Tugawobude. Tulabenga. Nene bobo sanyeza enjo no tukula kama. You feel it?
2: Ni ate na ishida latewe la bila lulimi.
1: Lulimi. Oye kawaka woku chafu wazano kunyi solulimi.
2: Tewe la bila lulimi.
1: Atama ntumakula bati. Hey. Galoza sanyeza. Naruolu sanyeza. Ate be gentle.
2: Tewe la bila kuflosi. Nga flosi nga chechi.
1: Manchi wakene ita mruganda. Oku. Ogena ngo jamu.
2: Hey, waliwa wuntu obu.
1: Obu flosi nga manyo. Sima nyu mruganda betu. Opatu kaya obu sokola.
2: Kali nganga kalika kauzi kali. Edda. Bajaja bafibako sanga buuzi.
1: Buuzi. Si buswachi. Buna weba itango buswachi.
2: Buuzi buneno. Olaba buna buuzi wapobatungise ngo ye. Akakati nenyo. Edda wewako ze sanga. Nekate ensi jegenze
1: ekula.
2: Ekula. Obu nebabu
1: leti.
2: Nebabu modifyinga. Mungeri yeyo. Nchwe sobu gula supermarketi. You know. Nobu koze sa.
1: Nobu koze sa. So tukusaba. Obu debu amanyo. Bubuwe. Bugawe. Ngabu wewe obu de no kute njala. Bachale njala. Zibatu wali na obu de. Nefes. Please. Chija kuma chibi nyonga gwe. Olabi kamulu unji nyo. Na inga ate chikuvamu gwe. Siche chinyuma. So wewe obu de. Edhe chikazina bi musambu. Zasbule kwele sawa. Etano. Program David Ramu. Tuma tugenda muze. Musambu tano tano ana. Chinana musatu musambu musatu. Nziru musambu munana nya. Ana muenda. Ana musatu ziru bili. WhatsApp kumusambu tano tano ana. Chinana musatu musambu musatu. Bena ngo tuwega tako. Kadeka muze. Tugambe kuwabo. Obabantu. Bachusa mwebio. Ebita tambula. Blunji.
3: Jacobu ni kwa pasa mwebali kuwelezo. No kansala mwe. Mwema. Kati yabigamu. Hili ya newebale kuwelezo no kansala mwa ena jemba mulongo kulida mchilombe kwa lia tumbo de lamba tiekachiri mwuzi zako na mzee idembewa na jemba maduka. Hili ya ni omzee kwa ngendo kuogela ku. Kwekua bantu abaina maduka. Nenga minzani yogo chimanyi jewela. Choka ngecha mazima. Omundu wakua desenteze mbuju bubazo. Ubo inabucha ngo ina minzani. Ulio mfucho mwa kilo omwa afu na kuota. Chukanga kwa desente za kilo. Panayo obugaga tebujira mkumpanya. Ni wakwada waliwa wafunye mungeri kuhiti. Ni mkoseseko kumazima. Omundu ya gezo kwe kulaka senta jagule nyama. Hata jawa giregu. Chitegeza kwa agaliza nawe mwagaliza omwe chintuwe chitufu kili. Dono kansala mwa ina jemba.
1: Uwe vale nyumu wa ina jemba echo chitufu nyo. Nibuono zino nyenye mwotyo. Muna ngetezinja kuwela. Hello. Sorry. Tukufiridwa dia jamu ogezeko. Ndoza tunakupa tusobolo kubanga tukufuna. Kade kamuze tubagambe koba chusemu nyabula. Hello.
4: Hello.
1: Yes, sebo.
4: Nkula msiza nyabula.
1: Afe sebo.
4: Mwese chikutumira.
1: Wanji?
4: Kuno muze sikuwa mwese chikutumira. Kakati omuze aba boda boda aba ina pichipichi ezi dugala. Manage musozi kuu. Eshilala lili ya nitemisha wafumba.
1: Fumba kutu.
4: Temisha alifumbiro kule hili ya shapensi ya manage tepichipichi.
1: Efumbiro.
4: Fumbiro anganga kufumba.
1: Tuge na kufumba.
4: Bera mbili.
1: Neyanza mwamisempi. Nawe bera bulungi oli kukuluza ya magazi na sulayo mziki nebiyo mizanya bili mitano zende chike zule kwele sawa omuka sawa etano ntuza njagala kunyuka atenga naka jia
5: mukama bulungi wese chinji tukweba zona kuruwa lero kuwela ngu tukumi mkisa mkisa chilo ngabla yu kukulo kwa se mukama ngu kendo na kuwela tusabu wa mkisa kutina kwa wenike tukule mbele wipike ndo kula vyo na awuliza radio sepensi ya wa maria vya singwa kuwetaka waini mbe ingilizi we somo zebua mkama wajiba jire wo management radio sapenzo chiteka mikono jo mamilia ni mkama wakumpele umukisa kwe senti niyo mchala uguli na ye mkama mbresing kuchimichita ambule bulo unje mamilia ni ze mungu wanyi masana kukuchepati omuze kugele kwa na abantu ngu uli msajia mkuru o inebi kugela kontinu uli mtu mkuru ne olimu kola ebintu bya kyane ekito olimu kwepatika mu pale obutategeereke kabukutte oyina envi mu mutwe odayinga envi kugamba naawe weemalako emirembe n'olaba akalike baleese naawe n'oyambala nokugamba n'oteeka obuswayiriswayiri mu mutwe naye ng'olaba nti n'oli muntu mukulu bannange ebiseera ebisinga mbwezi kiba nga emyaka gye gyakuyitako nga gyakuyitako baneetoka kambeera mu abantu mwe mwemalako n'emirembe n'omulaba olinga yepakise mu kapale yepakise mu bubwe obutategeerekeka muntu mukulu ayina n'ebimwogera nako bana ekitiibwa banakikuwa batya ng'oli mu kwetyoboola tyoboola omuntu omukulu oba olina okuweewa ebitiibwa bannange bw'oteewa kitiibwa liragenda kuwa kitiibwa weewa ekitiibwa nange nja kuwa ekitiibwa naye gw'onaalaga nti toweewa kitiibwa sijja kuwa kitiibwa ne oba oyagala nnyo n'oba oli muntu mukulu n'olwekyo abasajja abakulu muwe ebitiibwa kola kyoteekeddwa okukola
1: bakulu balina n'ebibogerako kanyumidde kale ekyo nakyo kiri agambye muwe ebitiibwa kola ebyo ebikujyamba by the way ekyo nakyo kikulu olwolaba omuntu ng'ate ayiseewo ng'amufa kinensi lwaki yakuyitako ng'oli ludda wa kuba ebyo ebiseera byaliwo ebikola saakye n'otabikola kati ogoba yaki emisinde
6: Wasuza otya enju malayika kansubire muli bulungi mwebale kutuweereza ono mukyala wiriba emijumwa bannange Lilian nze njagala gamba ku bakyala abazadde abasiba ebiviiri ebireebeeta eno emabega Lilian omukyala asiba eviiri nebireebeeta kyokka bw'aweeka omwana omwana ebiri bimufumita mu maaso omwana n'alaajana kyokka ye nga tamulinako tamufaanako tayagaana kumanya bifa mabega oba aba tabitegeera butegeezi pane abakyala abalina abaana mulekeraawo osiba enviiri empanvu oba muzisibenga ko zireme kufumitanga baana bammwe mu maaso banenze mbagambyeko kinnuma nno amabeera bulungi Lilian ne malayika enjo
1: babaye mukyala wilba agambye enviiri naye okugyako omuntu atali serious bw'oba omanyi oweesa omwana mugongo ezenviiri zo lwaki tezikwata paafu oba zikwate like zikwatire waggulu zireme kuleebeeta abantu abamu baki just common sense yabulamu
4: yabo
1: yesebo
4: byoli mukwano
1: je tuli ogambo tya baba
4: maneja wa PK ajja mu Rwanda era nyesinzidde wano nakabugo wakyema nimukubakuedi yandala ku kyalo sisa wange ali ada sisita wange
2: je ndi oli otya sebo
4: nje nfunyemu okutya nyegola okubuulira amazima era Lilian ojja kubeerayo inambe esime nja ginoonya nkugambe binafunamu okutya sawa bino bayinza tuwamba pulogulaamu ya feeri ne bagitwala oba baagala kutuusa bakuteeke mu kifo ekirala
1: kiaaakutuusa
4: omanyi omuntu wonna atandika okugenda ku bugenyi asooka kweza munne n'abwanjira mu bantu genomala nemamatwasa n'agenda
1: lwaki oli mutiitiiza okutuuka ku ekyo
4: nedda mbadde ezamanagement ekulegewaawo kakati omuyimbi Queen Smile abatumidde nnyo omu nenewera ayinawo akayimba tonzira ola ayinawo akayimba baati Queen Smile mama nzizomba nibe okugambako omuze kibula omuntu mbuna omuntu ayengedde omusajja ayambadde engoye enjiifu ayambadde ebintu tebitegerekka gonde muyaye gonde mubbi jeri baba banoonyereza ani omubbi ku kyalo aguli ye mubbi enzi akunyuza enziiri banne kukibiriza kisa mbuna aba mubbi bannange ekiro yemakikwata bimbuga yasabawa baki baba babbi kimanyi obanjogedde bubi yabo
1: sebo
4: baagala tuwamba pulogulaamu yakusawa yonna
1: galamugedde aba baba
4: wangi
1: beera mukkakkamu tewali buzibu beera bulungi nkuluza y'amagezi ensulo y'omuziki ndebyemizannyo
7: bannaye mbalamusizza nnyo aba radio sapiens abatuweereza nze omuze gwe njagala okwogerako ng'ogera ku bapoliisi bano abakwata ebintu ebibbe baakwata essimu emabegako awo ne batugamba buli ayina essimu ye eyabuze nga tebannayitawo omwezi agende ku CPS e Kampala tuwubye ku CPS n'abaana waliwo omwana nga eyabulwa ssimu ye yasoma senior 6 alinda bibuuzo abadde alinda kifo ki naye bagaanye otulaga essimu oba omuntu nti naakeberemu eyiye kati olwo baba bakutte ebizibiti oba banaaba bazituddiza bannaye beddeko batuwenga essimu tukebere oba oteekawo omuntu nti buli omu ajja amanyi nti nno yiye ajjemu paasiwaadi kijja kwanguyira abantu okumanya nti ono iye oba siiye nga oyo agenda nga talinaawo iye naye batuwenga amasimu tugakebere baleme zeesigaliza batugaba zeesimu nga 10 lwaki tebazituwa ne tuzikeberako ne tulaba oba zaffe
1: okitegeera webale nnyo mukwano beera bulungi kati nno kyesitegeera poliisi ebegenderedde ki ogambye abantu timujje mukebere bazze okukebera ate
2: obagaana okukebera
1: so kiki lwaki wagala tulowoozesa nti mulimu emize
2: bali badde bakiteekawo nga beetegese bulungi nnyo naye kati balinga abateetegeze
1: kubanga okubuzaabuza akitya babanga abagala tulowoozesa nti bakola naye nga mwakikyo sensi tebakola
2: amasimu go baalaze nti bagalina
1: mulaze nti ati kati mugateekewo mugamba omuntu leeta ebiraga oba ebyogera omuntu nanyini simu nsembuzaamu kontakiti emu
2: kontakiti ate nekirala password yesimu
1: era nomukyala kya badagamba nti batugaye nti buli omu ateekemu ki ateekemu password nanyinza okubeera ano nga password yo ngimanyi ne mulimu bingi mingi actually bye basobola
2: okunadderawo oggulawo esimu mubeeramu era contacts mubeeramu ebifaananyi mubeeramu ebintu bingi ebiraga nti esimu yiyo seba bakola everyday nga bawaayo abantu bataano bataano ba kumi kumi
1: kyandibadde kikola
2: nga buli omu bakiwa obudde buli omu n'ojja n'ofuna esimu gy'ogamba nti yiyo n'okebera n'obakakasa nti yiyo n'olyoka ogenda naye sikuwa bubi ate sibagaana kuyimba
1: naye ekyokusirika nazo mwakoze amaduuka munaatulowoozesa nti poliisi naye erima obuyambi hala
8: Yes, sir.
1: Yep.
8: This is Mother Steven, designer of Tenge Kavo.
1: Yes, Steven.
8: Nanga mzeguenda jana, just kuwabula mubanyi na sababu bafu na mkito kupangisa muzikari na waguru atenga za mzibu wa siwa luwa bala pangisa balala. So ruma abana haba za njiru wa sawa. No bantu wakula wa saja wabana wa batute wa sawa. Katotori, bana ngevaigo kwa amba roguru unji muko.
1: Wewe lenyo Steven mera bulungi abasula muzikali na mwambale bulungi muko kale te mwambala bulungi nyo naye wachiri mwambale muko akatono ababera wanseno tembayisa bulungi ekifana nchusu Republic astana muba kubayo naye ngati mutufu abantu olumu owuliranga
9: Iziani wasuzotya mukwano abazukulu basuze batya
1: Suza bulungi mama kisacha.
9: Nze nga bulijjo ate nva kuba amaduuka abatunoonera emirimu. Nze abantu bano agamba mbu afumba amazzi. Najja n'afumbayo oba akadomola ka 10 lita kamu. N'akateekamu eby'amazzi agatali mafumbe bisatu. N'agawa abantu. Naye asaana kukolimirwa. Ky'olaba ng'abantu abamu ne bizinesi zigwa nga temanyi ekizudde. Tezibaamu mukisa bakola ebintu ebitali bya mazima. Ebitali bya bulambulukufu kati abantu badde amazzi amabisa balimbalimba mbofumbye balwala buli kaseera babeera ssente bazitwala mu malwaliro gwe n'onyumirwa nti wakoze abo Lidiyani mbakolimira mubeere
1: bakolimira nyabula kale diya nayo beera bulungi ekintu ekyo kinnuma jala bw'oba ssente z'abanno zitwala ate lwakyoyagala kufuna za bwereere weefuula fumba amazzi ate oba wamabisi ate bakasitoma abo bagenda kukola ki bagenda kulwala
2: ate ng'oyagala bakomewo abantu ino kumanya engeri gye tukuma bakasitoma
1: oba na Uganda kiki obula kitatukopa ko kubasajja bana abalina kale njeru omanyi aba basajja balina kye bayimanyi nti bwe nkuuma kino mba nkumbye omutindo ne banaayita emyaka bitaano omuntu ajjaga nti mundi ayina
2: kati waliwo ka shop ka bachina ke bakagulawo kesijja kwogera linnyo naye just ka juice kogendo kimayo kaba sealed wala buna disposables nga bwe tufuniramu juice like ono na model bo baba baka silinga kungulu noberanga afunye ekintu ekipya nga wonogena mu supermarket nojo echi
1: nga kipya
2: choka wali bachikolo olaba ne bachisilinga no baka ku kasinga ogena lemeral tyo kudai
1: okiraba kubanga akola omulimu mu ngeri eyo buvunanyizibwa onagambye nsula banyabo omuze ababotik abateka price kungoye atenga sizo lutunda muba mutegeza ki atabdeke esatu choka gende kutuka kulugoyi ndaga olorwe tano neze ngenda bugenzi
10: ready yani ne angel mwe bale kuwereza mutuwereza bulungi era tuli basimu amanya musomesa John Bosco akuva bukala samisomesa kya bayivu Paris w'obulenze omuze abantu abava mu mawoteri nga obatadde obuti obujjamu obuti mu mannyo n'atambula tawuni namba ngaakati kali mu mannyo bananga abantu abo beddeko sigadde ndi musomesa John Bosco
1: nze bandabikira nabubi Bobe njini mba ndabange bititi. Like, omuntu wa mkuru, osonsa sabiti manyo. Kako ze sekal.
2: Mtuwakto ina kako ze sada ya mbe.
1: Yes. Kako ze sekal, berenga kukajamu. Nebu obera unga, bubuli katugamenti chi.
11: Temutukua. Lili ya nubwa ilo kuweleza, one baba baba, katuno nyo. Owe simo yo mugambe.
1: Baba baba, oba doye se wali. Tusobola kuita wabiri, because abantu babera kubaji. Onaga enti, aboda baba ita anti, tebaba tera ko chegulo. Eh? Ndeza baba ita tebaba tera ko chegulo. Mm. Tebi... Mm-hmm. Mwafumi emu nao. Sijia jisomeye vuma. Baba zina ganti, abataline tebo manaz. Mulia... Ndoza muba mulia. Oli na akolola. Nata appetite ya mwe. Agaye be prepared before. Nsubu gabu aganti. Ndoza muba mugenze kuti like. Ogenze kutula neba no kulia. Bena kone chiba ite mpisa zo kumere. Bando bali ya guokolola. Bando bali ya guonyiza. Actually, chofu nenzi wa chandiba denti. Muba mutukte. Eh? Ne uguli yanga oyagala kugenda kunyiza. Situka wo. Na hiba nai. Ebintu byokubera anti.
2: Chachowachi nze wemba ni nasenyika. Nga njagala genda public place kulya mmere mfuna takeaway oba nentula ewalala ewatali bantu because no che walotia ogenda kwasimula
1: chekola it's a natural kind of
2: ogenda kweta go kunyiza kati kiba kyetaga abantu no bavira no taba no taba ono ne appetite
1: ano fekera nanga ruba njja kuba omuntu oluyimba boli nyiga.
12: Hello, testing microphone. Wow!
13: Wow!
12: Unaonye dume yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kredio sapiencia in Zambia. Echechizi mutuachi gonjo lada. Tuina machines. Ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukosobu tebe, ne tents.
14: Tukubide kunotu msambu tano mnana. Nauti emu, msambu, kuminanya.

0: ye meya w'ekibuga Mityana Faustin Mukamwe naye akuutidde bannamityana Municipality okwongera amaanyi mu kulima ssaako n'okulunda nga bayita mu kugatta omutindo ku bintu eby'enjawulo basobole okufunamu okulaba ng'ekitundu kino kigenda mu maaso.
1: Mityana Municipal Council ebyobuli bitubitwala nga bikulu era tuyina kye tuyita urban farming olw'okubanga ettaka lyaffe tono ng'erisinga obungi tulisulako tulibeerako tugamba nti omuntu kola ng'okolera wafunda obulimi bwe bulina okubanga tebuyingirira byabalala okugeza obanga oli ku bizigo ng'opangisa tewaliiwo kikulundisa nkoko enganda n'ogita n'etaayaaya negenda nezza emisango ku kyalo kubanga neighbor goliraani alina ebijanjaalo naye welabidde nti yalima bijanjaalo ate ggwe olina nkoko.
0: Y'omuyambi w'omubaka wa pulezidenti atwala disitulikiti ya Mityana Kwizera Agustini yeebazizza gavumenti olw'okulowooza ku balunzi era n'akuutidde abafunye ebyuma bino okubyeyambisa nga bwe bagunjuddwa ssaako n'okulaba nga basikiriza ne bannaabwe okubikozesa kuba si byabwe ng'abakulembeze mu bibiina wabula abantu bonna balina okubikozesa.
2: Mashini zino njagala muzirabe ng'ez'omugaso kitegeeza weegenda okukola mu muluka egenda kusitula abantu bangi mu muluka era nsaba nga bakyamaani ba zigroupu mubeere ekyokulabirako eri emiruka egyo ate mukyalire nnyo n'abantu abalala abazikozesa sobole okumanya bye zikola oba abantu bibazifunyeemu muleme kweyagaliza mweka nga bakisentebe wabula mwagalize omuluka gwonna n'abatuuze bonna bali muki mu muluka.
0: Mugetufuna kati kooti ewozesa abazzi b'emisango eya Criminal Division mu Kampala ng'ekubirizibwa omulamuzi Justice Alex Makke Ajiji esingisizza abantu babiri omusango era n'ebasindika ku mmere okwebakayo obulamu bwabwe bonna ate abalala esingisizza abantu babiri okuttibwa kalabba ate abalala n'ebasindika okwebaka ku mmere obulamu bwabwe bonna ku musango gwekuusa okukutta omukyala Susan Magara. Nga tumaliriza ag'obudde buno mu kanyomero kaffe aka leero mu byafaayo bwe lwali bwe lutinga ennaku z'omwezi 5 Agusto wa 1972 gy'emyaka 5-4 egyakayita Saabaminisita wa Canada Pierre Trudeau yalagira gavumenti ye okutandika enteekateeka ez'okwaniriza n'okukkiriza bannansi ba Asia abanoonyi b'obubudamu okuva mu ggwanga lya Uganda oluvannyuma lwa Pulezidenti Idi Amin Dada okufulumya ekiragiro ng'abawansala essale wa nnaku 9 zokka okwamuka eggwanga Uganda. Bannaffe, amawulire ag'obudde buno bwe gati bwe gagenze, sigadde nze Alex Magala, tugenda mu kitambiro kya Misa.
3: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. 9.4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
0: Bino birango byaffe. Aba St. John the Baptist Primary Teachers Institute Gaba bakutegeeza nti basangibwa bunga mu Trading Center ku kidde e Kawuku. Bakugamba ovira mu bunga ku Alex Petro Station n'okwata ekidde e Kawuku nga kayitambulako meters 10 zokka okuva ku main. Bakugamba basomesa ku mutendera ogwa degree eri aba abamaliriza diploma ya grade 3 nga basomesa abasomesa ku mutendera ogwa diploma ne certificate. Basomesa abasomesa b'eddiini, basomesa okufumba, okutunga, amasomo ga kompyuta n'amasomo amalala mangi ddala. Ebisale byabwe bisobokera ddala nga basomesa abava ewaka, aba wiikendi n'abava ekisulo. Okumanya ebisingawo kuba ku namba z'essimu 07-76-85 oba 07-72-73-71-09. Ate baba St. Charles Lwanga SS2 bakutegeeza nti basangibwa kumpi n'ekereziya nga lisomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abava waka n'ab'ekisulo nga kw'otadde n'ab'enzikiriza zonna. Litwala abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'omukaaga era likola bulungi olw'abasomesa abakugu mu nsomesa ey'omulembe guno. Basomesa amasomo gonna era abaana bayita bulungi nga n'okutumbula ebitone kwe batadde okutuukayo okwata ku lwebusaabala n'otuuka ku kibiri siteegi oba ku poliisi. Okumanya ebisingawo kubira omukulu w'essomero Mathias Seruu ku namba y'essimu 07-52-64-04-06 oba 07-83-57-48. N'ekirango kyaffe ekisembayo kigamba nti Radio Sapiensi ebategeeza nti okwewandiisa mu kakensa w'ebyemizannyo omwaka guno kwatandise dda, okwewandiisa kwa mitwalo ebiri zokka wano ku reception ya Radio Sapiensi ya Ensambya. Kale musabibwa okujja okwewandiisa okubaawo okubabulirwa Mande okutuuka ku Sande okuva ku 2 ez'okumakya okutuuka ku 12 ez'olweggulo. Omuwanguzi wa kakensa Gumite wakusitukira mu pikipiki empya ate n'ebirabo ebirala bingi bya kuwangulwa. Atasobola kutuuka ku Radio Sapiensia wewandiise ng'oteeka ssente ku namba z'essimu 07-53-34-2-69-07-53-34-2-69 oba 07-84-245-16 07-84-245-16 Lilian yakyuse dda okuba ng'abongerayo n'ekitambiro ky'emmisa.
4: Ene Radio Sapiensia etegese mpaka zaka kensa ebyemizanyo.
5: Ennyabo we wano tukwaniriza.
4: Eri gati gempisemu yamwe.
5: Eyo yaffe ennyabo.
4: Oh, right. When is the gestation period?
5: Mama zirira, sikutegedde bulungi.
4: Nakulabye ng'oluzungu lujja kusumbuwa. Naye mbuza, okwewandiisa kutandika ddi?
5: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
4: Mpozi kwa sete meka?
5: Giri emitwalo ebiri, joka.
4: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
5: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
4: That's right. Sente ezo muzagala mu cash oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
5: Nyabo, sente tuzagala mu cash.
4: Mwina akaunti?
5: Akaunti tujiina mama.
4: Oh! Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
5: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
4: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
5: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
4: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelera mwangu.
6: Kakensa w'ebyemizannyo 12 mu mukaaga era okwewandiisa kwatandise dda ku 12 gyokka. Jjangu ku Radio Sapiensi Ensambya okuliraana ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'Ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia. Kakensa w'ebyemizannyo 12 mu mukaaga ali Red and Steady.

0: Ekyuse yamagezi.
1: Omuwuliriza omulungi oli ku 94 katonyeza nyafama Radio Sapiensi enkuluze y'amagezi. Tukwebaza okwekuumira ku Radio y'Abepiskopi ba Uganda. Obudde buno obuba bwa the appointment ate okuzimba guba mutima. Injiniya Juko wava mu North Radio atuyamba okusobola okutegeera ebintu eby'enjawulo, tuzimba tutya matiriyo, twandibadde tumukozesa tutya, pulaani zandikoleddwa zitya, omuntu yanditeeseteesa atya okubaako naye nti alina w'asula. Ebintu ebyo byonna bikulu nno munnange, era nga pulogulaamu yaffe eno yetuyamba okulaba nga tubifuna. Good afternoon, birungi, weebale kubeerako, toviirako ddala. Akakuba katuuse eyo ewaffe, ate kati akakuba bwe katuuka bwe kati kayamba gwe awuliriza okumanya nti w'ogenda okuzimba wali watya. Injiniya yatugamba dda tulina okwekuuma okulaba nti wetuzimba amazzi tegatuyingiramu. Kati obudde nga buno bukuyamba n'omanya nti amazzi gadduka galaga eno, n'ositula ennyumba bulungi n'ogiteekateeka, si kulwa ng'amazzi gonna gakuggweramu ennyumba n'efuuka ennyanja. Okitegedde? Essaawa ziri 8:11 ze ziyiseeko. Nyongera okukulamusaako naye nkujjukiza nti Radio Sapiensia ekutegekedde kakensa w'ebyemizannyo kati yaliko. Kabbinkano twakamaliriza kati kakensa w'abyamizannyo. Bwongo obwo ne byomanyi mu by'emizannyo bye bikweyimirira 200 kwe kwewandiisa. Jangu weewandiise. Essimu eri 0753324069 gy'oba okubako, bw'oba tosobodde kujja wano kwewandiisa n'200. Kwetaba mu kakensa gumite owangula n'ebirabo bingi n'osobola okwekulaakulanya. Ekitegedde? N'osobola okwekulaakulanya. Ate abepiskopi baffe mu ggwanga lino erya Uganda nga bayita mu kitongole ky'ebyo nkulaakulana Caritas, batukubira omulanga ffenna bannange tweweeyo tuddukire bannaffe ab'ekalamojja. Eno bw'oba olya manya nti nno ate waliwo banna abatalina kyakulya wadde. Bannaffe ab'ekalamojja enjala ebatta. Eky'omukisa omulungi enkuba etandise, katusuubire nti naye etuukayo, naye nga bambi tebali bulungi, tulina okubayamba. Kati ng'abepiskopi baffe masaza 19 mu Uganda muno nga bayita mu kitongole kya Caritas, buli saza mulimu Caritas, tutwaleyo obuyambi. Naye nga wano ekitongole kya Caritas kigamba zandibadde ssente bo ne bagula emmere eyo gye balaba nti nno yeesaanidde. Baagala bagule obuwunga, bagule ebijanjaalo, bagule omuceere, bagule kasooli, bagule sukaali, bagule butto, omuwemba. Ebyo babitwale Kalamojja, bannaffe basobole nabo okubaako kye balya. Kozesa MomoPay. MomoPay ennamba eri 7612010. MomoPay eri ennamba eri 7612010. Ne bw'oba n'omutwalo gusindikeko, gwera ojja kuba olina ky'okoze. Omutwalo ogwo gugulwamu kilo z'ebijanjaalo 2 n'ekitundu, zigulamu kilo z'obuwunga 4, gwesindika omutwalo. Oba ku Airtel Money eri 6372553, 6372553 gwe owa Airtel Money. Gwasobola ogenda mu banka, genda mu Centenary Bank, akawunti eri 7500528 ya akaunti ya Centenary Bank Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program. Akaunti namba mu Centenary ya 7500508 yesimu eyo nga bazungu bwe baveyo ne bajje ne batuyamba nga teri akumanyi omuzungu takumanyi na ye yefiriza nayamba kakati nawe ate gwe banna Uganda obamanyi nti nno tulina bannaffe babeera mu bitundu ebya Karamoja sub region omulizi district nga Moloto Kotido na Kapiripirita Beam nendala na Bilatuku nti baganda baffe bali wano mu Uganda obamanyi era tulina okukola ki okubadduukirira kakati naawe ng'abazungu bwe bajja eno ne batudduukirira naawe weweeyo kati weerekereza omutwalo gwo ogumu gw'olina ku MTN yo oba ku Airtel oba ebiri owa MTN sindika ku 7612010 oba wa Airtel 6667253 naawe obeeko gw'odduukiridde omukama ajja kuweesaako ebiri okitegedde sebo naawe nnyabo ali eyawuliriza Injiniya Juko enkuba eno ekya efudde embi eyo yonna gye babadde bakyali kandabe oba asobola otutuukako tusobole okutambuza programu yaffe programu the appointment okuzimba guba mutima olw'okusatu luno
0: Bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752897 6 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
2: Fred halo nga sikuwulira Fred halo
3: Wanji baba
2: nakuwasereza ogenda okwewanisa mukakeesa tuwanzirira
3: ha baba waliwo ebyagwawo banki kunnyonnyola entya
2: anti mutabani wono George bamugoba sente za holiday package ne muwake 15 baba nakola bubi kati ekisereza ogumu ekitundu weeguli
3: obanki kunnyonnyola entya baba anti baba mukyala wono naye ekiro olwo lwennyini olubuto lwamuluma ne mugulirako magnesium wakakaaga
2: kati olinawo mmeka
3: oba kenda baba
2: Hey, kale kankweza ogumu olukumi.
3: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, nakenda kala bikate kali iwo.
2: Tonnyonnyola, oba muto wange wabaki.
0: Ennaku wasigadde yombale, tukomekereza okwewandiisa. Jangu kati, wewandiise. Oleme kusubwa mukisa, ogw'okwewangulira pichipichi. N'ebirabo ebirala nfofoolo. Okwewandiisa kwa mitwalo ebiri jokka. Jangu wano ku Radio Sapiensi ensambya, wewandiise. Oba sente ziweereze ku ssimu zino. Owa Airtel, noti 7 3 3 2 noti 69 owa MTN noti 784 noti 2 4 5 1 6

gara nga mwina mumanye cha mtukako mu mwaka gwa 2018 nga yagwa mbazigu era bazigu ne basanya obulamu bwe. Naye leero omulamuzi Justice Alex Ajich Makay awadde ensala ye nga abawawabirwa abasalidde omusango ogw'okufa nga kwabo baagambye bagenda okusavinga omusango ogw'okufa kuli Ajara Nakandi omukyala yeke yali muguna omusango ne Buvumbo Musa ng'oyo yasalako obugalo obw'omugenzi. Abalala abasigadde omusanvu bagenda kubeera nga basibibwa mayisa obutaviirayo ddala mu kkomera. Omulamuzi ayogedde ku bintu abavunaanibwa bye baagula ku ssente ezo ze bajja mu famire ya Magala nga kwe kuli ettaka lye baagula ebuyikwe eka za 3-5 nga kuliko ne eka emu gye baagula Ilweru. Mulimu emmotoka nyingi ddala bwe zibalabalamu ziringa emmotoka nga 11 nga kwe mulimu fuso, mulimu pickup, mulimu taxi nga 5 ne mubeeramu ne kosta. Ebyo n'omulamuzi asazeewo nti byonna bitundibwe kubanga baabikwata era biri by'exhibiti nga biri ku CID headquarters. Asazeewo byonna bikwatibwe era babitunde sente zibaamu baziwe famire ya Magala. Singa aba ofisi ya DPP Ssaabawaabi tubadde nga tukakalabya omusango guno okumalira ddala emyaka 4 era leero tuli basanyufu nti tutuuse ku kino era n'omusango tugukomekkereza tutuuse okusaasira kwaffe eri famire ya Susan Magala okubeera nga kyebaatuukako tekituukibwako. Tusaba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama guumuze mirembe.

0: Yes, wabali nyo gwe na jekumideko chenda mwenye kutunye zenya Radio Sapiencia. Kaunge za kona kolwa lero ziri aviri mnane za kaita kusawe kumine biri za kaunge zinga ulijo kabira katimba kabia mizanyo extra. Yenze pade siruma gombebezi ukubira nga kutamza. Tugenda kubira nga tamla fena paka wali kusawa egenda kubere wenye kubira nga mkwere kereza. Atoro ente kateke endala ya kubira ngeja. Eberenge kuongera yo katimba kebye mizanyo extra tutambula ne 22 bet gula account asobola kubera ngo siba ne 22 bet mwabava ku milime ejenja wulu ali mukudde wakagula account ne 22 bet kasitobera ngo ina smartphone ali mugenda ku milimo gwe ngokola kaunge zingo mubebezi manyife tubera mu kiro ja mu kiro aba boda boda abakole ekiro abana basikalolexi akaungezi abasika chipsi akaungezi abwe batambula no mbebezi kale no gula account osobola kubera ngo sibane 22 bet kasitogenda musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya pe ja kubera ngo ja ku simu yo gende wali ekigambo register chinye game yuzambia bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali wagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba wagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega 22 bet ensunga zuna ziberenga zitambula 22 bet nga tuingira season mpya muganda wange nga tuingira season mpya 22 bet yo yamaze do kubera nga yesetinga osobola kubera ngo siba ku bintu bingi nnyo kasitobera ngo siba ne 22 bet sobola kubera ngo siba ku mipiira ogugenda maaso kituyita live in play n'ogamba guno uno yaddako okuteeba nobeera ngu lya sente osobola okubeera ng'ogamba guno kujja kubeera mu red card kasita ejja nobeera ngu lya sente osobola okugamba guno kujja kubeera mu yellow card bweziri kasita zijja nobeera ngu lya ku sente n'ebirala byonna ojja kubeera ngu bisanga 22 bet abazanya bacho games kweziri ate zigabira ddala akasente ne aviator abazanya kasino ka aviator kwekali nawe osobola okubeera ng'oyitaawo ensonga zonna ne zibeera nga zitambula nga bwe zirina okubeera nga zitambula gula account ng'ogenda mu simu yo ogenda ku internet kasitobeera ng'oteeka mu 22bet.uk website yaffe ejja kujja ku simu yo genda wali ekigambo register kinyi game juzambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega 22 bet buli kimu kibere nga kitambula ngo bikino kubera nga kitambula naweza abiri mu etanto okiriza bakubera ngo siba na wasiba bera ngo siba n'obuvunanyizibwa lunaku lwa kusatu kitegeeza week ekubi ekona kati bwe tuyingira olwokusatu olina kubeera nga weesetinga wiiki eba ekubye ekkoona nobeera nga ekintu okikuba nga bw'olina okubeera ng'okikuba mu mbeera yonna kakati okusookera ddala yabadde omusambi wa club ya Liverpool ayitibwa Musala ayaniriziddwa mu mizira wali mu ggwangira ettake mu kibuga Istanbul oluvannyuma lw'okubeera nga ali mu kweteekateeka okuteeka omukono ku ndagaano ne timu ya Trabzonspor oli mu gwangira attacke Mo Salah yabadde ku timu ya Liverpool bamwaniriza mizira abasajja bakunganye ku airport okuva ku Istanbul paka mu kibuga Istanbul nga baaniriza omusambi ayitibwa Mo Salah azenga muzira omanyi Salah yabadde okuva ebava mu World Cup abatimu egwangira Egypt yagenda mu gwangira Greece n'agenda ku holiday oba okuwummulamu kati oluvuddeeyo diiru ye yemu kwezo diiru ezibadde zitunuliddwa ennyo era abasinga bali balowooza agenda Saudi Arabia mu ggwanga eryattake ku ttiimu ya Trabzonspor bamwandizza nga muzira bagamba tetulabanko omusambi w'amaanyi ng'ono ajja era wali mu ku Atatürk airport manyi Atatürk ekibuga ekisangibwa mu Atatürk airport eyo ekisangibwa mu kibuga ekiyitibwa Istanbul mu ggwanga eryattake era watonye olutonye ensi n'ensi y'abantu ne babeera nga baaniriza omusambi ayitibwa Mo Salah myaka 34 egy'obukulu bingi byakoze ku ttiimu ya Liverpool waavudde era kakati lugendo olupya lwagenda okubeera nga atambula mumbeera nga bajja okubeera nga etambula ku side eyo. By the way, Salah ku timu ya Liverpool sizoni zonna zaabaddeko alisaba kubidde goolo 257. Yomu ku basambi boyinza okuyita ba legend ku timu ya Liverpool, omusamba ayitibwa Mo Salah, naye akitadde n'agamba abaana abatoke bakube ketugende tukubeemu mwina akabazeeyi akabakoowu bakameru bagende bakubeemu keeyo babeere nga bakitambusa nga bwekirina okubeera nga kitambula. By the way, Salah ono abadde n'olugendo oluwanvu mu kapiira ke, kubanga ng'oggyeko okubeera ng'azanyirako mu ggwanga erya Germany, yajjako ko ku klabu ya Chelsea ng'akyali muto. Jose Mourinho n'agamba olu tamanyi kapiira n'amuta ku ggendo ye Italy ku ttiimu ya Roma gye yava, alyoka abeere ng'akomawo e Bungereza abeere nga afugaza abantu mu mbeera nga bwagikoze bwetambudde ku saidi eyo. By the way, si basambi bangi ababeera n'okwanirizibwa okw'enjawulo nga bagenze ku ttiimu z'endala wa ttiimu z'empya, kubanga omu ku basambi gw'osobola okubeera ng'oyogerako ye musambi ayitibwa Rio Messi. Messi oyo nga yeegatta ku ttiimu ya Inter Miami wali mu ggwanga erya US kwasambira ttiimu eya David Beckham. Messi olunaku lwe baali bagenda okubeera nga bamwanjula ng'omusambi wa ttiimu ya Inter Miami, enkuba yatonnya ng'omanyi waliwo enkuba yokuba ne bagamba ejomikisa, enkuba yatonnya nga mpitirivu n'ayanjulwa ng'omusambi, wadde enkuba yatonnya naye namungi w'omuntu yeyiwa kusawo kya Inter Miami okubeera nga baaniriza omusambi ayitibwa Rio Messi. Wadde enkuba yatonnya naye bakuba ne bagamba tumulinda. Y'omu ku basambi boyinza okwogerako mu nsi yonna abaali baaniriziddwa abantu abangi omusambi ayitibwa Rio Messi ng'agenda ku ttiimu ya Inter Miami, bamwaniriza enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ne babeera nga bajja babeere nga bamwaniriza kwegatta ku ttiimu ya Inter Miami omusambi ayitibwa Rio Messi. Then Kylian Mbappe nga ava ku ttiimu ya PSG okwegatta ku klabu ya Real Madrid, bamwaniriza nga bangi. Mbappe jukira transfer yaliko yaliko amawulire mangi, kati okwaniriza Mbappe nga ajja ku ttiimu ya Madrid nga ava ku PSG abantu baali bangi abajja okubeerawo nga bajulizi nga Mbappe alangirwa mutongole ng'omusambi wa ttiimu ya Real Madrid. Cristiano Ronaldo bwe yali nga yeegatta ku ttiimu ya Al-Nassr, enkuyanja n'enkuyanja y'abantu beekuluumulula okubeera nga bajja okwaniriza Ronaldo. By the way, kigambibwa nti kyali tekibeera ngawo mu byafaayo omusambi okubeera nga yanizibwa abantu abangi webatyo nga Ronaldo byanizibwa ttiimu ya Al-Nassr ng'emwaniriza okubeera ng'emuleeta. N'olwekyo ne n'omusambi ayitibwa Mo Salah bw'atyo ataddewo ebyafaayo wali mu ggwanga eryattake ku ttiimu ya Trabzonspor, essaawa yonna agenda kubeera ng'alangirirwa ng'omusambi ku ttiimu ya Trabzonspor. Naye abasajja bakuŋŋanye ku Atatürk Airport wali mu kibuga Istanbul mu ggwanga eryattake okubeera nga baniriza omusambi ayitibwa Mo Salah okubeegattako embeera nga bwe sibodde okubeera ng'etambula. So katulinde byonna nga bijja okubeera nga bitambula, gwe kumire ku Radio Sapiensia buli kimu ajja kubeera ng'ate okifuna bulungi nga bwe kirina okubeera nga kitambula ku saidi eyo. Kale tukyatambula akatimba ka byamizannyo, olina Padre Ssemwanga Omumbembezi, tukyabebbera mpolampola ne 22bet gulawo account osobola okubeera ng'osiba ne 22bet ate era obeere ng'owangula ku saidi eyo mu mbeera nga bw'etambula. Kale kakati akawungezi k'olunaku olwaleero njagala buli omu abeere gumite. Akawungezi k'olunaku olwaleero njagala buli omu abeere gumite, gwasibe emipiira. Akawungezi k'olunaku olwaleero njagala buli omu abeere gumite, obeere ng'ofuna ku mipiira ogende ku 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba, siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2-5 okkiziba kubeera ng'osiba. tuberenga tutambula mpola mpola. Kati natadeyo ordinary ekiro kyonako lwajjo ordinary eyo yabadde ekola odi yabadde odi bina ekawungezi natadeyo odi bina ya ordinary nekiro nentekayo odi bina ya ordinary kati njagala goina agenda kukodi oberenga ofuna ordinary jentadde ku docket kubanga ordinary jentadde ekiro kyonako lwajjo yatuwadde sente. Njagala ugende kudoketi oberengo funa ordinary jenta deyo gina kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na vunanji siba katana weza habili mweta ntukizi wa kuberengo siba banangi waliwo umanyuwe mbade wembade natilo tandi kawano waliwo mkwano gwange umanyi abamba gamba mkwano gwa mbebezi unina kusanga na gamba mpaku namba yono mkwano gwa si mkwano gwa ngenti notu ndi mkwano gwange nyo just mkwano gwange kubanga muuliza wange kati Luswata Lawrence Lungu ja yomu kubalide ku ordinary odibina jina tadeye chilo chona kwa lwajjo iyo ordinary yabadde ekola odibina yabadde ekola odibina mipire ebiri odibina mu byafaayo guno gwe lero lunako lusoso kubera nga bakole fisco business kuwata mbadde sigabanga yo collective scope biri mu byafaayo nezibiranga zikwata gumuruli ogusose byafaayo kubiranga nga collective scope biri nezibiranga zikwata ye ordinary jenerator dai kiro kyona ko lwajjo kubadde ko team ya Sparta Pra youth okubiranga bakola biri biri guwete biri biri what that time gwachu se biri yem ne waliwo mpira ogukyuka biri yemu no gambe no collective scope kya hakutte nganayo kenyini nganayo kenyini yagugabye mpulira ntiti na ye Sparta Pra youth guwedde biri biri guwedde biri biri wadapta imu ira gwa chuse biri yemu gore muyokee okwawe neberange tuwasende awone tuitawo kugambe techibanga kombi apa yogaba koletisko biri kuli city yemu neziberanga zikwata ne kubera ko team ya Hammerby eyabachala okuberange ewangula nyaziru koletisko neberanga naye chikola Hammerby eyabachala okuberange ewangula nya zero kulikisiko ebadde odibina jinatadde yona kola jjo odibina odibina natadde akaongezi odibina ne batuli nyam nenji za yekiro ordinary ne tunyine yineze etuwade send kakati nga sinda bakuyita kubanga baje basindika message abagambi ombebeze oli wadala sagala byakumpana manyi bagamba oba kuwane nyo oyinze amalala gakulemberwa chiku kati temumpana just musoke mberenga mufuna kasente tuberenga tutambula mpola mpola naye wala kusindika message ino gamba chua Ronald yebo yogerera ogamba otya angabi ombebezi landlord yabadde andi mbulagu eyo nga kuleganya nakuza mwezi 5 mwezi gwa 8 nakuza mwezi 5 tegeza bulijjo bulijjo bulijjo muwewula chovola ba akubadde mbulagu kali kati njagala go enaulizo mbebeze sawa zinogere ku docket yoberengo jayo odi enkumi nyendala in fact odi bina endala jendade ku ordinary mipire ebiri gendo je odi bina endala jendade ku ordinary mipire ebiri natade ekiro odi bina neberange tuwade sente mipire ebiri gendo je odi bina endala genda ku 22 bet yoberengo siba bobo siba siba na vunanyi siba atana weza habili mweta ntukizwa kuberango siba gamba atia simba telo na dezana angambi ombebezi leron kulina sikoze cash out simba telo na dezana wibale kupera ngoliza radio sapiensia angambi ombebezi sikoze cash out leron nange mukute kalamba odibina tumukute odibina mipire ebiri genda kudoketi oberengo ofuna odibina jenta de kudoketi genda kutwentu beti oberengo siwa obo siwa siwa na bufunanyi siwa atana wezi habili mweta ndo krizi wakupera ngo siba njigali tumukwate odibina biri ezomu diri nganwa kari kari tulabe landlord gwa nasigala nga agoba mu nyumba nga rent hapuze kitulabe gwa subidwa odibina jenatadeye chilo chona kora jo koordinare mipire biri gendo je odibina jenatadeyo kulukumi eja kupera ngereta mituwa luma kumi yana webe ride then kubitano eja kupera ngereta mituwa luma kumi ya biri gida kutentu beti oberengo tisiba kasito berengo tisiba na vuna njisiba mweza vili mweta no kudaguru oja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banange muganda wange gwena musibobuzibwe nga tubunywere abana mangabina kasajja wanseri kumwala tuberenga tubepera mpola mpola abana beri katosi kumwalo wansi musibobuzibwe nga tubunywere tubepere agamba ta Julius Seguku wole kupera ngoliza Radio Sapiencia banno bagambe atana bakusasula rent nga gogama anti rent gwenonya tetuganye okugana kusoboka kyovola watugamba sibana buvunanyizibwa sigamba anti buli wosipi ogenda kuwangula nedda kyovola bambagamba nnyo nti buli atambula n'ombebezo ina okupera omwegendereza bwangula sente kati nga balidde ordinary ODB na gyenatadde ekiro kyonaku olwajjo mipiira ebiri ODB na yataddemu ebitaano ali mitwalo 20 yataddemu olukumi ali mu mitwalo 40 n'omusobi kati gwe aliddeka ODB na togamba mbu ate otaddemu ebitaano n'ofuna emitwalo 20 kensibe 10 nedda oba 5 gwe era sigala sigala ngometeini nga kiteekeyo tubeere nga tutambula mpolampola genda kukola essaawa zino obeere ng'ofuna empiira genda kutwentu beti obeere ng'osiba ntaddeko ODB na kwodinare nga twakalya ODB na mipiira ebiri gyenatuddeyo ekiro genda gye ODB na gyentadde ku doketi genda kutwentu beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyisibwa ate nawe zaabiri mu etaano tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga *217*6#4# w'oba oyita ojja kunyiga *217*6#4# ordinary egenda kutambula n'omupiira gumu manyire eti badi enaku zino tugaba gumu ate gutuwadde ku sente kati bwojja ordinary n'obeera ng'okyayina akempisi genda ogyeyo late bad gyentadde ku doketi genda kutwentu beti obeere ng'osiba kasitobeera ng'osibisa buvunaanyizibwa lumba tubeere nga tubebera mpolampola gambye nakirijja Mary Mayo ogamba otya ayi by the way nakirijja Mary bangi abakumbuuza onakwe tugenda okuyita keema yaawo ng'oyagala tuwa ku misito ate obudde bwali bunkutte naye kabaya sitajja kundeetawo omanyi waliwo wetulina entambula zetutambula nga jamungi netugamba kati kembeere nga nkozesa okada naye bw'ate abeereko era tujja kujja munyi Masaka Road nze abeeredde ewaka takawo netulya ku misito gy'embuzi netulya kugonja embeera nebeera ng'etambula nga bayina okubeera ng'etambula kale nakirijja Mary Mayo gambye tubebere genda ku kodi obeere ng'ofuna ODB na gyentadde ku ordinary genda kutwentu beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa tunawe 2.5 okwizibwa kubeera ng'osiba alidde ODB na gyentaddeyo onaku olwajjo muyogeyoge kati genda ogye ODB n'endala genda kutwentu beti obeere ng'osiba eri yagenzeyo kiro gizanyerera emisana ntaddeyo ODB n'endala mipiira giri ebiri just okwata bukwasi 10 ku 10 egenda kubeera ng'ereeta emitwalo 40 n'omusobi nyiga *217*6#4# w'oba oyita ojja kunyiga *217*6#4# banange gwe genda ku kodi obeere ng'ofuna oyina ODB na abalidde ODB na gyenataddeyo ekiro gizanyerera emisana etuwadde sente emipiira ebiri tekibangawo mu byapa yokugaba kolekitisiko B ne zigaba sente kati eno teriiko biri gyentaddeyo ku doketi gwegenda obeere ng'ogifuna mipiira giri ebiri gikola ODB na tulidde ODB na gyenataddeyo ekiro ky'onaku olwajjo genda kutwentu beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe 2.5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga *217*6#4# w'oba oyita ojja kunyiga *217*6#4# kanveeko mbwobaka buno katono bino bibaniriza sala ku Trabzon spectacle kati ate Bungereza nayo gubumbujja katujje.
1: kede wasuzo tia Uganda koloko koyake amachago gafusa manyuvu ngateno runakuruo rweyonge dokubero ruakabi wambulis ganya nunji kula voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wafu nile dachika satu wezo uwerere sikuwa MTN kwa MTN nga zima lulu na kururamba niga star emu noti noti stabili emu hashi ofu na dachika sezo uwerere buliru naku sumulure chivozi cho kewera kukabite wo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulure omulilo kukurimu na dachika sezo uwerere okuvamu MTN nga tuli wamu inkura gana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
3: Singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku account yokuoterekera sente mu bank. Singo omuntu yenna kusaba sente mu bank pin ye yekyama oba pin yo gyokozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo sente. Singo omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugulawo account yo ng'okozesa omutimbagano.
4: Bera bulindale ili yaba fili. Towa muntu ya nari kuata kwa akaunti yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiuma vya ATM. Oba watundi kwe bintu. Bulile mtu kumitimba gano ngo kose semi kutuja website AJCDK. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN noti munana noti noti. Bili noti noti tano tano tano. Ate ku Airtel noti munana noti noti. Satu satu tano satu nyanya. Oba wele za email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakula gani jamu ne Centenary Foundation ama company gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
5: Focus Construction Company, ye company ekagasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuwa plans amayumba, n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architecture and structure plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mbuli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Ate uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Oba noti msambu tanu biri. Satu emu satu, zero mkaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
6: Centenary Bank, etegeza ba customer ba yu kwe walobu fere. Okubile zibu obutagaba ebi, bikuata ku bank account yo. Nga pini ne OTP, edio omuntu ye na. Ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu ye nanga kusavi bikuata ku account yo. Okugeza pini na OTP, tobi muwa, edo kubirizibwa kumuwa abira, ngo kuba kusimu ezo bwerere, noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano, oboku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamu nya, webalu kutene kani Centenary Banka, Centenary Banka, member wa Center Group, Centenary Bank, erunga misiba banki nkulwe ya Uganda, sente za customer, ziku mibwe chitongole cha Deposit Protection Fund, okutukira dala kumilioni kumye za Uganda, eyo nkola na obukwa kulizo bigobererwa.
7: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo,
8: wanji baba?
7: Nakuwa sete zoge noko wanisa mkakesa, tuwanzirira.
8: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, ba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
7: Kate, sete zoge mwashundu weguli.
8: Obanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilolo lwe njini, olubuto lwa muluma, nemugulira ko magnesium wakakaga.
7: Kato inaomeka.
8: Oba kenda baba.
7: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
8: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala bikate kali iwo.
7: Tonyo nyola, owa mto wangu wabachi.
9: Enagu wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandise. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5 emu mukaga
10: na yiba nange mwete musobola kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio sapiencia
11: senda munya katonyese nya fama inkuruze ya magazi uchari mkatimba kedye misanyo extra

0: Alright, wabari nyogwe na chajia kumideko, chienda mwenye kutonye senya, Radio Sapiens. Ya tukia tambla na katimba, kewe mzanyi extra, oline pade siruma gombebez, tuchabe bera mpura mpura, ne 22 bet, ngoe tulimukubira nga tambla, wewele kubira ngo juri liza. Agamba ata juri ya seseguku, wewele kubira ngo liza Radio Sapiens. Hey, msajia wangoyo, juri ya seseguku, wewele kubira ngo liza, banda birebo navo, uli navo. Hey, yes, seguku abera ku site sawa bina na ye omusajja takutegula no bakabanyi omanyi omanyi abasite basi bakabanyi kanu tubateka ke miti kale omusajja ayinza okutegula no bakabanyi baba eh ndogiyoti ngo yisemu na ye wale kubera ngo liza Radio Sapiens. Tukiatamula na katimba kebye mzanyo extra uline pade siruma gombebe seno Radio Sapiens wetuli paka wali kusawe mwe ngeenda kupera nga kutera atoro program omulongoti egenda kupera ngeja eberenge kuongera yu gula o account de 22 bet osobolo kupera ngosiba kumipira atera oerengo wangula abazanya casino ne avieta kusa mwe abarumba ka abarumba virtual games bionoja kupera ngosiba 22 bet kasito gula account gina msimu ya ugenda ku internet oja kwera ngo take am 22bet.ug website ya feja kwera ngejao kusimu yo gendi wali chigambo register chinye game jisa ambye wakusaba ukuri amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali wagenda promo code oja kwera ngo take au akatimba wagenda promo code oja kwera ngo take au akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo nga oja kubera ngo bigata ku 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula tena weza biri mwetantu kizwa kubera ngo siba chukana wa siba bera ngo siba no buvunanyizwa akadinga kugende ya gwatana bakubera ngo funa mpira ku kodi ombebezi kasito bera ngo siba na buvunanyizwa ngo weza biri mwetantu okudaguru kugambye ordinary jinata deyo ichiro chona kula jo odibina etu wade senti na deyo odibina endala mipire ebiri genda kudoketi oberengo jifuna genda kutentu beti oberengo siba oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita jisatu mwenye hash nyiga sita bibiri kumina msambu sita jisatu mwenye hash bana ngenja kalabuli ya ulizo bebe zikenda kudoke toberengo funaka odi dali mipire ebiri jikola odi bina mipire ebiri jikola odi bina gendo berengo jifuna nga tuwakalia odi bina umanyi odi bina kwe kubera ngo sibe bitan nibye kubisamu emirundi bina ii jemitolo jibera makumi ya abiri orukumi lwe kubisamu emirundi bina kwe kubera ngajire temitolo makumi ya ana ugaseko bonus wali ku 22 bet kati gwe na ulizo mbebe zikenda ku docket oberengo ufuna odibina jenda de ku docket mipire biji kula odibina gina ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana we sabiri mwe tanto kizba ku berengo siba kastonyi gasta bibiri kumina msam sita bisatu munya hash bobo ituja kunyika sta bibiri kumina msam sita bisatu munya hash tubebere kastobera ngo weza biri mweta no kudaguru tuberenga tambura mpura kwata katona kempi sikolina na gamba yegwa yese tingira VIP yo go gamba nti odibina yo mbebez zenteka mutuwaru gwe guteka mu mutuwaru kastaka bera nke kempi si bo gamba odibina yo mbebez zenteka mu mutuwaru eviri kastaka bera nke kempi si gwe ngoteka nga tulinda nga tubebera bo gamba oteka mu wezi ngoteka mga tube bira kasitobera ngo sibana buvunanyizwa ngoweza biri mweta no kuda group ya kubera nga tambura ampura we naye ne aba abantu abamu waluo kansala nsindi kide message ya ngabi ombebez ka oli na lenkaji oli vina tube bire naye kati atemu kansala wanku ogere erinya obanku leke kankoleke kansala aliyao mubukoto tu angambi umbebezi nage ndi mkube bilansi vyo buzi wengato kati mchibandi kansala na wuzi wengato bosiba kati ate olimu kusiba wuzi wengato ni bana banga na banga boku ground atenga kwa inobate kamu kwa ino bateka mku majia bere bere nge tambla nga wainu kubera nge tambla kutumideko kasari yuti mumbera nga wetambla wewele kubera nge wepera na uwebezi ulichimu nechibera nga chitambla nga chino kubera nga chitambla kare genda kukodi ya berengo funa ordinary genda de kudoketi late body ye mkweze zikuberira vya ipikweri chibimba kwechiri then ne VIP VIP chibimba katambla ordinary byana ku biri kutoketi genda uberengo nyika sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash ubo itoja kunyika sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tubirenga tubibira mpura mpura ubo siba siba na buvunanyizwa atanaweza biri mweta ntukizwa kubirango siba kusita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash mbadenge na baiti ya mwano ku mbadenge na baiti ya mwano Ronaldo yavudeo na laga collection ye obaka collection imoto kazaina mu parking ye nyate tebazivuga wano wana bano bagayi bulikadi babira kunyonyi tebazivuga na ye wali ekiro ngenda kujja tuberenga tubiyita mu Ronaldo yelaze moto keze bay eziri mu parking ye zaina ezo bukadde n'obukadde obumbi n'obumbi wa Uganda netazivuga bulikadde abeera ku nnyonyi naye omanyi abazungu bano naddala nga balina mu ssente yagula emmotoka ebeerewawo ng'agirabako bamu ku bagagga balina eyogagga nti ayina emmotoka 20 Cristiano tazivuga ziri awo bana bakira ne bazirongosaako ne basimulako akafuufu nesigala nga eri mu parking katujja ekiro nja kubira nga nkubulya kale genda kukolya oberengo ofuna empira genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizibwa atanawe sabiri mwetanto kweziba kubira nga siba kugambye akatambula kwe kali kudoke TVIP kweri ekibimba kwechiri ordinary mipira ebiri odibina oteka mwalu kumi jibira mitwalo makumi yanawe kapa kalide kosa nereti badi oja kunyika sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash nyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tube bere kosita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash oja kunyika sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash yenze pade siri magombebezi paka wali ekiro mukaga paka musanvu kankwagalize akawungeza kalunchi weraba
1: ako ke kabadde katimba k'ebyemizannyo extra mutukususulira ebyemizannyo byonna akatimba k'ebyemizannyo extra kakutuusibwako 22bet eruŋŋamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25 twesuze essaawa endala time check essaawa eweseemu eyakawungeesi time check ekutuusibwako beera musigansimbi wo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 *6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app tenda munyaka tunyise nyafama
2: oh mwana nasanga okuli okusanga nasanga kasimu kasamsanga okuli
1: radio sapiencia.

0: Webale nnyo ssebo, omwanjizi wa pulogulaamu yaffe eno. Okusookera ddala nsaba onzikirize nsooke nnyambe ku muvubuka oyo ali mu kyalo oba oli awo awulira ekigambo social media naye nga takitegeera yadde nga bangi bakyogera. Social media okusooka gy'emikutu emigattabantu. Kinajjukirwa nti emikutu gino bwe gyali teginnajja, abantu bateranga obudde okubumalira mu bintu gamba ng'okuwuliriza leediyo, okulaba zifirimu, ne baddamu ne batandika okulaba TV, okuwuliriza ku myuziki, okusoma ku mpapula, ate awamu n'okusoma ebitabo. Naye intaneeti bw'ejja, erina emikutu gye yajja najo. Intaneeti yatandika okubeerako emikutu gamba nga webusayiti, eno kubeerako video games, online courses ng'abantu basomerako. Kyokka kaakati omukutu gwe bayita social media nagwo nga guli ku intaneeti. Naye social media ono bwe yajja, ekyamazima nayatiikirira nnyo. Era we twogerera nga social media ono tumulinamu naye emikutu egy'enjawulo, mwe muli Facebook, nga we twogerera miliyoni z'abantu bbiriyoni bbiri mu butundu abiri mu busatu ze ziri ku Facebook. Facebook ng'ogivuddeko tulina ne YouTube. YouTube erina bbiriyoni emu n'obutundu mwenda, era ekwata kyakubiri gyeddirira Facebook. Facebook ekwata ekisooka, kyokka yo WhatsApp n'ekwata ekyokusatu nga yo erina abagoberezi abagiriko bbiriyoni emu n'obutundu butaano, ne Messenger n'eddakaawo ng'erina bbiriyoni emu n'obutundu busatu. Ekyamazima bw'okola okunoonyereza okizuula nga tulina emikutu egiwera ddala nga 21 gyonna giri ku social media.
1: Emiki?
0: Emikutu miyitirivu egiri ku social media.
1: Kwa gamba, awuliriza bangi babadde bamanyi social media nti kuliko omukutu nga Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, ndoza nga gye balowooza abasinga nti gyegyo kwe tukomaawo. Naye emikutu mingi bwe gityo.
0: Kumanyanga mingi mukama wange, waliwo gye tuyita WeChat, era oyogedde ku Instagram, awo gye bayita Tumbula, TikTok. Miyitirivu nnyo, era emikutu egimu egitakozesebwa nnyo wano ewaffe, weesanga ng'Abachina be basinga okugikozesa. Waliwo omukutu gwe bayita Sina Weibo, ogwo nagwo bagukozesa.
1: Egyo lwaki tegituukanga wano ewaffe?
0: Gijja kutuuka nga tekinoje bwatambula, naye ng'ate jjo emigaso gyagyo weegiri naye si minene nnyo nga giri gye tusoose okumenya waggulu.
1: Kakati social media etuyambidde wanga abavubuka.
0: Okay, ssebo weebale nnyo weebayire ddala olw'ekibuuzo ekyo ekirungi ennyo bwe kityo. Okusookera ddala, social media eyambye abavubuka mu ngeri ez'enjawulo newankubadde nga bw'otunuulira engeri ezo ezimu za simba, kyokka ng'ezimu si za simba.
1: Zisimba ze ziri wa n'ezitali za simba ze ziriwo.
0: Obadde okimanyi nti omuntu bw'aweza abagoberezi abawera miliyoni era nga apostinga ebintu bye ku social media asobola okusasulwa? N'olwekyo nsuubira nti mu bulamu bwaffe omuntu yenna yandyagadde ensimbi. Abantu bangi abafunye ku nsimbi ezo nga beeyambisa omukutu ogwo obulungi ogwa social media naddala nga bateekayo ebintu ebikwata abantu omubabiro ne basobola okuba nti n'abantu bangi babisoma.
1: Oyinza otuwaayo kubamu abaganyuddwa ennyo mu mitimbagano oba mu social media oba mu mikutu egyo gye bayita mikwanira wala?
0: Weebale nnyo se weebalire ddala. Olunaku lweggulo nabadde ennyumyako n'emu nange omu nga tuwayaamu. Nantegeeza nti n'omuyimbi wa Fono Kenzo y'omu ku bantu abalina abagoberezi abangi ku social media, era nga we twogerera enteekateeka zaakolebwa YouTube ebeere ng'emusasula.
1: Eddie Kenzo munnayu omwana enzaalwa yawali Ssenyange e Masaka
0: ye.
1: Otyo
0: ye obadde okimanyi ne ba motivational speakers nabo baganyulwa ensimbi okuva mu bafuna ensimbi okuva mu social media?
1: Ate bo bazifuna batya?
0: Jjukira nti motivational speaker akwata ku nsonga eziri mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Motivational speaker atunuulira ewali ebisoomooza abantu ebyo byanoonyeza eddagala lyabyo n'abisalira amagezi najja n'abyogerako, byamala okwogera byapositinga n'abiweereza ku mutimba omugattabantu. Kyokka n'abantu bwe bafuna ekizibu, nina muganda mukwano gwange omu Simon Ssenkayi Basajja Ssuubi y'omu ku ba motivational speakers, omwami oyo gye buvuddeko yantegeeza nti buli lwa postinga ebintu alina abantu bangi nnyo abamwettanira okumubuuza ebibuuzo naddala nga bikwata ku ebyo bye basanga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Olina akusindikira ka message nakugamba nti sebo motivational speaker, kale na kino nfunye ekizibu nkikole ntya? Bwafuna abagoberezi olwo ng'asasulwa
1: ng'akozesa mutimbagano.
0: Omutimbagano ogwo
1: ekitegeeza ye gumuyambye okunoga ennusu.
0: Gumuyambye okunoga ennusu.
1: Kaakati tutunuulire ku baffe wano.
0: Yes, sir.
1: Nga tuvudde ku mwami Yesenkai.
0: Senkai.
1: Kaakati tutunuulire abavubuka abaffe.
0: Weewaawo.
1: Baganyuddwa batya?
0: Baganyuddwa batya?
1: Bagukozesezza batya okwenogera ensimbi? Bwe kibadde oba babadde tebannagukozesa bulungi. Bwe baba tebannagukozesa bulungi era tugenda kutunuulira lwaki era bandikoze batya okugufunamu.
0: Tusooke
1: kukulaba kati bagukozesa batya kati mu kiseera kino mu Uganda.
0: Okusookera ddala omuntu asaanye amanye mutimbagano ki ogunaamugasa kubanga si buli mutimbagano nti gujja kukugasa. Omutimbagano kukugasa kisinziira ku ebyo by'okola ne kisinziira ku bantu b'oyagala okuwuliziganya nabo mikutu ki gye baliko naawe n'obeera ku mikutu egyo. Bwe tutunuulira wano ewaffe omuvubuka yandikozesezza atya omutimbagano gumugase? Omuvubuka yonna gy'oli oyinza okuba oli mulimi, oyinza okuba oli mulunzi ng'olina omulimu gwo gwonna gw'okola. Osobola okukola kye bayita profayiro n'owandiika ebikwata ku mulimu gwo n'obisa ku mutimbagano gamba nga Facebook. Bw'oba olina ka bizinensi ko oli mulimi gwe n'oteekayo ebirime by'osuubira okukungula n'onoonya abantu abasobola okugula ebirime ebyo osobola okuteekako omuwendo gwabyo oba osobola okulaga nti emiwendo gya kuteesa. Kakati oli bw'aba ayita ku mutimbagano wakusangira ng'olina ekyo kye yeetaaga bw'akiraba talirema kukunoonya kubanga jjukira nti ebikukwatako byonna obisako obutereevu ku mutimbagano.
1: Ogukozesezza oli mulimi, ndi mulunzi, ndi muyimbi, ndi kyonna kye nkola n'enkikwata n'enkissa ku mutimbagano, tugambe Facebook, tugambe WhatsApp, tugambe Twitter, tugambe YouTube n'enkikasukayo n'endaga abantu ne ssente zekireeta ssente mmeka ne basinziira okwo ne kabanga katale kange.
0: Weewaawo ssebo,
1: we tulina okweyambisa omutimbagano.
0: Weewaawo ssebo, we tulina okweyambisa omutimbagano. Ate ensonga endala gy'osobola okweyisaamu omutimbagano, waliwo okunoonyereza kw'osobola okukola. Gwe n'oddira ebintu by'otategeera bulungi bye wandyagadde okumanyako ennyo naddala ebitambulira ku mulimu gw'okola, okusookera ddala oyinza okuba oli mulimi mulunzi. Kakati gwe ky'okola ng'ogenda ku mutimbagano nga Google nga oteekamu erinnya ly'ekirime ekyo ky'olima oba ery'ekisolo ky'olunda nga weebuuza ku ddagala erisobola okukuyambako oba olyawo okujjanjaba ekisolo oba okufuuyira ebirime. Kaakati ojja kwesanga nti buli kibuuzo ky'ossaayo intaneeti esobola butereevu okukuddamu. Ojja kwesanga nti ofuna okumanya okw'enjawulo ensimbi ze wandisaasaanyizza ng'ogenda mu misomo. Osobodde okuzitaasa ng'okozesa data wa siringi 5, siringi 10 lwokka, totaddeemu ntambula, otudde waka ku simyo gye wakyajinze, okoze okunoonyereza n'osaka amagezi ago.
1: Waliwo abatuleetera emisomo ng'abanaadizi bano abalimisa ab'okumagombolola. Tumala ebiseera bingi nga tuli mu misomo egyo okusinga bye twandimaze nga tuli ku mutimbagano guno tunoonyereza.
0: Sebo weebale nnyo, weebale ddala. Okusookera ddala bannaffe abajja okutusomesa obutereevu nga tubalabako tulina ebirungi bye tubaganyulwamu, kyokka waliyo omuntu omu ayinza okugamba ndi bize nnyo sijja kusobola kugendayo bambi n'asubwa omusomo ogwo.
1: Kati oyo y'alina okuganyulwa wano okozesa ekkubo lino.
0: Ye, kyokka ate n'oli agenze mu musomo bagamba ennyongereza teba ntono. N'olwekyo asobola okuddamu n'ayongera mu maaso okugenda ku Google n'assaamu ekibuuzo nga kikwatagana ku ebyo ebyabadde mu musomo n'ayongera ku kumanya kwe.
1: N'akenkuka.
0: N'akenkuka.
1: Nsonga ntuufu, tukozesa mutimbagano.
0: Tukozesa mutimbagano.
1: Lwaki tetusooka ne tusimba wano akati ate ne tulyoka tudda oluvannyuma. Nkwebaza okuba nti okyekuumidde ku Radio Sapiens enkuluze y'amagezi. Omukulu gwe ndi naye ye Kirumira Joseph, musomesa nno wannoni, musomesa mutendeke ddala, ebitabo wabikukukadde.
0: Weewaawo ssebo.
1: Ne diguli ozirina?
0: Diguli nina era nga saagifunira walala okuggyako wali ku University yaffe. Nsobola okugattako kino singa Abakatoliki. Ku Kisubi Brothers University olwaleero eyitibwa University of Kisubi. Unique.
1: Wane ku unique wane
0: wapi? Wane yao.
1: Mba Brothers of Christian Instructions.
2: Business yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma bayina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwa okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiens y'ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752-897-6 oba +2 5 2 9 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
3: Caritas Uganda ng'eriwamu n'amasaza 19 ag'ekeresiya mu Uganda bakowola abantu bonna ab'omutima omulungi, na buli alina ky'olina kyonna okuwaayo tuddukirire baganda baffe ab'ekalamojja ababonyaabonyezebwa n'enjala oluvannyuma lw'ekyeyadde kabusa. Obuyambi buno busabibwa okuweebwayo mu nsimbi enkalu, kisobozesa ababakanye n'enteekateeka eno okugula ebyetaago omuli emmere enkalu, akawunga, omuceere, ebijanjaalo, omuwemba, kasooli, buto ne sukaali. Waayo kyonna ky'olina ng'oyita ku MTN Momo Pay eri 76 12 10 oba ku Airtel Pay eri 6 6 7 5 3 oba weeyambisa akawunti eri mu Centenary Bank eri 3 noti 10 5 8 eri mu maanya ga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program. Omusamaliya omulungi, weebale nnyo, weebalire ddala.
4: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala sappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
3: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba, abasangibwa bonga mu Trading Center ku kiddekawuka okulira na St. Mbaga Major Seminary, tosobola okulibuusa maaso. Lyerimu ku ago eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching, era nga kati bakoowola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary. Balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC. Balina amasomo mu kutu nga okufumba, kompyuta n'amalala mangi nnyo. Balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala. Kuba ku noti 772-4-7-1 noti 9 oba ku noti 75-4-7-2-8 noti.
5: Focus Construction Company ye kampani yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plan z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wayaringi, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina tete opposite All Competitor Station. Esimu noti 775-85-8-20-6 ate ku WhatsApp tusange ku noti 750-85-20-6 oba noti 752-3-3-0-1. Focus Construction Company. Let's build the future.
6: Leero ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana, nnyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Oswald ow'e Northumbria. Oswald yazaalibwa mu mwaka gwa 1604 mu Northumbria mu Bungereza, era bazadde be ye Kabaka Ethelfrith ow'e Banisia ne Nabakyala Acha ow'e Deira. Oswald yamanyibwa nnyo ng'omutuukirivu era Kabaka Omukatoliki ow'amaanyi eyatabaganya obwakabaka bwa Anglo-Saxon mu Banisia ne Deira ne bufuuka obwakabaka bumu obwa Northumbria. Kitaawe bwe yafiira mu lutalo mu mwaka gwa 1617, Oswald yagenda e Scotland ku kizinga kya Lona, eno gye yabangulibwa abamonko era n'abatizibwa n'afuuka omukatoliki. Nga wayise emyaka ng'ali mu buwanganguse, yakomawo yeddiza entebe ye ey'obwakabaka. Oswald amanyiddwa ng'omulwanyi omutendeke era yatutumuka nnyo ng'akulembeza emirembe, okutabaganya abantu n'okubunyisa enzikiriza enkatoliki. Ng'olutalo olwali mu Havenfield lutabuse, yabajja omusaalaba omunene era ne yeegayirira n'amagye ge gawe Yesu Kristo ekitiibwa olw'obuwanguzi bwe baali boolekedde. Oswald ono yatwala Aidan omutuukirivu n'abamonka abalala mu Lindisfarne ne bagunjawo monastery mu Northumbria eyabangulanga mu by'ensoma n'ebyemikono. Oswald yafanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1602 ku myaka 38 era yafiira mu lutalo mu Massafield kati emanyiddwa nga Oswestry, Shropshire. Era nga yafa bwe yali alwana n'abatalina ddiini ba Welsh n'amagye ga Mashan, era yafa bujulizi anti yafa alwanirira abakatoliki nga balwanyisa abakafiri. Omubiri gwa Oswald gwatulugunyizibwa nnyo balabe be era oluvannyuma ebisigala bye byasaasaanyizibwa okwetooloola Bungereza. Omutwe gwe gwaziikibwa mu Lindisfarne ate ebitundu bye ebirala byatwalibwa mu lutikko ya Durham ne Badney. Oswald yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era yalangirirwa amangu ddala nga yaakafa. Oswald omutuukirivu yawolereza bannamagye n'ekibuga Zag mu ggwanga lya Switzerland. Oswald omutuukirivu otusabire.
7: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
8: Wanji baba?
7: Nakuwa sete zoge no kuwanisa mkakesa, tuwanzirira.
8: Haa, baba waliwe byagwawo banchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, bamugoba sente za holiday package. Nemu wake 15 baba, nakola bubi.
7: Kate, sete zoge umwe sundu weguli.
8: Obanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chiroro lwe njini, olubuto lwamuluma, nemugulira ko magnesium wakakaga.
7: Kato inaomeka.
8: Oba kenda baba.
7: Hey, kale kankwezo ogumulu 10.
8: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, nakenda kala bikate kali iwo.
7: Tonnyonnyola, oba muto wange wabaki.
9: Ennaku wasigadde yombale, tukomekereza okwewandiisa. Jangu kati, wewandiise. Oleme kusubwa mukisa, ogwokwe wangu ira pichi. Nebirabe ebirala nfofolo. Okwewandiisa, kwa mitwalo ebiri jokka. Jangu wano ku Radio Sapiensi esambya, wewandiise. Oba sente ziweleze ku simu zino. Owa Airtel, noti musanvu 53 32 noti mukaga mwenda. Owa MTN noti musanvu 84 noti 24 tano emu mukaga.
10: Tuba kulisayo nnyo mu lumula lwa folo lwe tubaddemu basebo ne banyabo. Tuli mu program amayengo ga muvubuka. Mayengo ga muvubuka buli lwa kusatu okuva kusawa nnyo kutoka kusawa mukaga ogwettumbi. Omukulu gwendi naye nabategeezezza ye Kirumira Joseph omuzirange ye nga musomesa. Na ye bwe twakwataganye ne tugamba tutunuulireko ku kisinga okutawanya abavubuka ensangi zino, oba oli awo kye basinze ate okumaliramu obudde. Mulimu abakifunyemu ne mulimu abatannakifunamu, naye ng'oluusi ekibalemesezo kifunamu kwe kubanga tebamanyi nkozesa yaakyo, naye ng'ate gakuweebwa munno. Ge magezi gano aga leero twatunuulidde omutimbagano, twatunuulidde social media eyambye etya omuvubuka okubaako kye yeekolera aganyulwemu.
0: Kakati basabo ne bannyaba batuuliriza, social media yaffe eno era tusobola okugikozesa naddala nga tukola okunoonya emikwano egitugasa. Kubanga mu bulamu bw'ensi ekyamazima tosobola kubeerawo wekka, weetaaga emikwano egikugasa egisobola okubaako kye gigattako. Bulijjo omuntu osobola okubeera awo ng'otudde n'osawo ka leediyoko n'obaako pulogulaamu z'owuliriza. Oyinza okuba otambudde mu musomo n'obaako abantu b'osanga naye nga bye babuulira bya mugaso nnyo. Abantu abo n'abo abaweereza pulogulaamu ezikunyumira oba b'osuubira okuba nga basobola okugatta kinene nnyo ku bulamu bwo, osobola okubanoonyeza ku mutimbagano. Ogenda n'ofuna ennamba y'essimu y'omuntu gw'owulira nti omuntu oyo ajja kuba wa mugaso nnyo. Ennamba yeri ku WhatsApp, eri ku Facebook, n'ogiteeka mu simu yo. N'ogenda omuntu ono omunoonyaako ku mutimbagano. omuntu ono osigala ng'omuweereza ka message omubuuzaako n'omufuula mukwano gwo. Kubanga omuntu oyo oba okitegedde nti muntu mulungi nnyo mu bulamu bwo, omuntu akuzimba, muntu ajja kugasa nnyo, byakola bikusanyusa, byakola obiyigirako, kale nno ng'oteekawo omukwano omuntu oyo n'oba nga omwebuuzaako n'aba mentawo.
1: Mpulira.
0: So connection is entuufu tusobola butereevu nnyo okuzifunira ku mitimbagano ezaba abantu be tutwala ng'ekyokulabirako mu bulamu bwaffe.
1: Tusobola okukwatagana n'abantu abatali bamu be tulaba nga batusingako mu bintu ebitali bimu, oluusi bulijjo bye twegomba ne tukozesa social media ne tubafuna.
0: Kituufu nnyo ssebo.
1: Nsobola okukozesa omutimbagano ogwo okutuuka ku pulezidenti?
0: Kya mazima nnyo osobola butereevu okugukozesa, era ekirungi abantu bangi nnyo tukimanyi butereevu nti ne Pulezidenti Museveni ali ku mutimbagano. Era bannamawulire be abakugu be basinga ennyo okugubeerako nga bagutambuza. Amawulire ge bajjako obutereevu nga bagwamutuusaako, n'oli twakiraba bwe yali ng'ayogerako eri eggwanga gye buvuddeko. Waliwo ebibuuzo bye yasookerako okuddamu n'agamba ebibuuzo bino bivudde ku social media. Kale nno katusooke tubiddemu ate tuyoke tufune ebibuuzo ebirala. Kitegeeza nti omutimbagano kituufu gukuyunga n'abantu gwe be wandyegombye okwogerako nabo yadde bakuli wala yadde wali tokisuubira.
1: Kakati bwe tuba tutunuulidde omuvubuka wa wano agufunyeemu atya?
0: Omuvubuka wa wano agufunyeemu atya?
1: Kubanga tutunuuliddeko kati ekimu asobola okugukozesa okuteekayo ebirime bye, okuteekayo bizinensi ye. Kyakubiri, gusobola omuyunga ku muntu omulala. Gusobola kumuyamba gutya mu ngolo endala ey'okusatu?
0: Kakati tuyina bannaffe abamu abakola ebivvulu. Be bamu ku bantu abaagala okwetunda bafuuke ab'amaanyi bamanyike, kubanga obumanyi ekikulu nnyo. Era obumanyi bukira
1: obuzira.
0: Weewaawo ssebo. Kati so osobola okubaako ebintu by'okola nga gwe omuntu, gamba nga pulogulaamu ng'eno nga yagadde ogiteeka ku mutimbagano
1: ogisaayo nnyo.
0: Okirabye nno. N'oteeka pulogulaamu ng'eno oli n'agisangayo. Naddala abayimbi bano abakola ebivvulu osobola okukwata bulungi nnyo ekivvulu kyo n'okiteekayo. Abayimbi abamu bakutte ennyimba zaabwe ne baziteekayo ku mutimbagano.
1: Atyo.
0: Era bw'oba onoonya oluyimba lw'omuntu ogenda ku mutimbagano n'olusangayo.
1: YouTube.
0: Kakati weesanga nti kiyambye ono omuyimbi okwetunda, okwemanyisa, kyokka ate naawe anoonya oluyimba olwo osobodde okulufuna. Ekitegeeza nti omuyimbi bw'anaagamba alina ekivvulu enkya, gw'omu kubajja okusasula olaba oluyimba olwo lwajja ku mutimbagano. Omuyimbi oyo bw'ateeka oluyimba ku mutimbagano alina enkola za mirundi ebiri. Esooka, omuyimbi asobola oluyimba okulukugira ne luba nga teluvaayo, naye ng'ojja kugenda oteekemu datawo oluyimba olwote buliro lukunyumire omale oveeko. Kyokka omuyimbi asobola okukkiriza okuggyayo oluyimba naluteekayo n'ataluteekamu kasumuluzo. N'oba ng'osobola okukola kye tuyita downloading n'oluggyayo butereevu ne lujja mu ssimu yo. Kati omuyimbi oyo akukkiriza okuggyayo oluyimba lwe afunamu lwa nsonga. Abayimbi bano ekintu kye bakola kirimu okuyitibwa nti omuntu alina okuyitibwa abanga omuti gw'omuyembe. Omuti gw'omuyembe ekigubeezaawo mu nsi kugaba bibala. Singa omuti gubeera mu nsiko naye nga gukuwa ebibala, kale ojja kutemawo ekkubo olabe ng'ogutuukako gukuwa ebibala. Singa tegukuwa bibala, enkeera ojja kugenda ogutemewo. Kati omuyimbi bw'akkiriza n'akuteerawo oluyimba lwe ng'osobola okuluggyayo, ye kyakola kukuwa ebyo bye weetaaga ebinaakyusa obulamu bwo. Era gy'akoma okumanyika, essanyu ly'omuyimbi oyo alina okuyitibwa liva mu kubeera ng'abantu b'ayimbira alina kinene ky'agatta ku bulamu bwe bwabwe. Era singa takkiriza luyimba lwe kuluggyayo, weesanga nti abanga omuyembe oguli mu nsiko ogutateekako bibala, oli ajja kugenda ateme omuyembe ogwo, kyokka ogusaako ebibala abantu ne babeera ogunaayira, bakasuka y'enkonyogo bati ne balye ku bibala. Kitegeeza nti bw'okeera enkya otemeewo omuti ogwo, abantu bonna bagenda kuŋŋaana bagambe nedda, totema muti gwaffe, gufuuka na gwaffe, n'omuyimbi oyo afuuka waffe. Y'ensonga lwaki abayimbi baffe bangi bakkiriza ennyimba zaabwe okubeera nga tusobola okuzifuna.
1: Kyonna munya katenyeza nyaffe ama Radio Sapiens Nkuluze Magazine, nsi y'omuziki n'ebyemizannyo, tukyagenda maaso ne pulogulaamu yaffe Amayengo g'Abavubuka, lunaku lwakusatu, mwaka gwa byewuunyo, kuba bazira nga tuli wamu tulina kukikola
10: lunye, tulina chikola lunye, ate tulabenga tusobola okuma obulamu bwaffe ddala nga bulungi. Kubanga tujjamu empewo ennungi, tujjamu amazzi amalungi, tujjamu ebituyamba mu bulamu obwa bulijjo. Ndina ekirumira Joseph, musomesa mutendeke, era nga atubuulidde wa gy'asomesa ate ne gy'awangaalira. Social media tugitunuulidde nga erina kyeyambyeko, kyokka ate n'ebisoomooza bibaamu nga titunnagenda ku bisoomooza. Tulina ebirungi bye tukyaleseeyo social media weeyambira.
0: Mukama wange, tukyalina ebirungi bingiko social media byesobola okugatta ku bavubuka baffe. Ng'oggyeeko abavubuka abalowooza nti bajja kunoga ensimbi ku social media, waliwo engeri social media gy'esobola okukuyambako n'obeera mutetenkanya, omuzungu kyayita creativity, n'oba creative. Nti omuntu ekisooka otwala obudde ng'oli ku social media, n'olwekyo obudde obwo obukozesanga okola kye bayita profile page. Nti profile page ebeerako ebyo ebikukwatako, gwe kennyini okudizayininga page eyo okozesa obuyiiya, n'ogamba nze kifaananyi ki kye mba nteeka ku page yange, n'oyiya ekifaananyi ekisaana okubeerako olw'ensonga zo, vidiyo ki gye mba nteeka ku page yange, n'olaba vidiyo ennungi eyo gy'osaayo, kitegeeza nti obuyiiya obwo buba bweyongera. Gy'okoma okuba omuyiiya, gy'okoma okubeera n'obulamu obuggya. Nti mu nsi muno ebintu bingi nnyo bye tulaba biteereddwawo lwa kuyiiya. Leediyo eno gye twogererako, leediyo yaffe Sapiens ennungi ennyo, abaagikola baatandika na buyiiya ne bagamba nedda ka tugiteekewo. N'olwekyo social media esobola okuyambako okubeera omuyiiya. Obuyiiya butandikira mu birowoozo, nti osooka n'olowooza neetaaga okwekuba ekifaananyi n'okwata essimu n'okuba ekifaananyi, neetaaga okukwata omukolo guno n'okwata essimu n'okwata omukolo n'oguweereza ku mutimbagano. Obuyiiya obwo bw'okozesa kikulu nnyo nnyo nnyo, era butambulira butereevu mu bulamu bwo. Nga bw'olaba nti leediyo eno okugiteekawo kyatandika nga kirowoozo, kyokka n'emala n'eteekebwawo y'ensonga lwaki tugiwuliriza. Ensonga endala gye tusobola okugattako, social media eno eteekawo kye tuyita collaborative learning. Wano omwana asobola okuba ng'ali Luweero ku St. Peter's Bombo Kalule, omwana oyo mu ngeri y'emu n'awuliziganya n'omwana ali ku Awejezi Christian Comprehensive ekigo, nga kitegeeza nti ono ali ku St. Peter's ajja kuweereza butereevu obubaka bwe eri omwana ali ewala ennyo, ng'amubuuza ekibuuzo nti owaayo omusomesa atusomeseza akantu kano gwe wakategedde otya, nze nga saakafunye. Abaana abo bawansiganya ebirowoozo. Omuvubuka yenna gy'ali asobola okubako okwebuuza kwakola okuva ku munne ng'akozesa social media mu kye tuyise collaborative learning. Era abasabo ne bannyabo abatuwuliriza, social media ono ateekawo kye tuyita digital media literacy. Nti ekiseera kye tulimu kino kya mulembe Mutebi. Omulembe Omutebi gulimu okuvumbula ebintu ebipya ebiyitirivu ennyo. Kati gy'okoma okuba ku social media, gy'okoma okunoonyereza n'ozuula ebintu ebipya ebigatta obutereevu amagezi ku bulamu bwo. Ky'ova olaba nti abantu bangi nnyo bazudde ebintu bingi nga niye baali tebabimanyi. Buvuddeko nze naliko ku social media ne nnoonyereza.
10: Oli ku mukutu ekyogu. Kitubbiireko kubanga oli awuliriza yandiyagadde okugenda naawe wagenda awo. Facebook, Twitter, WhatsApp, Google, wagenda wa.
0: Mukama wange nali ku mukutu gwa Google. Nenteekamu ebikwata ku kibiina eky'obwegasa ekimu kireyo mukono bakiyita n'ezikookolima. Ng'ekibiina kino kisinga nnyo kwesigamya emirimu gyakyo mu by'obulimi. Ekibiina kino kitumbudde nnyo ebyobulimi nekyatiikirira nnyo emikono eyo. Naye ng'oyinza okwebuuza kikoze kitya? Kati bw'ogenda ku mukutu ogwa Google nga bwe nagendayo, n'oteekamu ekibiina ekyo ojja kusanga ng'ekibiina kino kyekolera ebijimusa ng'ate tekibiguze. Ng'ebijimusa bino biviira ddala mu ffennyini. Nti omusulo gwennyini ogw'abantu ennaku zino abantu bangi mu kibiina ekyo bagukozesezza ng'ebijimusa, era nga kino ojja kisanga ku Google. Baguterekka okumala ennaku 7, okumala weeks 2, ne bagattamu amazzi nga mayitirivu nnyo, weewandigulidde ebijimusa eby'omutwalo gumu, gojja kubanga umaze okwekolera ebijimusa byo era omugaso oguli ku bijimusa bino okusinziira ku mukutu ogwo bye bino nti ebijimusa ebiva mu musulo birinamu potassium, mulimu phosphorus, mulimu nitrogen era ng'ebyo bye biyamba ebirime okukula amangu, biyambako n'okulwanyisa obuuka obwandiridde ebirime era biyamba ebirime by'okufuna amaanyi ne biba nga binyirira nnyo.
10: Kakati bwe mba sigenze ku mukutu ogwa Google obanga sigenze ku social media, ebintu ebyo sisobola bimanya kubanga nze nzijukira era okuva edda ewaffe tukozesaako ku musulo ogwo era nga tugutereka tugukuŋŋaanya. Lwaki abantu banaalinda okumala okugenda ku social media okuyiga ebintu nga bino?
0: Mukama wange webale nnyo webale ddala. Okusookera ddala, abantu bangi bakulidde mu kibuga kya mukisa, nze nakulira mu kyalo era nga bw'ogambye ebyo twabirabanga ngo tukwata omusolo ne tuyiwa ku birime. Naye nno bano bannakibuga eyo enkola tebagirabyeko era weesanga nti bw'agenda ku mukutu gumuzzaayo ate mu mbeera eyaffe ey'ekyalo n'asobola okumanya ku bulamu obw'ekyalo kubanga bulina ebirungi byabwo, gamba ng'ekyo kye twogeddeko waggulu bye yasubwa eri ate n'abisanga ku mukutu guno ogwa Google. Nolwekyo n'amanyisibwa kubanga tulina abalimi abali mu kibuga era nga beetaaga okumanya okwo. Yagamba nimma naye takafu bangi nnyo tubawulira abakaaba ettaka lyange terikyabaza mmere kyokka nga eddagala lirina.
10: Bangi baalifuuyira bangi baalifuuyira aye bw'ofuuyira ettaka n'ogamba nze nfuuyira muddo njagala kwanguya, kitegeeza kinaakuviiramu taka obuwuka buli obulya ebisubisubi bino ne bivaamu obugimu nakavundira ono okumutereka ojja kubanga omukoze ki, ojja kubanga omukotogedde otyo.
0: Kakati sebe era bwe tuba tweyongeddeyo ku nsonga endala, ojja kwesanganga omwana w'omuvubuka abeera ku social media aba confident, aba yekkiririzaamu nti social media eno eyamba omwana ono okuwuliziganya ne bannaabwe ne banne nekimuyamba okuggwaamu ensonyi nti abantu abamu batya okutunuulira abantu, batya okwogera n'abantu be bataakula nabo. Kati bw'ajja asanga abantu abo ku social media n'awuliziganyako nabo, ayongera okufuna muli okwekkiririzaamu nti nsobola okwogerako n'abantu bwavaayo n'asinkana omuntu obutereevu aba takyamutya. Yo badde okimanyi ti n'omwana okwata ku okuba social media tuyinamu ne computer. Omwana okukwata bwati ku keyboard n'anyiganyiga byanyiga, okwata ku mouse ya computer ekyo kyokka awulira nga wa waggulu nnyo
10: acyamuse naye naffe tetwazikwatako mangu. Twakula tetumanyi computer zikyase nnyo mbiseera bino obaoliawo nga ffe tukuzeekuzeemu, naye bwe twali abato kompyuta ndowooza tekyali kyangu nnyo na kutuukawo eri kubanga ne mu zi library bwagendanga wasangangayo typewriters ng'eyo bali mu kubaakuba kompyuta zikyase myaka tugambe emyaka nga 8 okutuuka eno kati we zisinze okubeerera ennyo ku katale, we zisinze okukyakira ennyo. Ab'omulembe guno kati balina omukisa gw'amaanyi
0: mukisa nnyo nnyo nnyo gye bali era bangi bali eyo basanyufu ddala. Kakati se omukama wange era bw'ogenda maaso n'omutimbagano guno ojja kwesanga nti omutimbagano guno omwana agukozesa awulira emirembe mutima gwe ng'alina okwagalibwa. Kubanga abaana bano bwe babeera ku mikutu ng'egyo bafunayo emikwano egisobola okubagattako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Kwegamba emikwano gino oluusi gibawabula ne gibawa ku magezi. Kakati omwana oyo ne bw'ateekayo akafaananyi ke mukwano gwe n'akaddamu nti akafaananyi ako kalungi, omwana atandika okuwulira essanyu mutima gwe n'agamba akafaananyi kange bagambye kalungi. Kwegamba yeerabawo n'atafuna kweraliikirira.
10: Obuzibu nga tutunuulira emitimbagano gino tugenda okumaliriza waakiri ekitundu ekiraga ebirungi bye tugifunamu. Kiki ekyo ekikomekkerezaayo mu birungi bye tuyinza okufuna mu social media?
0: Weebale nnyo ssebo mukama wange.
10: Tulabe ne ku bikyamu kubanga oli ayinza okubeera eyo nga twogera ku birungi twogera ku birungi n'alowooza nti kiwedde naye nga tewaliyo n'ebikyamu olw'okusoomoozebwa kwe tusanga nga tukozesa social media oba emitimbagano gino. Kati tulabe biriwa bye tugamba ebitalekeka nga bino omuntu alina okubimanya ku social media birungi?
0: Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Naddala tusembyeyo akantu kano. Omuntu abeera ku social media awulira nga ali relaxed nga kakanye
10: atowolokose
0: atowolokose
10: atya
0: nti olusi tusanga ebintu bingi nnyo ebitunyiiza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Omuvubuka avudde eka agenze ku mulimu okukola, tebitambudde bulungi, oluusi mashini emukoonye, avuddeyo na kiwundu atonya musaayi, kwegamba atuuseyo ebintu ne biba bibi nnyo nnyo. Oluusi bamugambye ebigambo naye ng'ebigambo ebyo bikyusizza bubi obulamu bwe. N'olwekyo bw'akomawo n'akwata akasimu ke n'agenda ku mukutu nga WhatsApp ku Facebook n'asangayo ba motivational speakers abamuzaamu amaanyi, n'asangayo obufaananyi kwegamba obumusanyusa, n'asangayo pulogulaamu ya downloadinga ng'emusanyusa n'agiwuliriza, kwegamba ebintu ebimunyumira bisangayo.
10: Bw'aba nga si eri byetunaatunuulira ate mu budde bwaffe obuddako, kubanga waliwo okudownloadinga ebintu naye nga tebitegeerekeka, nabyo omutimbagano guno tuyinza ogutunuulira mu anga eyo tujja kubiraba nga nabyo ate tebirina we bituyambira. Kyokka nange sirema kurekomendinga nti waliwo ebintu ebirungi oba oli awo byetusanga. Tuyinza okulaba nga programu zinga zino nti Radio Sapienza tulina programu bweti ne bweti, tulina omulongooti, tulina nkyakula, nti tulina ebirwa byerabirwa, tulina amayengo g'omuvubuka, tulina amayengo g'obufumbo, tulina ebyafaayo by'ekereziya. Programu zinga ng'ezo ne tuba nga tuziteekayo. So social media oludda olusinga nungi, kyokka ate erina ne weetakola bulungi. Wetugenda okuddira awo oluvannyuma lw'obulamu.
11: Hello, testing microphone. Wow!
12: Wow!
11: Unonye yumi yogiro bulunje mina kuwe sechitiba kumukolo. Jangwano kwenye sapiensia in Zambia. Echechizi mutuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukusobu tebe, netents.
3: Tukubile kunoti msambu tanu mnana. Na utiemu, msambu. Kuminanya.
13: Kapila Polytechnic Mengo, eita avantu wadna. Abagano kusoma course, kudala ya national certificate, national diploma ni higher diploma. Ntio kwe wanisa kugenda mumaso, mukose zinga civil, electrical, mechanical ne water engineering, architecture,
14: electrical installation, auto mechanics, plumbing ne ICT.
13: Catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion ne design.
15: Tukubile kuziro msambu msambu bili. Ana mumuenda, abili mutano, asato msambu.
3: Omwezi ogw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo, era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu wakiso ku vikariyeeti eggayaaza ku gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku Sande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye Sande ey'enkyawulo, era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizaako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza, ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu, ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Chwanuka Memorial Day, era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu Ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana, ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Paris Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya. Olwo ng'ennaku z'omwezi asatu ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe, era ng'omukolo gwa kubeera ku vikariyeeti y'Entebbe mu parishi y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya.
16: Owange, Ssempijja yagw'eddalu.
17: Yali tayinza butalaluka. Emmaali ye yonna yasaanawo mu nabbambula w'omuliro.
16: Bambi!
17: Twamugambanga afune insurance ya Ghana. Pax Insurance. Fifika abasobola okumalawo obusigo obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala. Tulina ebika bya insuranga, insurance y'abakozi, ey'ebidduka, tulina insurance ey'omuliro, ey'ebizibu ebikugwako obubi ng'obadde teweetegese, insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi, insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinesi, tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde. Max Insurance, tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna. Parks, eruŋŋamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks, our insurance partner.
7: Fred, hallo, nga sikuwulira Fred. Hallo,
8: Wanji baba?
7: Nakuwa sete zo gendo kuwa nisa mkakesa, tuwanzidira.
8: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, bamu goba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
7: Kate, sete zo gumwa shundu weguli.
8: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilolo lwe njini, olubuto lwa muluma, nemu gulirako magnesium wakakaga.
7: Kato inaomeka?
8: Oba kenda baba.
7: Hey, kale kankwezo ogumulu kumi.
8: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala bikate kali iwo.
7: Tonyo nyola, owa mto wangu wabachi.
9: Enagu wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandise. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebira bebira la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiensi esambia, we wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1-6
10: nga tuvuddeyo mu bulango bwa fobo era netuwulirako n'akayimba ako akakwata ku social media abaana ke batuyimbira gwe wamma ate katutunuulire ebisoomooza tutunuulire ebintu bye wandigambye ebitali birungi ebiva mu social media okujikozesa. Bwe tuba tutandikira awo. Dakika zigenderedde tunatera okuyingira mu ssaawa yaffe, tunatera okumalako ssaawa yaffe enesooka. Dakika zigenderedde tunatera okumalako ssaawa esooka ate tuyingire ssaawa eyokubiri. Naye katutandike ku katono at least wano ku bisoomooza.
0: Webale nnyo ssebo webale ddala omuweereza wa pulogulaamu yaffe eno. Basabo ne banya abatuuliriza namwera ziramu okubeebaza okubanga mukyagobeera bulungi pulogulaamu eno. Omuvubuka yonna gy'oli nkusaba tosagaasagana tuula ffe tukyagenda mu maaso tukyakujulira ebiwoomu. Era se omukama wange kituufu nnyo bagamba sajjabbi teribulako kalungi kaalyo kyokka ate mu ngeri endala n'omulungi tabulako kamogo nti newankubadde tubadde eri nga tulaba ebirungi naye ate waliwo n'ebibi nga bw'ogambye ssebo. Ebiri ku social media omvubuka yenna eyo gyali byasanidde okumanya nawe omuzadde kubanga omuzadde ejjukira nti ebintu bino gw'obiteeka mu muvubuka oyo gw'okula naye gw'obeera naye era nga ebimu ku byo bye bino wammanga okusookera ddala social media eno erina ebintu bingi nnyo oboolyawo ebitali birungi ku myaka gy'abaana abamu
10: kaakati ku birungi n'ebitali birungi myaka gy'abaana oba mu bavubuka biriwo ebisingako ebingi bw'oteeka ku minsani bwe tuti ne tuweyinga olowooza biriwo ebisinga obulungi
0: weebale nnyo ssebo weebalire ddala ebirungi n'ebibi byonna bingi naye ekinyusi okay tugenda kuteeka judgment okusalawo kwaffe ku kinyusi ekibeera mu kirungi n'ekinyusi ekibeera mu kibi
10: nga bwe tutunuulidde ku birungi
0: bibi weesanga nti ebibi biyitirivu nnyo era nga byonoonera ddala kyokka ate ebirungi ebiriko birina ekinyusi nti ebirungi bino bw'oba osobodde okugikozesa bigattako kinene mu bulamu obwa bulijjo n'oyawukana kw'oli atabirina naye ate bino ebibi naawe bw'oba obigenderddeko bikwonoonera ddala
10: ng'obanga obigoberedde
0: ate nno gwa binoonyaayo gye biri so byo si bye bikunoonya ennyo
10: bisobola okunoonya
0: nokolayo
10: nze nja kukubuulira wawe binoonyeza
0: kakati okusookera ddala ojja kusanga nti nno okubaako ebifaananyi
10: ku mitimbagano
0: ebifaananyi ebyo byawukana tulina ebifaananyi eby'abantu abakola ebintu ebitali bya bunto n'osanga oli nga yakwata ejjambiya n'atema omuntu naye ng'oli akaweereza ku mutimbagano
10: ekyo kye kimu ku bibi
0: kakati gwe bw'okiraba ng'omuvubuka n'ogamba nti bulijjo kisoboka omuntu okwata ejjambiya n'atemako munne omutwe
10: kigenda kusiga ensigo embi mu muntu omulala
0: ye kisiga ensigo embi mu muntu
10: kubanga afunye obuvumu buli ng'asinziira ku kifaananyi kino ky'alabye
0: yes kubanga ekifaananyi ekyo oli wakiweereza tateekako bigambo nti don't try this at home kino tokikola ewaka era ekyennaku abaweereza ebifaananyi ebyo tebakola follow up kulondoola kifaananyi ekyo nti omuntu yatema omuntu n'amutta Chiche cha mtu usibuwa kwa uruvanyuma ya bonereze watia ya siwa mkomera.
10: Amateka gamu kwa atako.
0: Na wesa nganchulabe chifane inechiko mao kakati kwe chikuta demu mutimo uguo mgumu uti e mtu so kuguma noto mtu.
10: Echo chichamu. Otio?
0: Ele chifana nyechilache sobulo ukulaba. Tusa nganchulina abana bafe abe miaka ejenja ulo.
10: Mm.
0: Umano we miaka ekumi na yomu sanga kusimu yeriko mutimbagano.
10: Mm.
0: Umuvubuka we miaka ekumi netano, umuvubuka wabili mwetano, bona.
10: Mm.
0: Ne wali uo, ebimu kubifana nyi. Na dala ngabia ansonyi, jetusubi la ntiyomano we miaka ukuva kugumpaka kumi netano. Yandi badde mu butufu efana nyebio tabiraba. Na hebi fana nyebi ino, echivye chiberede kumutimbagano, ntibabi weleza. Chokano umana inesimu.
10: Nenga waliwe miaka juwandi gambi enti yebifana njibino biyandi tambu de nebigenda ambantu webati nebwebati obatu wandi vumidi debifana njibiyo na kubanti tebitambu ziwa ebichamu ebibitu gamba ebibusibu.
0: Okusoke la dalanja kugamba anti kuledio ya feno fengaba katolichi
10: yekerezia.
0: Tetusobola kukiriza bifana njibiyo na biyabusibu kubanga tuwegendeze nye bigambo bino. Yetukozesa. Echigambo busegu.
10: Mm.
0: Echigambo echo chitegeza. Nti echintu. Chirimu negativu. Chivinyo.
10: Mm.
0: Techina chichigata kumuntu.
10: Mm. Kujako kumuono na.
0: Yensongalwaji tuja kugamante vifana nyebio. Tetuandi biweleza kumasimu. Na ye katuteke mkano kana ye.
10: Mm.
0: Kana ye kagamba anti. Omwana omuto alave chifana nyecho. Ya looza nti bino byebiri mu nsi
10: byebyabulijjo
0: era kigenda buterevu ku bwongo bwe ne kituulayo
10: ne kitandika okukola ki okumwonoona
0: n'atandika okukyefumiitirizaako bwe kiba kiteekeka mu nkola n'agamba nkitadde ntya mu nkola nange nkoze ndi okweza ekifaananyi kifaananako bwe kiti kyokka ategwa omuntu omukulu oba oli awo osobola okukola fair judgment ne weekomako n'ogamba ebintu bino bibi. Echitali kumwana muto yensonga acha ifana nyebyo tebyandi baddenga bitambulira ku mitimbagano.
10: Mm.
0: Ate era ku nsonga ebifana mukama wange tujagenda ku mubuwangwa. Mubuwangwa bwaffe tulina obubaka bwe tutuusa ku bantu abe mitendere egy'enjawulo. Tiwesanga byogambo mwana omuto byawukana ku byogambo mvubuka asumuseemu.
10: Mm.
0: Kakati n'ebifana nyibino. Waliwe bifana nkwegangu omwana omuto mu butufu obeera omwesitaza ati n'ebitabo ebitukuvu bikyogerako.
10: Mm.
0: Ebitabo ebitukuvu bivumirira okwesitaza omwana omuto buli ekintu kyokola kyonna nga tekijja mu myaka gy'omwana oyo kiba kimwesitaza n'olwekyo obeera osobezza.
10: Kituufu wandibadde kyokola kubuulirira mwana wandibadde kugunjula mwana so si kumwesitaza.
0: Naye
10: ndowooza ne mu bantu abakulu era okwesitaza kikyamu.
0: Wewawo.
10: Ochokugeza. Enyambala. Kati olia inzo kuja ekifaananyi ku WhatsApp, oba ku Facebook, oba ku Twitter, oba ku Instagram. Ngolia yambala kagoye. Kampi nyo kakome eri. Olina agamba. Nakegomba. Ngenda kagula. Nagenda nakagula. Tulikuluda tugezoro wabachara. Nakagula. Nakesa langenja njogera yabavuka bweri. Antiprogram yabavuka. Nagenda mukerizia. Akagoye. Kampi. Wachiraba, echo chiti wanacho kwa esitaza. Bagenda mwa agenda kwa esitaza.
0: Era tulabye abantu bangi abakola enkola eyo. Bannange abazadde mbasaba. Tubere kyakulabirako ky'amaanyi eri abaana baffe. Ebifaananyi ebiri mu masimu gaffe. Nga byesitaza nsaabusaabi. Tubyewale tubijjemu. Ebintu bye tukola nga binaatukubisa ebifaananyi oba oliawo era ebituweebuula tubijjemu. Kubanga bangi tugenda ku mikolo ne bakwata vidiyo. Vidiyo eyo tegenda kuvaawo leero oba nti egenda kubeerawo.
10: Ategenda kutambula
0: ekizakitire mu bantu bangi. Ku mikutu egy'enjawulo.
10: Mm.
0: Yesitaza abaana baffe. Ssebo mukama wange ensonga endala gye tusobola okutunuulira. Eraga akabi akava mu mitimbagano. Yetujjo kugamba nti waliwo obubaka obutambulirako naye ng'obubaka buno okwawukanako ku bifaananyi nti bwo bubeera buwandiike
10: mu bigambo.
0: Twesozesa
17: we ndala time check.
12: esawa suwe setanwe zichiro time cheke kutusibu wako beda msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiradela kusiri nchisiru kumi ofunama goba gabri dunaku atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga town star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app uri sawa tusimula.

0: Yesebo. Ojja n'osanga ebigambo ebiwandiikiddwa ku mutimbagano. Esobola okuba Facebook, esobola okuba WhatsApp, esobola okuba Google. Ng'ebigambo ebyo mu butuufu birina emitendera mu byandigudde, wano tegeeza emyaka mu byandibadde bigwa, ate ne gye bitalina kugwa. Omwana akutte essimu ali ku Facebook, baweereza ku mutimbagano ebigambo. Naye ng'ebigambo ebyo ekyamazima byesittaza. Nga bwe tulabye wali ku bifaananyi, bino ebigambo nayo bisobola butereevu okwesittaza omwana okumwonoona. Tulabye abantu bangi nnyo nga beevumira ku mikutu egyo. Oli naayisa ebigambo ku mukutu bye tusuubira nti byandibadde bya ku mukutu. N'ensonga ezimu nga za mu kisenge naye ng'oli aziggyeyo azitadde ku mukutu. Kubanga kya nnaku nti abantu bangi balina emitimbagano naye nga tebasooka kuteekebwateekebwa. Era wano bwe tutunuulira education system yaffe yandikyuse. Nti twandibadde nga tusomesa ebintu ebikwata ne ku mutimbagano, omuntu agukozesezza atyo bulungi, omuntu omutesiteesa otya nga tonnamuwa ssimu, kubanga essimu zino ziriko ebyonoona abaana baffe obubaka obutajja myaka gyabwe.
1: Era ng'oyogera ku ekyo, ng'omaliriza bino, tugenda kutunuulira myaka ki egyetaaga okubeera ku mitimbagano, myaka ki egyetaaga okukwata essimu.
0: Weewaawo ssebo.
1: Kasita tumaliriza wano okusoomoozebwa. Tutunuulire ne ku myaka egirina okukwata essimu, kubanga ogenda n'osanga omwana wa myaka ebiri batandise omulaga essimu. Omwana wa myaka ena ng'oli agamba nti oyo nno essimu agitegeera n'okusinga abantu abaki? Abantu abakulu. Myaka kkumi nga oli oyinza okugamba nti siniya oba y'omu ku baazikola.
0: Yesebo.
1: Tusooke tumaleyo ebikyamu ebisangibwa ku mitimbagano.
0: Weebale nnyo ssebo omuweereza pulogulaamu yaffe eno. Kaakati basobo ne banya abatuwuliriza, ensonga gye tusobola okuyita ey'okusatu eraga akabi akali mu mitimbagano kwe kuba nti abantu bangi bawanyisiganya ebyo ebibakwatako, oboolyawo n'abantu be tusobola okuyita aba strangers, abalabe baabwe. Nti okutte ennamba y'essimu yo ogitadde ku mutimbagano, otadde ennaku z'omwezi eziraga obuzaale bwo, otadde ebifaananyi byo, olaze omulimu gw'okola nawa gy'okolera. Si kibi omuntu okulaga omulimu gw'okola, naye tumaye ekirimu oluusi akabi nti omuntu oyo akunoonyerezaako nga wabulabe gy'oli, asobola butereevu okukwata bino byonna n'akukola n'akutuusaako obulabe. Ekyokulabirako gye buvuddeko, twali eyo ku ssomero, omusomesa munnange bwe nali nkola okuwayaamu naye n'ategeeza nti waliwo omwana muvubuka muwala yafuna omukwano gwe okuva ku ssimu. Kaakati mukwano gwe okusooka yalaga omuwala ono nti amumanyi nnyo, era okumanya ng'amumanyi, amanyi gy'azaalibwa, amanyi bakadde be, amanyi mikwano gye, n'agezaako okuleeta amannya ga mikwano gye naye ng'agaggyawa. Bino byonna abijja ku mitimbagano. Nti omuwala ono bwe wabaawo omuntu amubuuza ekibuuzo nti owaayo obeerawo, omuwala n'addamu mbeera eno. Omuwala bwe bamubuuza ekintu nti sisitawo gundi gy'ali nti kati oli omulabe, abeera alaba obuntu obwo bwonna ku Facebook okwo. Ojja kwesanga nti stranger asobola okunoonyerezaako n'atuuka n'okujawooli oba n'otuuka okukkiriziganya okumusisinkana, okumumiitinga, okukakana nga tukutuusizaako obulabe. Omwana muwala oyo musajja mukulu ng'agenda amufuula mukwano gwe, naye nga yasooka kumulaga nga bw'amumanya ennyo. Bateeseza olunaku basisinkanye, mwana muwala bamugalidde mu luumu. Saagala kuyingira nnyo mu byamutuusibwako nga tuli ku leediyo yaffe eno ennungi.
1: Naye kwegamba mu bufunze bamutuusaako ebitali birungi.
0: Ebitali birungi.
1: Naye nga bivudde ku mitimbagano.
0: Exactly.
1: Abaana ab'obuwala oba babawulira, balaba gye tulaga, balaba omutimbagano kye gutegeeza n'enkozesa yaagwo. Otyo?
0: Era basabo ne bannyabo, omutimbagano guno gwe gumu guliko ekintu kye bayita cyber bullying.
1: Kye kiriwo ekyo?
0: Kaakati wano olimi luno kandikyuseemu. Wano lutegeeza nti omuntu asobola okuweereza

0: Aka, obukukyusa embeera mu bukyamu kugamba obukunyiiza mu kifo ky'okweza obubaka obukusanyusa. Abantu bangi beevumidde ku mutimbagano, oli n'agamba munne ebigambo nga ndi wano
1: kati kankulage nti wano waliwo ne abasibiddwa mu makomera lwa nkozesa mbi ey'emitimbagano. Tetujja kwerabira Dr. Stella Nyanzi, bakamusiba enfunda nga ziizo nga bagamba atya oba olw'omukulembeze w'eggwanga naye akozesa mutimbagano n'ateekako ebinyiiza omukulembeze. Kakati awo ne bwetukoma ku oyo omuntu aba amaze okukola okutegeera nti omutimbagano abamu bagukozesa bubi okunyiiza abalala.
0: Yes, kati omuntu oli anyiize, tugenda kumuyingiramu ko tulabe mbeera ki gy'abeeramu. Omuntu ono bw'omunyiiza, tugeze omuvubuka bamunyiizizza, omuvubuka oyo ajja kudda ewaka emmere emulema okulya, amale ennaku ssatu talya kubanga bamunyiizizza. Agenda kuggwaamu amaanyi abeere nga takyagala kukola mirimu.
1: Nayinza okunyiiga ku ŋŋaana okulya?
0: Era gwe kale
1: mulimu bwe kunyiiza ne bagaana okulya.
0: Era kino ssebo mukama wange n'abasaba abakugu bakikakasa
1: nti omuntu mwanyiga ayinza okufuzira emmere.
0: Anti anyiga n'afuna stress. Kati stress zino zikolagana butereevu n'omubiri gwo gwonna. Era omubiri gwo gusobola okubulwa obwagazi bw'okulya emmere kubanga guba teguli mu mbeera nnungi olw'obusungu bw'oba ofunye obwa obunyeevu. Jjukira nti bw'otalya ate ekyo kya kabi nnyo eri omubiri gwo. Osobola ofuna obulwadde obw'omubyenda bwe tuyita ulcers. So nga omutimbagano gwe gubireese. Era n'abaana baffe bangi betuleka ku masimu ne babanyiiza. Omwana atuuka ku ssomero bannange n'alemererwa okusoma ebitabo. Omwana eri omusomesa aba asomesa omwana munyiivu alowooza biri ebyabadde ku mutimbagano nga bimunyiiza. Omuzadde otuma omwana ku dduuka olw'okuba yabadde ku mutimbagano n'anyiiga neyeerabira ki omutumye kya ssente mmeka era omutumye eki. Omwana anyiiza akola okusalawo okukyamu nti omwana oyo mu busungu obungi naye asobola okuzzaayo omuliro anyiize oli. Ky'ova olaba nti ku nkomerero bavaamu nga baawukanye. Era omwana oyo n'ebintu asobola okubyaseewako olw'obusungu obungi kubanga anyiigidde ku mutimbagano bamunyiizizza. Kati bwe tunaaba tutunuulira engeri omuzadde gy'asobola okuyambamu omuntu oyo, tujja kwongera okuwa amagezi kuba nago tugalina ku nsonga eyo. Oli bamunyiiza ku mutimbagano abaffe yakola atya? Tujja kukiraba.
1: Bwe tuba tutunuulira empisa embi mu Ekereziya Katolika, bwe tuba tusoma Katikisimu,
0: yes,
1: waliwo bye bagamba empisa embi ey'obusungu. Kati ekigambo obusungu nze nandisabye abantu naddala abavubuka tusooke tukyeggyemu. Tekyebeereka naye waliwo obusungu bwe tufuula obwettumbiizi, obusungu obutayamba omuntu okunyiigako asobola okunyiigako, naye ekyokunyiiga tekyandigenze wala nnyo ndowooza, kyandibaddeko ekikomo.
0: Yes, ssebo. Era bassebo ne bannyabo, omutimbagano gwe gumu gusobola okukuyunga ku bantu. Jjukira nti essimu nga bwe tuzeekera abaana baffe abato, omwana omulekedde essimu agikozesa. Waliwo abantu abakyamu abasobola okuliziganya n'omwana ono ne bamuwamba. Omuntu anaawamba omwana tekitegeeza nti agenda kujja munone mu kifo waali. Omuntu oyo agula omukwano ku mwana wo, kakati omukwano guno gwamuguddeko oluusi amuweereza na bulabu ng'ayita ku mutimbagano. Omwana asikirizibwa oluusi n'agenda asisinkana omuntu oyo nga gwe tomanyi. Era ojja kwesanga nti abaana abamu babuziddwawo lwa mitimbagano, omwana n'abulawo ewaka. Era kino nakyo tujja kuba tukinogera ku ddagala. Omuzadde wandikikoze otya? Kakati era bassebo ne bannyabo, omutimbagano gwe gumu guyingirira ebyokusoma by'abayizi.
1: Abayizi mbadde ndowooza nti omutimbagano gubayamba kubanga mu masomero gabumu eyo computers zino musomeseza ku busomeseza baana. Waliwo ebbanga lye mubawa ate lye bazikozesa mu bukyamu? Oba si computer bakozesa ki okwonooneka?
0: Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Chitufu abana baffe bano bakozesa computer misomo gyabwe. Ebiseera ebisinga katinge waffe ku St. Peter's Bombo Kalule, abaana bano babeera n'omusomesa waabwe ng'abalondoola, laba biki bye bakola. Naye era nga bw'omanyi nti gwakanga musana kakiro tabulamu. Omwana atakuziddwa bulungi, omwana atali muteeketeeke, omwana atawuliriza ku pulogulaamu ya fene y'abavubuka, ebiseera ebisinga ojja kwesanga nti ye mwana ajja okwebbirira abeere ku kompyuta banne basoma olw'okuba eri connected ena internet data kwali, omwana ono abeeka ebintu ebikyamu byanoonya ku mukutu ogwo, eno banne basoma naye ye ali mu bintu birala. Era ku nsonga y'emu kama wange, abaana bangi oluusi bebbirira ne batwala amasimu ku ssomero. Eno bakugamba nti bebbirira, naye mulimu n'abazadde abatuuliza essaawa eno abawa abaana baabwe amasimu.
1: Tusooke tutandikira awo. Mwana myaka emeka eyandikutte essimu?
0: Aha, weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Okusooka ekibuuzo kino nga nkiddamu, omuzadde waffe atuuliriza, njagala wekenneenye nnyo ensonga eno. Kubanga nze abiddamu ndi musomesa ate ndi muwandiisi wa bitabo. Nolwekyo nkola okunoonyereza okw'enjawulo ku nsonga zino. Y'ensonga lwaki ekibuuzo nga bwe kimbuuzibwa siddamu kidde butereevu, naye ngezaako okulaba nti nkiwa omusingi omugumu. Omuzadde, omuzadde wenna gy'oli osobola okuwa omwana w'essimu singa oba omuteeseteese, singa oba omuteeseteese, era singa gwe kennyini osooka ne weebuuza ku bakugu, weebuuze ku basomesa, waliwo ky'osobola okusooka okukola ku ssimu y'eyo n'ogiwa omwana nga tegenda kumwonoona? Waliwo okutuula n'osooka oteekawo amateeka nga bwe tunaalaba maaso eyo, omwana n'omuwa essimu yo nga naawe ojja kuba osobola okumulondoola? Kati omuzadde osooka ne weetunulamu obusobozi bwe mu kulondoola omwana weebuli, ye oba nedda? Abaana nno bangi abazadde mulemereddwa okubalondoola. Bw'oba omwana wo tojja kusobola kumulondoola, tosookamu asimu nga sinagenda ku kya myaka kuba ngenda kituukako. Omwana wo ngo tosobole kumulondoola, tewandimuwadde simu.
1: Tugambe nti abaana amasimu gonna ge balina bazadde be bagabawa?
0: Sebo weebale nnyo, weebalire ddala. Tuyinamu abaana nga bamu bazadde be bagabawa, abalala abaana nga bye bageefunidde mu bukyamu, oluusi banganda zaabwe, mikwano gyabwe bye bawadde amasimu. Kyofuula bantu ensonga y'okulondoola omwana we era ekomawo. Omwana omumanyi nnyo, omwana oyo omuto atannatuuka kwesalirawo, mu kisenge kye osaanye obe ng'otuukayo ng'oggyeko oli akuze. Laba bintu ki omwana by'akozesa, obudde obusinga omwana abumalira ku ki, mikwano gye gyegiruwa, biki bye bamuwa, abaana abawa ebirabo, laba ebyenjawulo, waliwo ebyo ebyonoona, ye babibawa lwaki? Si kibi okuwa omwana ebirabo, naye kye bamuwadde kijja mu myaka gye? Kye bamuwadde tekirimu kigendererwa ky'emabega? Abazadde, nga tutuuka ku ky'emyaka, kakati omwana wo obeera omumanyi kubanga teri asobola kumanya nnyo mwana we kusinga ggwe. Nolwekyo omwana wo bw'olaba nga asobola okufuga essimu, asobola okufuga essimu naddala ng'akweyabiza, mulina omukwano oba enkolagana y'amaanyi nnyo wakati wo n'omwana wo, bayinza okwebuuza iyi eri abazadde abatalina nkolagana wakati waabwe n'abaana baabwe. Kyamazima gye bali.
1: Mukiraba naye ku ssomero?
0: Tukirabira ddala, era abaana bangi tebajja kubakyalira.
1: Naye ekyo kiva mutaba nankolagana oba kiva kuba nti omuzadde talina busobozi oluusi bujja kukyalira mwana?
0: Twandigambye atalina busobozi akubira kiraasi ti kya kasimu. Sebo kiraasi ti kyalo, sijja kusobola kujja olw'ensonga eyo n'eno, naye omwana oyo mundabire.
1: Ayinza okutya okuswala?
2: Business yoteri kula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakastoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 8 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
3: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
4: mukyala mugerwa enzigi zo n'amadirisa gonga birungi omanye ebbanga lye mmaze nga noonya omuntu agenda Dubai abindeetere
5: tewetawanya agenda Dubai aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators babireeta dda wano
2: fe aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators tukola enzigi amadinisa ebyennyumba ezisulwamu kossa geeti mu sayizi zonna ne billboards ez'oku nguudo nga bya aluminium Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators tuzimba amaka kossa n'ebizimbe bya business tusangibwa Seguku ku Ntebe Road okulira na Doctor's Hospital oba tukubire ku simu noti 752-6-6-1-8 oba noti 752-4-2-0 Father Mother Mary buli kintu kye weetaaga ekya aluminium tukirina
6: Lero ngena kuza omwezi 5 omwezi ogwa 8 nyafe ekelezia atuwa mutukirivu Oswald owe Northumbria. Oswald yazalibwa mu mwaka gwa 1600 mu Northumbria mu Bungereza era bazaddebe ye Kabaka Ethelfrith owe Banisia ne nabakyala Acha owe Deira. Oswald yamanyibwa nnyo ng'omutukirivu era Kabaka Omukatoliki ow'amaanyi eyatabaganya obwakabaka bwa Anglo-Saxon mu Banisia ne Deira ne bufuuka obwakabaka bumu wa Northumbria. Kitaawe bwe yafiira mu lutalo mu mwaka gwa 1617, Oswald yagenda e Scotland ku kizinga kya Lona eno gye yabangulibwa abamonko era n'abatizibwa n'afuuka omukatoliki. Nga wayise emyaka ng'ali mu buwanganguse, yakomawo yeddiza entebe ye ey'obwakabaka. Oswald amanyiddwa ng'omulwanyi omutendeke era yatutumuka nnyo ng'akulembeza emirembe, okutabaganya abantu n'okubunyisa enzikiriza enkatoliki. Lutalo olwali mu Heavenfield lutabuse yabajja omusaalaba omunene era ne yeegayirira n'amagye ge gawe Yesu Kristo ekitiibwa olw'obuwanguzi bwe baali boolekedde. Oswald ono yatwala Aidan omutuukirivu n'abamonka abalala mu Lindisfarne ne bagunjawo monastery mu Northumbria eyabangulanga mu byensoma n'ebyemikono. Oswald yafanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1602 ku myaka 38 era yafiira mu lutalo mu Massafield kati emanyiddwa nga Oswestry, Shropshire era nga yafa bwe yali alwana n'abatalina ddiini ba Welsh n'amagye ga Mashan era yafa bujulizi anti yafa alwanirira abakatoliki nga balwanisa abakafiri. Omubiri gwa Oswald gwatulugunyizibwa nnyo balabe be era oluvannyuma ebisigala bye byasaasaanyizibwa okwetooloola Bungereza. Omutwe gwe gwaziikibwa mu Lindisfarne ate ebitundu bye ebirala byatwalibwa mu lutikko ya Durham ne Badney. Oswald yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era yalangirirwa amangu ddala nga yakafa. Oswald omutuukirivu yawolereza bannamagye n'ekibuga Zag mu ggwanga lya Switzerland. Oswald omutuukirivu otusabire.
7: Ene Radio Sapiensi ya etegese mpaka zaka kensa ebye mizanyo.
8: Enyabo we wano tukwaniriza.
7: Eri gati jempisemu ya mwe.
8: Eyo ya fe nyabo.
7: Oh, right. When is the gestation period?
8: Mama. manzirira sikutegedde bulungi
7: nakula byanga oluzungu lujja kusumbuwa peche mbuza okwewandisa kutandika ddi
8: nyabo okwewandisa kugenda mmasa era kwatandika dda
7: mpuzi kwa sente meka
8: giri emitwalo ebiri joka
7: emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga
8: mama emitwalo ebiri eje Uganda
7: that's right sente ezo muzagala mu cash oba ne wemba ne chikalu nchibawa
8: nyabo sente tuzagala mu cash
7: mwana account
8: account tujiina mama
7: Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
9: Oh,
8: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
7: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
8: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
7: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeja kumbelera mwangu.
10: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi avide mumukaga Eero kwe wanisa kuata niseda kumetuale vidi joka Jango kufredio sapiense nsambia Okudida nekeresio kupene duadido liye nsambia We wandise Oruori ndidido kukasi mbagana naba kenkusi Hey Butenefo kumpeo za radio sapiense ya Kake sabwe vye misanyo nkume bidi avide mumukaga Adi red and steady Evye tabisa sika Ngampa wa davidisa
11: Oyo gete kitufu nti waluta abaye bakidde emyaka mingi ddala omutakansi kizitongwa buzito nze ndi kuddamula abatusooka be baagereesa nti ataalo kutambulire entanda kusibira ya menvu naye abaffe entanda kye ki entanda by'ebyokulya byebasibirira agenda ku lugendo era entanda kiyinza n'okutegeeza ebigambo oli by'asibirira omuntu nga yina ky'agenda okukola oba agenda mu bufumbo oba agenda ku mulimu nayo tugiyita entanda
10: Ebyedda bisasika ngampa wa Davidisa.
12: Kikenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Ensuro yo muziki. Nebye mizanyo.
1: Kikina bibi baamu.
0: So, omuzadde. Waliwo enkola ganeno wakati wono omwana ya namadala. Owuliziganya na yomwana kwe ya vizu abasango buzi wajana kubulira na omu waku magazi. Kubango omwana ye nanga. Takweyabiza temwina nkola gana ya amaanyi ojja kwesanga nti omwana oyo ne wafuna ekizibu nga kiri ku simu tajja kubuulira bwe bamuwabiza ku simu ne bamuwabya ne bamusamu enkola embi tajja kukutegeeza kitegeeza ki nti bw'olaba ng'omwana wo okusookera ddala towuliziganya nnyo naye tomuwasimu omwana wo akuli wala tobeera naye buli lunaku tomuwasimu omwana wali n'emikwano gyoloza njja kumwonoona ogezezaako gisalako giremeddeko oba naye agiremeddeko mukugira essimu yadde nga waliwo engeri eyamankwetu gy'asobola ogifunamu naye naawe zannya oluwalo lwo kubanga teri kintu kitaliimu mutango nti gwe omuzadde omwana wo yadde ng'olina by'omukugira ate ye ng'agezaako okulaba nti abiremerako teekayo omutango weweyo olabe ng'oyongera okumukugira togwamu maanyi towanika kubanga bwe buvunaanyizibwa bwo teri byangu
1: katonda bwe yamuwa
0: katonda bwe yakuwa
1: ate kiri mubuuzibwa
0: kiri kubuuzibwa weebale nnyo kakati omuzadde nze nsuubira ku lwange nti bw'oba tosobola kufuga mwana wo mwana yandisomye primary n'agimalako nga talina simu naye ate sigamba nti tiyandi tegedde na bikwata ku simu byanjawulo omuzadde nfuna bulungi namwe abayizi abavubuka bali eyo mumfune bulungi nti omwana oyo obagwa omuvubuka akyasoma kubanga ne mu primary tubalina abavubuka basomesa so bw'obanga osoma oba omuzadde oyina omwana asoma primary nze ngamba bw'oba toli close naye tombera kumpi bw'oba enkolagana yo naye njabayaba teweetantala kumuwa simu kyokka mukkirize amanye ebifa ku simu funayo olunaku otuuleko naye essimu yo ng'ogitesitese bulungi terina buzibu terimu bifaananyi bijjamu esitaza mutuule naye omulage nti olaba essimu eno kino ky'olaba bakiyita bwe bati eno WhatsApp eno bagiyita Facebook bw'oba oyagala okunoonya ekintu ku Google wano wojja n'owandiikamu ky'oyagala n'omubuuza omwana nti owaayo olina kabuuzo ki tukateekemu nga mukasaamu omwana nga mukola okunoonyereza okwo naye omwana muzimbe ng'omulaga ebifaananyi ebibi biki bibeera ku simu naye gwe zagala okulebo neboti nga tomuwadde simu nti ojimuwadde yino naye muli mwenna ogezaako okumuzimba nga tonnagimuwa olwo omuzimba wali waakulira atuuse mu sekendule asuumuseemu tulowooza nti kubanga okusoma kuno gye tulaga genda kwetaaga omutimbagano
1: ekyogeza mu maaso eyo gugenda kuba gwa mugaso nnyo
0: mu maaso
1: eyoekiseera kino
0: yessebo gujja kuba gwa mugaso nnyo kuba kati bwe tulina kalikyulamu yaffe empya ejja kwetaaga omutimbagano nti omusomesa osomesa omwana naye waliwo kali ke bakulekerayo omwana mukkiriza agende mu kompyuta luumu agende ku mutimbagano abeeko ky'anoonyereza ku ssomo eryo
1: ate era bwe tutunuulira ekiseera kino ekibadde eky'omuggalo kyekitukyalimu amasomero agamu gaasookereza nga tewannajja bino byagamba nti basomeseze ku ttivvi ne ku rediyo gaasookereza nga gagamba nti abazadde mulina okuba n'amasimu abaana bammwe kwe bafunira waaka oba ebyokkola oba ebisomesebwa tutandike obbaweereza abaana baleme kubeera mu kkola ki mu kutuula butuuzi na kuzannya buzannyi oba oliawo kiyinza okuba nga ago ge gamu ku makubo kati agatandise
0: okutunuulirwaCovid
1: kyataleete njagala kufundika kubanga olukiiko lw'abavubuka ba Buganda olw'egombolola ya Makindye Mutuba esatu Kibuga nabo baayogedde ku nsonga eno mu lukiiko lwabwe ensonga y'emitimbagano ensonga ya social media bwe tujja okusembyayo wali nga nabo bawa ensonga zaabwe girina kukozesebwa zitya njagala tufunzefunze ate tube nga tufundikira puloguraamu eno tubawe nabo omwagaanya
0: weebale nnyo ssebo weebalire ddala ye obadde okimanyi nti abaana bano buli we babeera ennyo ku masimu bwabeera ennyo ku kompyuta omwana atuuka ekiseera n'aba addicted n'amanyiira nga yaagala kubeera okwo omwana omugamba genda oleete amazzi tayagala kubanga ayagala kubeera ku simu ayagala kubeera ku kompyuta gye buvuddeko olunaku lw'eggulo si wala nnyo nabadde nyumyamu n'omuvubuka omu n'antegeeza nti ha muwala wa gundi gwe sijja kwogera mannya aweeka jjansi omuwala oyo abeera ku simu maama agenda okulima n'akomawo n'afumba emmere ng'omwana waali ali ku simu maama n'ajjula omwana n'alya
1: ani abawa data
0: abaana bano bakuzeekuzeemu basobola okutetenkanya wano nawali n'abaako obuntuntu bayinza okukola oba oluusi kale mikwano gimuweereza simanyi mikwano ki n'abeera ku simu
1: kyandibadde kirungi omuzadde okulingiriza wa omwana jjajja data gwakozesa ku simu okuva ku makya okutuuka olweggulo nga taggwako
0: kaakati omwana singa aba nga muto ssebo nga muto tannatuuka kukola mwana omulaba abeera waka naye nga simu gy'alina kuliko data kubanga oluusi omwana asobokuba ku simu naye nga tekuli data naye nga ye ali ku simu alaba biri ebirala bulijjo bya downloading oba oli awo bye bamuweereza ebifaananyi n'okunyiganyiga essimu naye nga ekyokutunula mwana wa jjajja data yekikulu nnyo obuvunaanyizibwa bwa muzadde kubanga gwe ate anaawulira omwana yabbye gundi bamusibye nga ye tategedde kiki ekibadde kibeerawo data abadde amugjawa
1: ekirala olowooza emitimbagano gino amasimu gano oba kompyuta kale tugambe social media erina engeri gyeyingiridde ensawo z'abavubuka obutakulaakulana
0: hajjajjajjajja mukama wange webali nnyo webalire ddala okusooka kansooke nneewe ng'ekyokulabirako nze bwe nalina akagula essimu eri ku mutimbagano ekyamazima nalina amaddu mangi nnyo nasooka nembeera nga buli kasente kenfuna njagala okukasaako ndabe facebook etambula etya whatsapp etambula etya nabaffe youtube google bitambula bitya twitter so bwe nabiteekateekako ennyo ninda okulaba ensawo ekalira ekalira jjukira nti buli woba addicted nga bwe tugambye n'omanyiira obeera toyagala kuvaako buli kasente kofuna
1: okasaonabaako kyaŋŋamba naaba naakavaako gundi naaweereza ebifaananyi
0: yeyo ensonga lwaki abaana bangi ku akawunti zaabwe abalina akawunti abavubuka tosangayo ssente lwaki ssente zigenda ku ddataano ku masimu kyokka ate ne byanoonyerezaako si bye byo ebimugattako ekinene okukyusa obulamu bwe wabula ano alaba bifaananyi bino alaba bukomedi komedi komedi tiyandibadde mubi era tu samachitiwa industry ya comedy ne waliwo kugamba ekisera kyo ino kubango laba comedy ekisamu samu nti dakika 2-5 ovweko ne sebo uli nabeera okukumala luna kulamba sawa 2 munya natakola na milimo iye
1: ekyo kiba kya
0: era sebo mukama wange
1: nga tufunza
0: ndoza nja kusemba n'ensonga emu ku mulamu ogwo nti abaana baffe bangi tebeebaka bali ku masimu abasawo abakugu batugamba nti omwana oba omuvubuka oba omuntu yenna buli lwalwa ku ssimu mu kiseera eky'okuwummula nga ekiro omwana oyo tajja funa kwebaka kumala omubiri tegujja kukula n'obwongo tebujja kukula kubanga okwebaka kuzza bujja obwongo bw'omuntu
1: refreshment
0: webali nnyo ssebo kati omuntu bw'oba tofunye tulo tumala enkeera togenda kuzuukuka mu budde ky'ova olaba abaana batuuka okgenda ku ssomero omwana n'azuukuka kikeerezi n'atuuka leeti ku ssomero era ojja kwesanga nti omwana alina omulimu gw'alina okukola alina okeera ayoza ebintu kati baabo bali waka alina okeera agendeko mu nnimiro afumbe emmere afumbe ekyayi naye weesanze nti omwana yeebasereeti era azuukuka leeti jjukira nti okuzuukuka kwe leeti kijja lwakuba nti omubiri guba gumubanja omubiri gwaffe guno tegusobola kulyazaamaanyibwa gulina okweddiza nti gwe bw'ogulyazaamanya ne weebaka leeti naye okujja gamba o weebasereeti kale nange kankuza okusereeti ye obadde okimanyi nti bwe weebaka omubiri guba guzimba kati omwana tafunye mukisa guzimba mubiri omwana agenda keera enkeera nga tiyeebase kimala ng'omubiri mukoowu n'emirimu ng'agikozesa bukoowu obutetenkanya bubule ky'ova olaba nti abaana babeera ku masimu ne bw'agenda ku ssomero abasomesa basomesa omwana asumagira basomesa asumagira banne bawandiika ku lubaawo ye asumagira bannyonnyola tabitegeera lwa mutimbagano ky'ova olaba abazadde nja kusaba tuteekewo enkolagana ey'amaanyi wakati w'abantu abasobola okutuyambako okulaba nti abaana baffe tubabangula ngeri ki gye basobola okukozesa omutimbagano pulogulaamu yaffe eno ey'abavubuka ku leero yaffe nungi sapiensa nja kusaba tugiwulirizenga nnyo ekyuse embeera zaffe n'abaana baffe
1: tweyanziza nnyo tweyanzeege omukulu Joseph omuzirange ye webali nnyo webaliira eddala okujja kozi abantu ng'omu babiri oyinza okuyisawo abantu ng'omu babiri then oluvannyuma mpeeyo bannaffe bano abavubuka ab'olukiiko olw'amakindye mutuba y'essatu kibuga nabo babeeko bye batugamba
0: okay webali nnyo webalira eddala abantu okutumirako omukisa guno gweyanziza nnyo okusookera ddala nja kutumira ku kitange ne mmange kitange ye Joseph Kisule Mukasa ekigo Villa Maria oliwe Masaka ne mmange Nansamba Mary Olivia naye atuula awo kigo Villa Maria ne musomesa Kiyengaawo ekigo saa mukama okususa obulwadde awamu ne taata Kisuule ate ne mukama wange Kangaawo we Bulemeezi omukulu Mulondo Ronald
1: omulangira
0: ate ne abazadde baffe abalungi aba St. Peters Bombo Kalule omukulu Senkai Simon akitere nnyo okunzimba ne mukulu Kalumba nammwe mbatumiddeko nnyo era nga mmaliriza nzikiriza ssebo ntegeeza abazadde nti singa oba oyagadde okunfuna okuyambako okubuulirira ku mwana wo mu mbeera ez'enjawulo lwaliro tukute ku mutimbagano naye nina ekitabo ky'empandiise kiyitibwa Modern Approach for Learning and Ethics kitabo ekyo nno kijja kuba ku kasente kaneneko kijja kuba ku 500,000 ekitabo ekyo kitunuulira obulamu bwaffe obwa bulijjo nadda nga kyesigamye ku muvubuka n'omwana asoma ebyo byasanga ng'ebimusoomooza kimuwa amagezi agasobola okukozesa n'abyenganga essimu yange osobola okunfunira ku 07-07-74-22-8
1: tweyanzeege ate twebaza nnyo nabo ababadde batuwuliriza gye musinzidde eyo tetusobodde kukwata masimu ate nakusoma meseji zammwe olw'okuba nti akadde katuleseewo kyokka tujja bikwatako olulala bibuuzo byammwe musobola obbiweereza tujja kulaba engeri gye tubibaanukula nze Sabrina Gideon Peter muzzukulu wa Mbaziira mbaagaliza okusula obulungi mweraba
9: kakasa owuliriza oyize kati kuteeka mu nkola puloguramu amayengo g'obuvubuka bwetyo bwemaliriziddwa
10: Omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwakubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Paris. Gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku ssande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye ssande ey'enjawulo era nga lw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe tunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Chwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Parish Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olunge ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwakubeera ku Vicariate y'Entebbe mu parish y'Ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya.
7: Nkulaba oli wano otudolooza tekisoboka kisoboka naawe okisobola ate n'oli akisobola ensonga ery'emu kuzuukusa bwongo obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka.
13: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
14: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
15: Mbaaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Abantu bano abaali abadiringa mu mataka baayiga omuze kati bwe basala estate basala obupoloti butono nnyo 800,000 miliyoni emu tebakyasala gali ganene kubanga abagula aganene batono naye abafuna 800,000 bakakadde abaagala okufuna bwe babeera bangi kakati ye bw'aba agula estate oba agiguze Masaka Road oba agiguze Mukono afuba nnyo okubeera nga target gy'atagetinga beba nabafuna obusente obutono era ogenda okwekanga bw'otunuulira abo ogenda ku woofiisi ezo ezitunda amataka ogenda okwekanga ng'abajjuddewo beebo aze ayagala poti ya 800,000 aleeseeko 3 ayagala yakakadde aleeseeko 5 naye ogenda okutuula awo nga be basingawo obungi okusinga abazoggula ez'emiliyoni 5 n'olwekyo tubeere nga bwe tuba tutandika emirimu tuba ne tageti bantu ki betwali tagetinze okugula ebintu.
14: Omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum kw'ossa n'aba A-level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe 0704743128 oba 0776943128. Tulina ne UNEB Center number.
16: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
11: Oyogedde kituufu nti waluta aba yeebakidde emyaka mingi ddala omutakansi Kizitongwa Buzito. Nze ndi kuddamula abaatusooka be baagereesa nti ataala kutambulire entanda akusibira y'amenvu naye abaffe entanda kye ki? Entanda by'ebyokulya bye basibirira agenda ku lugendo era entanda kiyinza n'okutegeeza ebigambo oli by'asibirira omuntu nga yina ky'agenda okukola oba agenda mu bufumbo oba agenda ku mulimu nayo tugiyita entanda.
16: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
17: Okay.
6: Lero ngena kuza omwezi tano omwezi ogwa munana nyafe ekelezia atuwa mutukirivu Oswald owe Northumbria. Oswald yazalibwa mu mwaka gwa lukaga mwena mu Northumbria mu Bungereza era bazaddebe ye kabaka Ethelfrid owe Banisia ne nabakyala Acha owe Deira. Oswald yamanyibwa nnyo ng'omutuukirivu era kabaka omukatoliki ow'amaanyi eyatabaganya obwakabaka bwa Anglo-Saxon mu Banisia ne Deira ne bufuuka obwakabaka bumu obwa Northumbria. Kitaawe bwe yafiira mu lutalo mu mwaka gwa 1617 Oswald yagenda e Scotland ku kizinga kya Lona eno gye yabangulibwa abamonko era n'abatizibwa n'afuuka omukatoliki. Nga wayise emyaka ng'ali mu buwanganguse yakomawo yeddisa entebe ye ey'obwakabaka. Oswald amanyiddwa ng'omulwanyi omutendeke era yatutumuka nnyo ng'akulembeza emirembe okutabaganya abantu n'okubunyisa enzikiriza enkatoliki. Ng'olutalo olwali mu Heavenfield lutabuse yabajja omusaalaba omunene era ne yeegayirira n'amagye ge gawe Yesu Kristo ekitiibwa olw'obuwanguzi bwe baali boolekedde. Oswald ono yatwala Aidan omutuukirivu n'abamonka abalala mu Lindisfarne ne bagunjawo monastery mu Northumbria eyabangulanga mu byensoma n'ebyemikono. Oswald yafanga ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1602 ku myaka 38 era yafiira mu lutalo mu Massafield kati emanyiddwa nga Oswestry, Shropshire era nga yafa bwe yali alwana n'abatalina ddiini ba Welsh n'amagye ga Mashan era yafa bujulizi anti yafa alwanirira abakatoliki nga balwanisa abakafiri. Omubiri gwa Oswald gwatulugunyizibwa nnyo balabe be era oluvannyuma ebisigala bye byasaasaanyizibwa okwetooloola Bungereza. Omutwe gwe gwaziikibwa mu Lindisfarne ate ebitundu bye ebirala byatwalibwa mu lutikko ya Durham ne Badney. Oswald yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde era yalangirirwa amangu ddala nga yaakafa. Oswald omutuukirivu yawolereza bannamagye n'ekibuga Zag mu ggwanga lya Switzerland. Oswald omutuukirivu otusabire.
17: Nebo chusa nisokula.
7: Ene radio sapiensi ya etekese mpaka zaka kesebye mizanyo.
17: E nyabo we wano tukwaniriza.
7: Eri gati jempi semu ya mwe.
17: Eyo ya fe nyabo.
7: Oh, right. When is the gestation period?
17: Mama zilira, siku tegede bulungi.
7: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
17: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
7: Mpuzi kwa sete meka.
17: Jiri emitwale ebiri, joka.
7: Emitwale ebiri za Uganda. Oba mafaranga.
17: Mame, emitwale ebiri eje Uganda.
7: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi. Oba newemba nechikaru nchibawa.
17: E nyabo sente tuzagala mukashi.
7: Mwina akaunti.
17: Akaunti tujiina mama.
7: Chinko zebu beziri kumobile money.
18: Oh,
17: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
7: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
17: Na ye mama, echitofu wanonyeji.
7: Echitofu sentezo kwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelela mwangu.
10: Kakensa bwebi emizanyo 1200 mu mukaga. Ero kwewandisa kwatandisa dda 1200 joka. Jango ku Radio Sapiens Nsambya. Okulira nekereziyo okupira dwaliro lye Nsambya. Wewandise olwo lindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Hey. Butelefo kumpeuza Radio Sapiensia. Kakensa bwebi emizanyo 1200 mu mukaga. Ali Red and Steady.
19: Eyo jowuli lisachenda mu nyaka tonyeze nya fama.
20: Radio Sapiens.
21: Radio Sapiensia.
22: Radio Sapiensia.
23: Radio Sapiensia.
24: Sapiensia.

0: Oye, sobre nyogwe na je kumiteko chenda mu nyakto nyize nya Radio Sapiencia ekiro ekyona kolero nga bulijjo kabira katimba kabya misanyo yenze pa disiruma gombebe se okubera nga kutambuza tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusawa zigira kubera musambo gwe kiru wenje okubera nga nkwerekereza atolwo nansera Edward Luba Lukovu aja kubera nga ja ne program damwetsubi aberenga kuongerayo Katimba kabia mzanyi jito chona kuluwa hero, tutambula ne 22bet, gula wa account, yosabula kuperangu sipani 22bet, atera wabirengu wangula kasimbi. Changunyo kuperangu gula wa account, gina msimu yo, uogenda ku internet, oja kuperangu tekam 22bet.ug, website ya fecha kuperangu jao kusimu yo, gende wali chigambo, register, chinyi game, juza mbi bakusabo kuri amanyago, nini namba yo namba yesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega taku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula nawe zabiri mwetanto kiziba kubera ngo siba kyukana wasiba bera ngo siba nobuvunanyizwa asiba perango siba na uvunanyiswa embere berenge etambula 22 bet mukiseranga tuomingira season ya mpya Premier League egenda kubera ngedda league okuntiko mugwangira Spain egenda kubera ngedda kwegamba league nene tano zigenda kubera ngazidda siba ne 22 bet oberengo wangula kasente kasito beranga obebira ii kugenda bugenzi musimu yo ogenda ku internet teka mu 22 bet dot ug website ya fe eja kuberanga eja okusimu yo gende wali ekigambo register chinyi game juza mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yesimu kati wali awagenda promo code oja kuberanga otekao akatimba awagenda promo code oja kuberanga otekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kuberanga wega taku 22 bet ensonga zona sibiringa zitambula panaye 22 bet yegendo kuberanga tukuwa kumaja ii yegendo kuberanga tukuwa kumaja season ye mpya buli kimu kipya toina kyogenda kuberanga oyagala okusibako 22 bet kibiringa chikubula ku 22 bet buli kyoyagala kuberanga osibako oja kuberanga okifuna wega soberanga weza biri mweta no kudaguru tujja kuberanga tubebira mpola mpola ensonga zona ziberinga zitambula nolwekyo siba ne 22 bet osobola okubeera nga buli kimu okitambuzanga bwe kirina okubeera nga kitambula naye lwaki mwagala okusoomooza gamba lya kiwarunadi ebweyogerere ndeka tunumbisa basajja sajja wagenda kusamba timu ya Dortmund bazanye ne kumu Fabregas jatendeka kati ebya leero ngenda kujja wawo birenga bayisamu mpola mpola naye omulironga mungi sio ntena bakudda mutandisa okubeera nga mukoleza akaliro akalironga mukakoleza nnyo nga mukawanise si wanka mpuluna di ekyengera we wali kubeera nga oliza Radio Sapiencia kusa ne banno bakyali booli nabo we wali kubeera nga mugoberera mu mbeera nga bwetambula kati kyemugezaako okukola nkimanyi naye kale bomuyita omubebezi speed control mukontrolinga speed temujja kubeera nga mutwala ku speed tetulina okubeera nga getatambulirako speed control mukakanye embeera eberenga etambula nga bwerina okubeera nga etambula kale bwe tugenda okubeera nga tambula agenda ku kodi oberenga ofuna ku mipiira agenda ku 22 bet oberenga osiba bwoba osiba siba na buvunanyizibwa Katanaweza abiri mweta antokirizwa kupera ngu siba kusaidia yo. By the way, bijwe tugenda kupera nga tuitamu. Maudi ya kakatale wei gali. Tugenda kupera nga tugaitamu wano mpola mpola. Vubuka abato, abamu kwa habu. Abaloze kupera nga bagenda kupera problem. Mu Premier League ya campaign yeno. Ngenda baitamu. Mwanyi, walo vubuka abato, abalabika nga bagenda kupera problem. Mu Premier League ya campaign yeno. Ngenda kupera nga baitamu. Mbabulire. Aniyo mvubuko mkwa wabatu asobola okubeera nga eno Premier League season jetugenda ajaye riso nabeera nga abeera waggulu ngenda kubeera nga nkuyitiramu awo tuberenga tambla chopo kulaso kugende kodi ombebezo berengo funa ku mipira agenda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba tunaweza biri mwetantu kizwa kuberango siba kasitonyi gasta bibiri kuna msambu sita bisatu munya hash wobo itauja kunyigasta bibiri kuna msambu sita bisatu munya hash bananga ugenda kukodi oberengo funa mipira agenda kutentu beti oberengo siba. By the way, kukodi ntadeyo package ziri bili. Ezo package bili zetade kukodi. Kati ezo package bili ngabo uziraba. Bazita afa ya afa. Ezo package bili zetadeyo. Bazita afa ya afa. Ntadeyo package bili zetade kudoketi. Ziri bili. Afa ya afa. Ii. Ordinary kuliko emipira ebiri jukola odi bibiri ku are padi kuliko mpira gumu kwenta de kudoketi kati njagala kwa uliza padi selwa gombebe zogende kudoketi oberengo funa mpira jogenda kutwe ntu beti oberengo siba kasito berengo sibisa buvunanyizwa ngweza biri mweta no kudagulu omwana asomane obera weza biri mweta no kudagulu tokirizwa kuberengo siba eyo bagiita afa ya afa. Nebono nonye mipira milala jona, tewali mipira milala jogenda kupera ngofuna. Ziri package biri, zentade kudoketi. Ezo zo, nzitadeko, ngo mbebezi. Nganzo mbebezi, nzesiga, okuva kunto boyo mutima gwange. Jire, ziri package endala genda kupera nganziteka yo. Soko jeo package yezo zentadeo. Okuli ordinary, mipira biri, jukola odi biri, okuli ale badi mpira gumu. Kwata kemfisi kona koli nobe rengo katika mwaliku tentu beti. Tuberenga tubebira. Nkugambi. Techibe ranga umbi afayo. Kubera nga nitali city B. Zeziri kudoketi. Biri zoka. Emu biri. Zeziri kudoketi sawazim. Ordinary ekola odi bibiri. Thene ale badi mpira gumu. Kati gwegenda kudoketi oberengo funa mpira ejo genda kutwentu beti oberengo siba. Kasito berengo siba na vuvunanyizwa. Ngoza biri mweta no kudaguru. Oja kunyika sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu munya hash. Wobo ita oja kunyika sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu munya hash. Banange kwe. Olu wangabio mbebe zinga siya wakatambla. Chishishi otra ya bolobe deku gomesi. Gwegendo berengo jayo ordinary odibiri. Gendo berengo funaka ale badi. Ezo li city bizo kazi ntade kudoketi. Ninenso ngalwa shizo kazi ntadeo. Ninaka wefube. Okujaka abantu ekikuwa. Abatali angako kusendi. Baberengo wali ya kusendi. Gendo berengo funali city ezo genda kutentu beti o berengo siba. Kasito berengo siba na vunanyi siba. Ngweza vili mweta no kudagulu. Tuberenga tubebira mpola mpola. Ojapunyi kasta. Bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Wobo itoja kunyika sita, bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Njagala tubebere maganda bange. Kenda kudokiti oberengo funa mpira. Kenda kutentubeti oberengo siwa. Gweja yo, kasito oberengo siwa na vuvunanyi siwa. Ngoweza abiri mweta no kudakuru. Tubebere, tubebere, tubebere. Kusta, bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Uja kunyika sita, bibiri kuna msambu, sita, bisatu mwenye hash. Gamba tia bene yuka ngambi, ombebezi, mbadesi chiraba angako, ntadeo biri umwana tomuteka kuntandaro. Umwana tomuteka kuntandaro. Ombebezi atadeo pake jibiri zoka, okuli alebali jentadeo, theni kosa ne ordinary, odibina, sorry, odibibiri, bipiri ebiri. Gwekwate mipira ejo joboso ko kubera ngo jeyo genda ku 20 bet yo berengo siba. Lisite na lasina ziteka yo ngira ziteka yo. Temanyirwa ki sina teka yo katambula. Ne abakatambula nyina akatambula ke mfumba. Bakigatu bange bana teruka jja ke ngalo. Gwe kasito uli agame ndio mbebe zinde sa katambula ngumanya. Nyina akatambula ke mfumba. Bakigatu bange bana teruka kubera nga bakajja ke ngalo. Kali, rumba kukodi oberengo funa mpira gina kutentu beti oberengo siba. Bobo siba, siba na vunanyi siba. Atano weza avili mweta ntokizba kuberengo siba. Gambi ntadeo li city biri, okuli ordinary, mpira biri jukula odi biri. then kosa ali bad genda ku doctor oberengo ufune mpira ejo genda ku tent to bet oberengo siba bobo siba siba na povunanyi siba atena weza abiri mweta antukiziba kuberengo siba nyiga star bibiri kumi na musanvu sita disatu mwenye hash uvoita uja kunyiga star bibiri kumi na musanvu sita disatu mwenye hash tubebere kusta bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash panange gwe agamba atya Kibiru Ivan Echiriko gamba otya angambi ombebez zine biringawe ziri yu hey kata atengenda batira ya katambula kukajia kuja gwerinda kagenda kuja gwerinda soko verengo funa ordinary jendade kudoketi mipire biri odi bibiri gira kutentu beti overengo siba kasta overengo siba na vunanyi siba ngweza biri mweta nukudaguru oja kunyiga star bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash nyiga star bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao uja kunyiga star bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash kamwe kombo waka wono katono nyo tuje tupe bere he kakatali maanji abase nongenda kubera nga mpita kutimu ya mwe aba Manchester United tugenda kubera nga tuitayo lumba tuwerenga tuwebira
1: Erini mutiriku wayo, teri kuzikiza, wenyegine mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo ujumilo vya miza nyo, awatali komo, we wande isekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, nyumiru wa Crash Games, over Casino, ne Slots, buli ruzania, guba mukisa mpia kwa kuwangula. Toli inda, we wande isekati, we gata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulabe ilio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kuta waguru. Alo, get!
2: Tenda munyaka tunyise nyafama
3: Oh mana nasanga You're the best guy Oh kuri yoko Nasanga Nasanga Kasi mukasa msanga You're the best guy Oh kuri yoko
2: Radio Sapiencia

0: Impuru se ya magesi.
1: Na yiba nange, mwete musobola kusirisa ku mwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Tenda munya katonye senya fama. Impuru se ya magesi. Uchaudiriza katimba kebye misanyo.
2: Right, wabali nyugwe na chaji ya kumideko, china mnye kutonye zenya Radio Sapiencia. Tuchatambla na katimba, KBM Zanyo, uline pati siruma gombepez, tuchabe pera mpura mpura ne 22bet. Gula wa account, asuro kupera ngu tisipane 22bet, atera uberengu wangu la kasimbi. Changunye kupera ngu gula wa account, kina msimu yo, wagenda ku internet, uja kupera ngu teka 22bet.ug. Website ya fe, ja kuwera nge jao kusimu yo, gendo wali ya chigambo, register, chinye game, juza ambye bakusapa ukuli amanya go, nini namba yo, e namba ya sim, kati wali, awagenda promo code, oja kuwera nge teka u, katimba, awagenda promo code, oja kuwera nge teka u, katimba, then, nyiga mchigambo, register, oja kuwera nge wega tafuten to bet, ensonga zona, sibirenga zitambula. Tana wesa habiri mwetanto kiziba kupera ngo siba. Chukana wa siba. Pera ngo siba. Novu funanyi ziba. Banange mwekate kutentu beti kubanga wano tugenda. Wano wetugenda. Weta kupera ngo siba. Nabe sigika. Kusubro kupera ngo lia kumajia. Embere berenga itambula. 22 beti. Option zizo na. Ikinda kupera ngo zikule teda. Aba siba live in play. Kaita akabaho. Bionuja kupera ngo bisanga 22 beti. Aba siba. Bano. Bansiba kadi no gama anti guno gulimu yero kadi bweziti ku 22 bet uja kupera ngo bisangako then nebirala byonna uja kupera ngo bisangako 22 bet kasitobera ngo siba nabuvunanyizwa ngo weza 2.5 kudagula tujja kupera nga tubebira mpola mpola. By the way, namu abasiba virtual games uja kupera ngo bisangako 22 bet atezi gabira dola akasente virtual games ezo nolecho buli kimu kijja kupera nga kitambula nga bikino kupera nga kitambula kusaidie yo. Waluo, apani mkusikulo utaro, musoke mkakane speed control. Awa sikulo utaro, speed control mkakane. Musajia temule meza amunyo, mkakane. Tuperenga tambla, ngwe tuino kuperenga tambla. Kale, kenda kukodi ya berengo funa kumipira, kenda kutentu beti ya berengo siba, gambi entadeo li siti ziri birizoka. Ntadeo alebadi, then nente kayo ne ordinary receipt B ale badi ne ordinary genda ku kodi oberengo fune je mpira genda ku 22 bet oberengo siba kasito berengo siba na buvunanyizwa oja kunyika sita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash nyika sita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na buvunanyizwa. Atana weza habiri mwe tanto kizi wa kupera ngo siba. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Tube bere. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Banna yinjine songa lwachi ntadeo li siti bili. Ntadeo ale bali gulio mpira gumu. Then ente kayo ne ordinary. Mipire bili odi bibiri. Kati goe na ulizo mbebezi njala ugende kudoketi uberengo jayo li siti ezo biri bobosu wala jayo biri mchiwa chiganyi at least kare funako late by funako ordinary mchiwa tusu wala kufuna ale bad ne ordinary funako wachiri emu ujie kuka ordinary kenda kutu ntu beti uberengo siba bobosu siba na kufunanyi siba atana weza habili mweta ndo kizwa kuberengo siba njiga star bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash oja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash odi bibiri mipire bibiri jiriku ordinary mipire bibiri jiriku ordinary odi bibiri gendo berengo fune mpire jogenda kutuentu beti oberengo bebera kasito berengo siba na vuna nizipa ngweza bibiri mwetano kudaguru. Tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ito uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wiki ya kubie deko na tuingira weekend banange. Wano wetuli wakubera nga tubebera no buvunanyizibwa kasi tubera ngo ezabiri mwetano okudaguru kwate emipira ebiri gikola olibiri gikoordinary kenda ku 22 beti berengo siba kasi tubera ngo sibana buvunanyizibwa ngo ezabiri mwetano okudaguru ntateyo mpira gumuku o ku arebadi na kweguli kendo berengo okufuna kenda ku 22 beti berengo siba sibisa buvunanyizibwa kasi tubera ngo ezabiri mwetano okudaguru giri receipt ebiri nkugambye okuli ekibimba VIP na katambula transformer zange zikyali mu kuwominga ziukanyuge ezo wezijuja oja kubera ngo zirabanga zise kuduketi soko jeo zino biri nyine songa lwa chinda leo receipt biri kenda ku 22 beti oberengo siba kasobera ngo siba navunanyizwa ngo za biri mweta no kudaguru kusta 217 6 bisatu munye hash oja kunyika 6 217 6 bisatu munye hash tupiringa tupipira mpura mpura tano wizabiri mweta ntukizwa kupira ngosiba atina wasiba pira ngosiba na vuna njiba kusta 217 6 bisatu munye hash wopo ita oja kunyika 6 217 6 bisatu munye hash tubebere bibira no mubebez naweza biri mweta ndukizwa kupira ngosiba atina wasiba bira ngosiba na uvunanyizwa kusita bibiri kuna msambu sita bisa tumunye hash tupiringa tubibiri lao kusita bibiri kuna msambu sita bisa tumunye hash tubebere mumipire jokwegezamu ama clubs gali mkwete mkwese tinga no kwera ngabaza nya mpire jokwegezamu wabula guno mpira tugogereko manyi waliwo abagala okwera ngabaisamu ebyawe Arsenal ekubidwa timu ya Real Betis egoals bade satu kwem Arsenal nge ekubwa Betis emutegu de satuwe mu tiyagala kumanya waye gwaseno wangula Premier League Real Betis tiyagala kumanya bategude goals bade satu ku em nebirangi wangula kapira ako by the way Arsenal olwenye lokwirangi kuido mpira guno pogenda kuwiranga basamba team ya Borussia Dortmund mu game edaku bakuzanya Borussia Dortmund mu game edako mu Emirates Cup ngina kuzo mwezi mwenda mwezi ogwo munana then oliva ku Dortmund game je basigaza iyo mukwanu ya kupira nga basamba timu ya Como Fabregas ya tendeka ngina kuzo mwezi 12 omwezi guno gwe tulimo ogwo munana basamba timu ya Como wali mukwa eva mugwangeri ya Italy kati yao bagende bazanye Community Shield majo kupira nga basambira club ya Manchester City mchikula luje cha Premier League uliva mkuminte shoot Premier League inge kula huu Arsenal basamba timu ya Coventry ya kava wansi na ye obusajia wa Real Betis bute gude Arsenal nibumu kuwate goals wade satu kuwemu Real Betis ete gude timu ya Arsenal nibumu kuwate goals wade satu kuwemu Arsenal nibira ange kubidua ira kati obuzibu bwemuyina empya ya friendly gibera muko changes nyingi ndi sigwe sije gwe mpira gwo weyingira wali wana sig de message ina ngamba ombebezi kagenda chuli ya season yenu kati patanise na kakuba nedda sibu sijuwa gira aseneyo na ye empya ya friendlies coach abera nobuyinza obukyusa team ngabo ajetaga asobola okubeera nga alaba abasambiki bagenda okubeera nga akozesa mu kampeeni eddako kati abawagizi b'amaclubs amalala Arsenal olukubiddwa bo batandise okuba gudi kudde bagamba bakakubye satu emu nedda eyo ya satu emu gwe bakubye satu emu juzi wanu yakuba nyemu nga okuba Girona kati to weinga bwotyo. Ate no season, eno season jetugenda mugera kubera muweinga nnyo ekigenda kubera nga kibakubya. To weinga bwotyo. Ogamembu bakakubye, eno bajikubye nitta. To weinga. Abasajja basobola okudda ne babeera nga bakuba buli kimu kibasanze. Naye mugina emipiira gya pre-season ntandise okulaba abasambi abagenda okubeera abazibumu mu season yenu ng'ate bakyali bato myaka emito. Kubanga buli wenda b'emipiira gya pre-season ngiraba nnyonji w'obudde, naye ndaba nga abamu ku basambi ku ttiimu ez'enjawulo bagenda kubeera bazibu nnyo. Bagenda kubeera bazibu nnyo. Kutimu ziku basambira. Omusambi gwensa okukubira nga jukira kwenye musambi ayitibwa Max Domann. Domann. Sawa zino ye musambi omuto okubira nga tiba golo ya Premier League kumiyake imito. Achari yanga liku timu ya Arsenal. Naye ono gai. Yomu kwa sambi. Aba gendo okubira nga batunuliwe nnyo Domann. By the way, Mikel Arteta omutendesi wa timu ya Arsenal, kampeni ya wedde, yalinga amuleta mune ye, teyagala nnyo mu exposinga, engeri gy'akyali omuto. Kagamba, ono mwana singa tunamwa nnyo mupiira. Ensobi yonna gy'ajjukkola enzo omuto kyalinga. Nampira nga teyamuwa nnyo mupiira, omutendesi wa timu ya Arsenal, Mikel Arteta. Naye, ndaba nnyo sizoni enje tugenda munga, agenda kawa nnyo mupiira, kubanga kategira bikasamba, musembe eti Max Domann. Era abamu ku basambi betulinze okubeera nga tulaba kampeni eno gye tugenda okutandika ya Premier League, Max Domann y'omu ku basambi abatunuliddwa ennyo okubeera nga ajja kubeera wa ttabbu ku ttiimu ya Arsenal. Y'omu ku basambi abatunuliddwa ennyo okubeera nga agenda kubeera wa ttabbu ku ttiimu ya Arsenal, Max Domann. So mu pre-season gira empira ya Arsenal gyezanya y'omu ku basambi abakyakutte olukuwa balunyweze za Max Domann yoyi. So, bamuita yanga kaka. Umanyi, mwabana abato watalabie kapira. Abakata ndi kwa kagubirira. Yala wako kukaka. Kaka. Yomuku wa zambi, awali ya weta bwenyo. Mbra ziru oyu. Ya ndoza, nwa kuwa chilabika, ya jira mchisere echitali changu, kaka, Ricardo Isaacson dos Santos Leite, gutu ita kaka, Ricardo kaka, kaka, ya jira mchisere echitali changu, nti, ya sambira kusawo Paulo, okuba mwaka jengu mye biri paka biri esatu, esimila nemoleta, na basambira okuba biri esatu paka biri mwenda, nasimbira Madrid okuva 2.5 paka 2.13 ndede ku AC Milan 2.13 paka 2.14 kati ali nagenda ku Orlando Pirates na kitera ku timu ya Sao Paulo ya simbo kupirangaza nyira. Na ye ndi kaka yajira mbudde umwali Ronaldo Dalima Senior then no musambi aitwa Ronaldinho Gaucho. Kati kaka tebwegamba tebamutunuulira nnyo ng'omu ku Brazil abasamba akapiira ne wadde nga yali musambi wa ttabbu. Kati kana akavubuka akatiimu ya Arsenal ke bayita Max Domann bamuyita yanga kaka. Manyi kaka yasamanga attacking midfielder, Domann yabisobola. Asobola okuyita ebbali, Domann yabisobola. Kuingi yuna, omu isa kudioba kukono, yuna asa ulokuwele anga itai. Then nasa manga takimi midfielder. Atera, asa ulokuwele anga zanyanga, nga forward, uvumu tebi wali maso. Kati, chofola baba singa wamuita, yanga kaka. Atera ne kaka watu weyari, nga liyongo yongo simu saji alina wali ya umubili. Aino mbili, alinga mbebezi, mbili nga kwa kugatizia nenga bo musanga mchisawe muiganda wanga jakuta nga musanga mchisawe jakuta iyo manyi waluwe ya badanga bo mbebezi wakuba kapira gwe tuwa kuba ediba tuwali kuba lokwali alili amboko kati mwebaze nti enaku zino umwana wo solumule kana azanya akapira kudwa akubira muzade wa gamba oyina okukima amazi wali setu kimye amazi wakange mboko ivuga kati twakuba kamboko akapira gwegenda kaboko siyu ombebiz bambitanga lifta nga ngutegula nga ntegula abasajja ne mukerere na mwenya so kali embera yeyo ngenda kupira nga bawuli akubasambya wala neyo musambi omukwabo abagenda kupira nga bendoza nti bagenda kukola bulungi musambi aitibwa Maxi Domani wa club ya Arsenal yomukubasambi petuloza abagenda kupira abitapu ennyo mu Premier League campaign yeno babirenga ekintu bakikuba insania ziuli kamve kumbu waka buno zije tupirenga tutambula
3: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyigine mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo njumile vya mizanyo, awatari komo, we wandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne Virtual Sports za 22bet, nyumiru wa Crash Games, over Casino, ne Slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuru njumile vya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeza, wabamia kabili muetano, na ukuta wakuru. Alo, alo, get
0: Tenda munyaka tunyese nyafama
4: Oh mwana nasanga Yoni besta Kukuli yogo Nasanga Nasanga Kasimu kasa msanga Yoni besta Kukuli yogo
0: Radio Sapiencia

0: Etuwa wani nyongwe na chaje kumideko chenda punya kato nyesenya Radio Sapiens. Ya tuja tambla na katimba kebe mizanyo. Uline pate selu magombebezi tuja vipi rampura rampura ne 22bet. Ngo vitambla gula o account ya solo kupira ngo sima ne 22bet. Atera ensonga zona sivenga zitambla. Changu nyo kupira ngo gula o account. Genda msimu yo. Ugenda ku internet. Uja kupira ngo teka 22bet.uk. Website ya fe ya kupira ngejao kusimu yo. Gendi wali chigambo register chinyi game. Juzambia wakutaba ukuri ya manyago. Nini namba yo. Namba ya sim. Kati wali awagenda promo code. Uja kupira ngoteka u katimba. Awagenda promo code. Uja kupira ngoteka u katimba. Then nyiga mchigambo register. Uja kupira ngoteka u katimba. Ensonga zona zibirenga zitambula. Tunaweza habili mwetanto kizwa kwera ngu siba. Choka na wa siba. Bera ngu siba. Novu vunanyi ziba. Asiba bera ngu siba. Novu vunanyi ziba. Tupirenga tambla ampla ampla. Kale wetu cha tambla. Tanafuna mipira. Genda kodi ya berengo funa kumipira. Genda kutentu beti ya berengo siba. Kodi ya fenga wuli jo. Kugambi enda deo li siti bili. Okuli alibadi. Then ordinary. Ezoli city biri muganda wangendo berengo zifuna gira kutentu beti o berengo siba. Kasito berengo siba na vunanyi siba. Nyigasta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Uvo itao uja kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na vunanyi siba. Atana usabiri mwetanto krizba kuberengo siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uja kunyika star bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Jayo kati kati kati kati. Kugambi ntade ordinary mipire bibiri odi bibiri. Ntade ordinary mipire bibiri odi bibiri. Tuwali de odi. Bina. Jina tade chilo chona kuru ajyo. Gendo je odi bibiri jantade ordinary. Genda kutentu beti uberengo siba. Aba are badi kweri kudoket. Gendo uberengo jifuna. Tuberenga tupepira ampura ampura. Kusita bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uvo ito uja kunyiga sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tuberenga tupepira ampura ampura. Uvo siba siba na vunanyi siba. Atanaweza habili mweta ntuki siba kupira angu siba. Ngeda batida yoli siti. Waluwe. Echija simundu. Echija simundu. Lisiti jengendo kupira ngandeka yu. Echijia simundu. Akatambula kagenda kuja. Nechi bimba kosa VIP. Ezo lisiti sato. Echijia simundu. Kati akatambula ko. Mwinate mwanawa kupira ngamulawa katambula. Nengenda teka. Buendeka ya katambula buendi. Njagala buli mundu yenna. Averenga alumba kudokete. Averenga afuna katambula ko. Buendeka ya buendi akatambula. Manya. Manya nti mbebezi kati ali ebisani amasowani kayo deo sinateka yu katambula neka sitateka yu katambula wendi kalinde nga nkuba atingi dakati yu kastan sibula wano ii ndawa mpilo guwade guwembade kuchanumi omutwe abana bampa de confirmation yu katambula kati gusoko verengo funa ordinary genda kutuentu beti yu verengo siba gendo verengo funa ka alibadi gida 22 beti uberengo siba. Kasito uberengo siba na vunanyi zibangu weza biri mweta noku daguru. Njiga star bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uvo itao uja kunyiga star. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube bere, tube bere, tube bere. Kusita bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na vunanyi siba. Atana weza apiri mweta ndo kiziba kupira ngu ziba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Tupiringa tupibira mpura mpura. Nsonga zona zibiringa zitambula. Gamba tena nchirijia meru ya maya. Na ye. Na chirijia meru. Otandiso okukoli na mwebezi. Na chirijia meru ya maya angambi. Mwebezi. Oshimanyi kati nyina bakere wange ngabanga ba tuwe ku mipira jo mbebezi eh hey, utani so kunkoleramu na chiri ya miru mayotani sokoya mubibizi unkoli ramu kakati tu walita bugu kasi to genda kukoli novera nkufune mbira gendo jeyo ka ordinary odibibiri o mipiri ebiri ojibawe tuwagambe jiji jumbibizi iji nunya majia tu walita bugu verengo bibira mpura kodi kastawa viranga ne kodi ojibawo iradala ne ate wono ojibawo tebajja kutta bajja gamba ka tuli direct ombebezi ye kodi ombebezi kwino kubiranga oyita kalinga tumaliriza kadi kagenda njala kubiranga nkwerekereza gambye omuku basambi bendoza mu Premier League abagenda kubiranga bakolo mulungi ye musambi etwa Max Domani omusambi wa club ya Arsenal ye omuku basambi bendaba nga singa awebwa omukisa gwonna oba awebwa emipiira egiwera oyo yanga ayinza okubeera nga agenda situka kampeyini yeene then omusambi omulala gwenyinza okubeera nga ajiwerako ye musambi ayitibwa Riyongo Muha ali ku ttiimu ya Liverpool y'omu ku basambi abato otunulidde dda ennyo n'ogamba nti ono agenda kukola Riyongo Muha Riyongo Muha by the way buli wemulaba nga asamba ku ttiimu ya Liverpool nzijukira omusambi zikiro musambi aitibwa Raheem Sterling ku Liverpool yomu kwa sambi abajanga bato na ye ngaloze wanti agenda kubediwa era yali kuba by the way bino yemuliko mbwa abadde mu Chelsea kaganya kapira Raheem Sterling nga muto yajja yomuku basambi abali emunyenye ebiseera ebyo Raheem Sterling oyo nga ina amaanyi aina speed asala kati nga olaba omusambi ayitibwa Riyongo Muha ku ttiimu ya Liverpool kati buli wenda ba omusambi ayitibwa Riyongo Muha nzikiramu Raheem Sterling nga ajja yali watabu nolwekyo ngomuha yomu ku basambi benda abagenda okubeera abayitabu ennyo singa weebwa omukisa ku ttiimu ya Liverpool ndowooza nnyo nti tajja kuweebwa nnyo chance eri awo yajja enjeru naye yomu ku basambi abato benda banga bajja kubeera batabu oba agenda kubeera watabu kampeyini eno singa naweebwa omukisa kyonna kye banaba bamuwadde nga olaba Max Domani wa ttiimu ya Arsenal nono ngomuha wuuyo mulaba nnyo ngagenda kubeera watabu ku ttiimu ya Liverpool kati omusambi omulala abadde kampeyini ewedde injuries zamuyisabu ye musambi ayitibwa Estevao William ali ku ttiimu ya Chelsea oyo teenager ombrazil oyo wadde injuries zamuyisabu kampeyini ewedde y'omu ku basambi benda bagenda okubeera owetabu ennyo Estevao oyo era ndaba nnyo nga Premier League beamu ku baana abato begenda okubeera nga esitula kampeyini eyo gyetugenda Estevao William kampeyini ewedde injuri zamutawanya naye oyo yanga abimala ndowooza nnyo nti y'omu ku basambi abagenda okubeera abetabu abato kati omubebezi nyina abasambi bange basatu benda banga wenda kupira batabu kampeni eno gitugenda okuli omusambi ayitibwa Max Domani wa club ya Arsenal Riyongo Muha wa timu ya Liverpool then omusambi ayitibwa Estevao William ali ku club ya Chelsea omusambi gwe nali badde ngattako yali badde Hayden Heaven wa timu ya Manchester United yomukwa wa wasambi abatu benda babagenda kupira batabu mu kampeni eno gitugenda Hayden Heaven oyo naye omanyi si kyangu kuyimirira mubaka ya Man U ng'okyali mvubuka kwegyo emyaka gy'ayina naye ndaba naye mu bwayanga bwe agenda kubeera musambi mwanjawulo ku ttiimu ya Manchester United so byamu ku abo bwenza okubeera ng'oyogerako abajja okubeera nga batambula kale njawala kubeera nga nkwerekereza ebisingako wano Nansera Edward Lubalukova agenda kubeera nga ajja abeere nga ate akutwala muddamu essuubi ombebezi njja kubeera nga nzija wali akawungeezi zibeera 12 nga muli egawedde pakasaawe mu ne tubeera nga tutambula mpulampula ginda kodi oberengo funa ku mipira ginda ku 22 bet oberengo ziba ginda batira yakatambula akatambula ngenda kateka yo ginda teka yakatambula kati gendo oberengo funa mpira jenta deyo receipt ziri biri okuri alebadi mpira gum then kosa ne ordinary mipira biri odi biri ginda kudoketi oberengo funa mpira ejo ginda ku 22 bet oberengo ziba bobo siba siba na bubunani siba atana wezi habili mweta ntokizi wa kwera ngo siba uja kunyika sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash wovo ito uja kunyika sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash tupepire kusita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na bubunani siba atana wezi habili mweta ntokizi wa kwera ngo siba kusita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kusita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash njigala kwele kereza wano ebisinga kuwa wano tuja kupira nga tujena vio waliaka ungezi tubiringa tuita msonga wisi kupira nga zitambula hii agamba atia simba telu na dizena wale kupira nga uliza radio sapiencia na mwenaji msinze kupira nga ate mutambuze nsonga genda kukodi oberengo funa mpira nteka ya akatambula mukerinde banna efu banyokula wango linda akatambula kingenda kuteka kudoketi kingenda kupira mpira esatu eje mpira esatu ejo kusita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyika sita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash katupeko bidhwe kambere kereze wano nansele yudwa diyatu seda ali wano ye bugumiyamu ka batwali muddamu esubi yenze pade selwa gombebezi amachama lunch weraba
1: Erini mutari kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarenga ujumile vya mizanyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting wa mulewe ilio buongo betting anogu wegendeza waba miaka habili mwetano na ukuda wa guru alo galo
2: Time check. I saw what you were saying. It's 18. Time check. Kutusi wako. Bera musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusirinji siru kumi. Ofunama goba gabri runako. Atengo sabulo kujaya ka senti kaji seda chona wo yagali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
3: Fuma. Radio Sapientia. Kuruza ya magazi. Ensuru yomu siki. Nibye mizanyo.
4: Radio Sapientia. Ngamiswa Uganda Communications Commission. UCC.
2: Tupuani disa. Enuye program. Damwe suri. Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano. Esawa mkage sechilo kutusa kukumye so kumacha. Nenasela uwaru kofo. Tulina kwela likidida.

0: And we've gathered
1: here. Chenda mnya kutunisinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insulu ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya juni ya mzukuru wa karika ya mkungwe. Kansubidenti mwena, waligurunji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambadaburu. Basamu leba nyabu, webali kubayo, webali kuliriza, kansubidenti mwena, waligurunji, mubadeno na kurulunji, banna fabibia mizanyo, kibabudewo, nange kansidenti kwa temu. Ati tulabe jibina kuida. Mwebali nyo, mwenamba tumideko wa sebe nebanyamu. Nze nansera Edwardi, lubwa lukovu, mgobi ya juni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude, we wawo, ateka tulabe, unako uruwa lero jibuna akerida. Mina ababitia. Kansubilenti mwena, mwribulu unji, nsasira mwena, wakosedua, abaina uzibu buinja uro, abaluwade, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nisuguru kubwa kuwasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yunajyo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yunajyo itamu njimanyi. Wabulumi bori mumbu manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubanga usuze njala. Chokanga nze ndide kuchuko mando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo magana kwe mbele jembandimu. Chinza kubira kizibu nnyo gwo kumatiza nti ogitegeera nga gw'oli dechegulo nze nga sikiridde kibuze gwe ng'olina transport yenkya akutwala ku mulimu nze nga sirina gwe ng'omukyalo ow'omulamu nze ng'owange bulwadde omwana ow'omulamu ng'owange bulwadde ali ku ndiri kiyinza okubeera ekizibu ennyo okumatiza omuntu oyo nti munnange embeera gy'ayitamu ogitegeera bulungi kyokka Omukama Katonda ye agimanyi amanyi byonna. Kubanga Katonda waffe yatumanya tetuna tonda na munda za banyaffe wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzaliddwa kakano na bulijja atumanyi ate olubeerera lwonna atumanyi tolina kyosobola kumukweka mbulamu obwo tolina kyosobola kumukisa wamagwe oyinza kwekweka ki oba kwekweka wa oba ye kumukweka ki ekikwata ku mulamu obwo. Kubanga muziki ze songa atene mukitangala ekikire mitangala alaba mubugu mwelinje alaba songa nembunyo kuva buyitirite alaba kale nno zonna embeera za tuitamu byonna byetulimu Omukama Katonda affe abitegeera bulungi era abimanyi basse buli nyabo yekka gwe tusobola okukubira amavi gwe tusobola okwegayirira ne tumusaba atuyambe mu byonna ebitusoomoosa kuba tukimanyi bulungi nti abitegeera abimanyi. Fogofe gwa kuvayo twatule kubanga ujja kungamba nti nansira ato babi manyi alaba embeera gyempitamu lwaki alinda nze mmala mugamba ye olulimi lwo akamwako n'omwoyo bikulu nnyo kwekyo kyoyagala okuba mu bulamu obwo kwekyo kyoyagala okubaawo mu bulamu obwo olulimi lwo n'omwoyo gwo bw'omutima bikulu nnyo. Kubanga ekijjula omwoyo n'akamwa kikaatula. Bw'obanga ddala olina okukkiriza, ng'okukkiriza kuli mu mwoyo gwo, kuli munda mu ggwe, kwatule n'akamwa. Y'ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensiya batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola. Emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola ojja kwebuuza lwaki tukikola. Tugikola kubanga Kereziya yo yakitegeera oba Omukama Katonda, Omukama Yesu bwe yali agenda okuteeka wa masakramentu ngeri ya penitensi. Mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakramentu lya penitensiya. Kyategeerekeka bulungi. Nti newankubadde oli oyinza okwebuuza. Sisobola kujjanga bwekigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo nengira nenkola ki enkoze nze nenfuna esakalamentu lya penitensiya nedda Kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena omuli okunoonya ekibi kyo kutegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulidde kukabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukabirira munda muffe gw'oyinza okikola ne batakulaba ne batakumanya naye mu ggwe obanga ddala olimu ak'obuntu kisigala kikukabirira kisigala mu ggwe. Oba ntegerekeka kisigala mu ggwe. Katekereziye watugambira nti olina okunoonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Gw'olaba muntu kukola kyakola n'akiddiŋŋana n'akiddiŋŋana. Olwo ali konsandi yavaayina mugaa naye gundi lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi kimpisa bubi. Mwanattu ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanyina kumanya. Era bangi ku bwe mubagamba kanze bati gy'o mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno gw'aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu kibayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera okinoonya. Onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera mu ggwe n'obonerera nti a boneredde kino ddala kyenakoze kityamu sijja kiddira. Then ekereziya gamba olina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi. Kyatule. Omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basabule bannyabo ye mbeera egyo tutambulira. Omukama Katonda yenna abimanyi. Y'ensonga lwaki nti newakubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba. Ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininnyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza okusobola okukyusa embeera leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri yanjawulo mu ngeri nyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza alyeya awuliriza pulogulaamu Damasiyuli akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nsibu nnyo. Teri muntu ayinza kugitegeera kusinga ggwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Nitwewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku origino. Abamu amannyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusizza twekyusizza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso. Empiso ezo babakuba nsobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma ate abadde talina kabina. Abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja kati nebintu. Kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo original you. And that original copy of yours Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga ggwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda Katonda baawo. Tino luyimba mwekerezi olugamba nti nzenna.

abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu.